0: isang sigarilyo. Kung may sigarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan, kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
3: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
2: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
3: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
2: Correct, Mare!
4: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.

0: boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
2: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
4: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronan, saka sales rep.
13: Una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Xtend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
14: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Xtend Food Supplement for Men.
14: Xtend Food Supplement for Men.
17: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
18: Mami,
17: Angeline?
18: Walang masama sa okay lang.
17: Pero,
18: sa Star ka na.

0: Sustansya ka with proper diet and exercise. Panalo-panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikas.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: E3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mga butika.
9: Hindi na

0: Marahit ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalikan DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa MyTC.
1: MyTC!
3: Mabaka mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
14: Klinika Diofresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.
16: K5
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
10: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
18: May music na, may balita pa. Kampo!

0: Run!
1: D3 Bio with Vizio.
0: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
4: May family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Secondary Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Good news!
17: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
18: X10 Food Superman Man.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba?
18: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
24: E3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
24: D3 Bio.
26: Ang D3.
24: Yung may BCO.
26: BCO.
24: Yung may D3.
26: D3 Bio.
24: With BCO.
27: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio.
26: Ang D3.
24: Yung may BCO.
26: Ang BCO.
24: Yung may D3.
26: D3 Bio.
28: Hey, five, galingawan time!
29: Berta! Berta! Nagdawin ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
30: Ha? Sa din ta baka do?
29: Imos sa gamit mo, layas na to!
28: Hey, five, galingawan time!
31: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5
32: News FM.
33: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hat.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sa Tagbakaro. Tunay.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
7: Mas tatindo ang atay.
15: Happy kanunay.
7: DTX 500.
15: Masaligan.
7: Epektibo.
15: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Salrika
15: Epic
7: DTX 500
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa. pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Hey, five! Galingawan time!
9: Mabakal!
17: Ano to?
9: Bakal ko dulce.
17: Pila kabilog?
9: Pila pa na datanan kabilog, how?
17: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di kabilog.
9: Ah!
17: Te, pinain mo?
9: Isa lang, ah!
4: Hey, five! Galingawan time!
18: K5. News FM.
19: K5.
20: K5.
19: News FM.
21: Kampyon! Kampyon! Kampyon!
19: K5.
20: K5.
19: News FM.
21: Kampyon!

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Pio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Good news!
0: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Brand. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Nordes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epic.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
0: K5 Galingawan Time.
15: Mabakal.
16: Ano to?
15: Bakal ko dulce.
16: Pila ka bilog?
15: Pila pa na data na
1: ng kabilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, lupitaw, sinkwinta, pala di kabilog.
1: Ah.
2: Te, pinain mo.
1: Isa lang, ah.
9: Hey, my galingawang time!
15: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon!

0: music na, may balita pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Malakas, mga butika.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Second Term Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Good news!
1: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Clinica Sara Branch, located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
1: ka butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics.
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics.
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9.

0: Sang ilo, Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Hood Superman for Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula gid ang akon stress nga dapat yagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
5: Ang D3.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: Mabakal, sumagmuti.
0: K5 Galingawan Time!
10: Uy, anak! Wala ka manahuya? Kaya na po ko di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da? Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh!
0: K5 Galingawan Time!
11: K5.
12: K5
11: News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
12: K5 News FM.
11: News FM.
13: K5 News FM. Kampyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masalikat.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
19: Ang D3.
17: Yung may BCO.
19: Ang BCO.
17: Yung may D3.
19: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
19: Yung may D3.
17: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
8: D3 Bio.
18: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami.
6: Ang akon na kutis.
18: Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
17: Ang D3, yung may Visio.
19: Ang Visio,
17: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
2: ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
20: Yung may D3.
2: Makatakas mga buti ka.
21: Para sa matilo nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tayo.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligat.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
21: Masamig ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
26: Mighty C.
31: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
32: Mami, itigil ang drama.
33: Angeline,
32: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre?
7: Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
5: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
4: Mamamatay? Ganun katindi?
5: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGC.
7: Nestor! Ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay,
9: tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo.
11: Yes, Charlie. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matilo na dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas na antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
14: D5 News FM. Kampiyon!
15: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: champion.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Malakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Dok.
4: O import siya.
5: Pa-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
4: mga trained gipang train
7: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, mm-hmm. no? Aligin na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: paborito gid sa kagaw.
7: Paborito dapat
4: labi na kung plakaong katamis.
7: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: radio ko.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, alas 11.04 na sa aga.
4: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Morning kids, atong sininga mga kauturan. And still nakatune in ka mo mga kabinan sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo, may puso. Dari sa atong sininga programa, ang ginahulat-hulat sa tanan, ang ginakalangkagan kag pirmigid nga ginabantayan, na wala sang liwan kundi ang Ilonggo Capson Air. Sala sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Raslan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. May kaupod nyo naman ninyo sa Subungaga, sa isa naman kauras natin nga pag-ilistorya hanay. No, sa mga nagabaga, talulupang doon nga balita, impormasyon, proyekto, kag-inisyatibo sa inyong mga Ilonggo Cops. Ako naman, no, si Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So sa Subungaga mga kabinan, pizza size na kita sa bulan sang Setyembre, 2026. No, kag madamo kita sang topiko nga pag-aistoryahan sa Subong nga aga. Mga kabinan, kag unas na no, nagapasalamat kita sa Chief Executive Officer no sang K5 News FM. At the same time, tagiyaman sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No other than Dr. Ramil Uy, ang subuman sa atong diri nga area manager. No, kag K5 Ray Espia Umalay. Sa tandering, of course, no, station manager, K5 Warren French. Sa tanan nga kata po sa K5 News FM, nakakaupo na tandering sa Subungaga. Tandering sa may distrito sang Haro, Iloilo City. So sa Subungaga mga kabinan, no, sa aton sining 43 ka mga police station, duha na aton ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. May sagit ka may dayad nga aga sa inyo dra, no, mga comrade na aton na in the service. As well as no, sa tanan-tanan man aton nga mga pumuluyo, umpisa sa aton sining mga mamumugon no, sa kabukiran, padulong sa aton sining mga mangingisda sa karagatan. No, abyan no, sa aton dra nga mga mangunguma. Good morning dra sa inyo tanan. Kaya sa Subong, no, alas 11 dan Subong damo na nagpakals mo. Amin na nila Sudan. No, Domingo, Subong dan nga dalaw. Family day. Iban na raya ga-enjoy, no, cooking, eating, no, with family. No, nagalagaw-lagaw. Or iban na raya, stay at home. Kaya di Subong dan ang aton sining panahon gagumguom. No, kagina, halin dito sa may banwakang pututan. No, gagum-gum. No, pag-abot mo ramagi si may part kang saraga, init naman. So, hindi natin mapaktangid ang panahon, mga kabinan. No, pati hindi natin malipod, no, manigar. Masubong, titigulula ng adaan. Magbalon kita sa mga kaputidra, mga protective gears. Mga hindi kita dra mabasa. No, mga payong ni dra, kalo. Mga raincoat nyo dira, labi na gid sa mga driver natin sa motorsiklo. Sa mga computers man natin dira, magbalon gid sa payo. Laing ginayang wala kita sa may ginabatyag. Always remember mga kabinan, nga health is wealth. So, layo kita dira sa mga balatian kag masakit. Gusto nyo dira nga magnami pamatyag. No, magin mabasko kanyo dira ang immune system. Mag Mighty C para lawas resistensya do gid permi. Una mga kabayanan, madre lang na mabakal. No, sa mga butika, no, nationwide. Pag sa Subungaga mga kabayanan, sa aton sining mga topiko, hindi gid ra magpaulihi ang aton sining accomplishment from August 1 no tinilikdan nga Agosto 1 tob 31. No, tuig 2026, aton sini nga ginapabasko ang kampanya kontra illegal nga droga, pagsubong man no against wanted person, no sang inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office. Sa pagpanguna no sang aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rosalan. By the way, sa mga katuran naton dira nga nagasilibrar sang ila kadlawan sa Subong aga adlaw, no, happy birthday gid. No, bata malamat ang buhok maniwang balo kag mga binayaan. No, happy birthday gid Rabian. Kaga kung gusto niyo gid no nga may tambyawon kumo dira nga mga family ninyo dira, family members, mga friends dira or mga special someone ninyo, pwede gid kimo makapadangat sang inyo sining birthday greetings or mga anniversary greetings dira mga kabinan. No, wedding anniversary. Meron ang mudra nga Monsery. O mga kabinan, pwede kayo mudra maka-comment. No, magpa-shoutout ra sa ato ng sining comment section. No, either sa atong sining Iloilo PNP, no, Iloilo Police Provincial Office FB page. Pag dari mga kabinan sa atong sining K5 News FM Iloilo. No, kaya ito nina nga pagbabasahon from time to time. Muna ganito, before we proceed sa atong sining topiko sa Subungaga, ato na nga pagatamyawon ang atong sining mga commentor, no, sa Subungaga, mga ka-K5. So kay kabalikat, no, Police Major Brian Alejo, nakatandara nga hepe sa San Miguel MPS, no, mabuhay PNP. Thank you so much, good sir, no, sa pagmonitor sa Subungaga. Kag sa tanan naton dira nga tropa, no, sa San Miguel Municipal Police Station. Subung man, no, Chris Cloud Blusan man, no, thank you so much, good sa pag monitor sa Subungaga. Kag subung man kay Ma'am Nala Rodriguez, sa gid sa mga avid fans ginaton, no, follower ginaton ni always, no, from California, USA. Thank you so much, good Ma'am Nala. Yes, ma'am, no, good morning, man. Kay Francisco Kasumpang Cordero, no, kay Manong Iko, dara sa may Banwa Kang Mina. Good morning, good. Galanog kita, dara. Kag subong man, good morning, everyone. God bless, PNP. Kay Paring Diego, hello, thank you so much, man, sir. Kay Ruel Dogo Mayo, no, classmate, no, good morning, kita, Simo. Shout out, kita, sa may siyudad sang Pasi. Sa mga trupa na tundra. Of course, headed by sa tundra ng Chief of Police, no, Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwalator. Good morning, sir. So, mate, thank you so much again sa pag-monitor sa Subungaga. Okay, may mga pa-shoutout pa kumudra, just comment lang, no, kaya ito nina nga pagbasahon from time to time. Okay, sa Subungaga mga kaminan, sa itong sining operational accomplishment, no, sa itong sining Iloilo Police Provincial Office, no, ang atong sining period covered August 1 to 31, no, 2026. So sa atong sining campaign, no, against wanted person, no, mga kabiyanan. So out of 137 operation, no, ang atong sining gin lunsar, mga kabiyanan, as well as, no, ang atong man sining illegal drugs. No, duwa ni mga kabinan ka mga madamo, no, mga significant accomplishment, no, sa atin sining Iloilo Police Provincial Office. Okay, so mga kabinan, sa 138 naton ka mga operation, no, ang aton sining na aresto, no, nga mga individual ang naglabot man sa 138, no, taran ka mga personalidad. 137 man, no, I mean, so sorry. So 137 operation, 137 ka arrested individual, pag 103 din mga kabinan ang other wanted person. So ang aton sining municipal level, no, nga mga most wanted ang naglabot sa 19 tanan. Pag subong man ang aton sining provincial level, ang pulo, no, sa mga most wanted person aton nga nagkaladakpan. And sa level naman, no, sa aton sining region, no, kung aton sining top regional level, no, nga mga most wanted ang naglabot sa 5, no, kabilog. Sa aton sining most wanted person ang 34 tanan kabilog, pag 103, no, ka mga other wanted persons. So all in all, we have 137 tanan, no, ka mga arrested, no, wanted and most wanted persons, no, mga ka-K5. So thank you so much gid, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, ang aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, no, always, no, nagapasalamat gid, no, halin gid, no, from the bottom, no, of his heart, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, sa inyo sining unwavering support gid, no, sa mga programa, inisyatibo, especially sa aton sining ginapabaskog nga mga anti-criminality campaign, especially, no, ining most wanted person, no, kay bla naton mga kabenan, sa mga kuturan naton rek ni kamambi, no, pasugot kay han, no, nga sa tupad balay mo lang da pader lang pagita nyo, kuda lang pagita nyo mga kabenan, ang imo direktly nga tupad da may mga kaso gali na or wanted gali na mga kabenan, kag ang kaso hindi rilog lahog, no, murder, no, frustrated murder, homicide, then, no, mga kabinan, or istapa. O, sari-sari, mga kabinan nga krimen, which is nga hindi ginato na pag-i-tolerate. So muna mga kabinan, dapat sa mga kuturan naton, ang kapadayon na ginaton ang aton sininga suporta, so let us work hand in hand. Kay ang kalindong kagatawa ay sa bugos ng probinsya, obligasyon ginaton ni tagsa-tagsa. So blan nyo mabudlay gid sa aton sininga mga kapulisan, kung aton sininga mga kauturan, no, sa isa ka lugar, sa isa ka, particularly sa isa ka barangay, no, nga kung mangkuton mo gani karon na tuhoy sa mga crime incident dira, insidente sang pagtiruhay, incidente sang kung ano dira nga klase nga sahi sang krimen, mangkuton mo karon puro ambot, no, kay wala tuo tubang likod nga pamangkot imo, puro ambot, kay na barangay ambot, eh, paano na lang karon kung hindi kita magkooperar, no, either himata mo na kung ano man dira nga blood related ikaw sa iya. But then, no, basic ibot ka lang, no, isaman sa mga mahal mo sa kabuhi man ang iya sininga mabiktima. So dapat hindi nato na pagtolerate mga kabinan. Mayra ka mo dara nga mga bagwanon lang bago salta dara sa inyo lugar. No, we know sa aton man dara nga mga barangay tanod, mga barangay officials naton dara mga kabinan. Balaan man nato na, no, kung sino ang tumandok kag sino dara ang pangayaw. So better check sa background sa aton dara nga mga kauturan. Okay, base way kakabalo, regional most wanted o national, no, nga wanted din na mga kabinan, apang dira nagpadulong sa inyo lugar, kay ga-expect siya nga safe dira, no, without knowing galing nga aton dira mga kuturan, no, ang hindi man gusto, no, nga base may mabiktima man ini nga persona sa inyo dira nga lugar. So muna mga kabinan, so thank you so much gid, no, for this accomplishment. Without the support sa aton sininga komunidad, aton sininga mga pumuluyo, hindi kita makakame up, no, sa among sininga mga accomplishment mga kabinan, sa aton sininga padayon yung ginapabaskog nga kampanya contra wanted person. So thank you so much kid, no, sa aton sininga mga kuturan. So padayon lang kita. Okay mga kabinan, kadto na makita sa aton sininga accomplishment, no, sa aton, no, against illegal drugs, no, we have the 35 operation, no, against Lunsar sa aton sininga kampanya, no, kontra illegal nga droga. So ang naaresto naton mga kabinan naglabot sa 38 tanan ka mga individual. So lima dre ang HBI, tatlo ang SLI, no, sa aton sining mga nagkaladakpan. Pag mga kabiyanan, no, ang gramos, no, nga natipo naton, no, sa kabilugan, no, from August 1 to 31 ang naglabot sa 2,314.88 grams, no, sa sining shabu nga na confiscate sa mga various operations conducted, no, sa aton sininga Iloilo Plus Provincial Office. Pagsubong man, may standard drug price, no, nga 15,741,151.36 ang standard drug price mga kabinan. Grabe, no, kudako-dako ni sa mga aton sining confiscated nga mga items ni mga kabinan, no, sa sining illegal nga droga. So muna mga kabinan, hindi man ni posible, no, without the support man sa gihapon, no, sa aton sininga ang mga pumuluyo. And all anti-criminality campaign, no, mapa wanted person man na, mapa drugs, no, illegal logging, illegal quarry. No, pagidra mga kabinan, basta tanatanan naton sininga mga anti-criminality campaign sa loose firearm. Muna mga kabinan, ka importante ang suporta sa aton sininga mga pumuluyo. Dako-dako, no, in just 1 month. So dako-dako pagid kung iumpisa naton Enero, no, idalom sang liderato, no, sa aton sining probinsya director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So thank you so much gid, no, sa mga pamuloy naton as well as sa mga operative naton dira, no, nga naga pulaw bugtaw, no, para nga makaladakpan, matrace up ni sa mga surveillance casing dira nga ginapatigayon to confirm, no, sang ila sining involvement sa mga nakaladakpan naton sining illicit drug activities mga kabinan. So congratulations kid, no, for the job well done sa mga pumuli naton kag sa mga operative naton. So mga kabinan, sa subungaga, no, congratulations kid sa liwat. So magpakigangot na kita, no, sa aton sining hepe. No, try naton, no, sa aton sining hepe sang Anilaw Municipal Police Station. No, Police Captain Maria Rosella Buenvenida sa isa ka top regional level most wanted. No, nga nadakpan man iya kahapon nga adlaw sa may banwa kang anilaw mga kaabyanan. So ibulaw naton. No, kag samtang no nagalabot pa sa linya aton sining world class technician. No, duwa naton ka mga gwapohon nga world class technician. No, mga kaabyanan aton anay nga basahon ang aton sining mga comment sa subong nga aga. Kay Ingie Lot no Bangkilio. Sir, good morning, good morning. No, aton sininga Deputy Provincial Director for Operations, no, Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. Thank you so much, good sir, sa pagmonitor sa subong aga. No, kay Ma'am Rica Bardra, no. Shout out gidra, ma'am, from the office of DPDO. Aga subong man kay Robilin Agasnog magtanong. No, blessed Sunday morning, sir. Salamat gid. No, ma'am, God bless gidra sa imo. Aga subong man mga kabinan, ang PNPL mo dyan ato, nag-monitor man sa subong aga. Thank you so much, kid, sa mga tropa na tandra. No, keep safe kita, dra. Kay Ken News, okay, rana. Okay, rana sa linya mga kabinan, ang aton sining gopahon. No, mapisan, no? Very active ginaton nga officer in charge, no, sa Anilaw Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Maria Rosella C. Buenvenida. Ma'am, good morning. Welcome gid diri sa aton nga programa Ilonggo Caption Air diri sa K5 News FM. Upod mo sa subong aga, kabalikat Vince, ma'am.
1: Hello sir, Sir Vince, good morning. Good morning man sa aton mga palamati.
0: Yes.
1: Sa aton nga Ilonggo Caps.
0: Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, no, sa paghatagid sa nga tion sa subong aga sa aton sining programa, event sa bisan sa malipot nga tinion, ma'am. Salamat gid kaga, ma'am, no, before gali kita, ma'am, no, mag-proceed sa aton sining interview proper, no, sa subong aga. Kamusta bala dira, ma'am, ang chimpo sa may banwa kang anilaw, ma'am?
1: Sa subong sir na medyo magagalumon kung kisa nagagwa man ang init kung kisa nagagalt o man sir. Pero
0: yes,
1: so far normal lang.
0: Yes, ma'am, no. No, mostly cloudy gid. No, kag ma'am, sa subong aga, no, ini ay sagit ka maayo, no, nga balita gikan dira sa may banwasang Anilaw. At wala na kita kabalo gali, no, nga sa tupad naton dira. May galagaw-lagaw nga most wanted, kag of course natiklo gid, no, pinagi man sa kooperasyon sa aton dira nga mga pumloyo, no, dira sa may banwasang Anilaw kag kapisan sa aton dira nga mga kapulisan. Of course, ma'am, no, sa imo dira nga liderato, no, sa pagkadakop, no, si isa ka regional most wanted, no, ma'am Rosella, ma'am, paano bala naton ini gin operate, no, pila man bala ka semana or bulan bala ang aton sining monitoring sa aton sining suspitsado before naton ini nadakpan, kag sino bala ang alias niya sini, ma'am, no? Kabalikat Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ma'am.
1: Yes sir, Sir Vince, no, ang aton nga top most wanted person nga si alias Gaming,
0: yes,
1: 25 anyos. Single ni siya, liburer kaga residente sang aton barangay poblasyon Anilaw Iloilo. Sa takna sang mga alas 11:10 sang September 5 sa kahapon ni siya sa barangay Pantala naton ni siya nakuha.
0: Yes, ma'am.
1: Kaupod naton ang grupo sang aton niya PNP staff.
0: Yes, ma'am.
1: Kagsang aton nga provincial intelligence team.
0: Mm.
1: Sa ang aton nga taga Rio bala sir.
0: Yes, ma'am.
1: O, mga kulang-kulang gid man mga isa ka bulan naton ay siya nga na monitor.
0: Oh. So ano ginigani, ma'am, ang kaso sang aton sining suspitsado, ma'am?
1: Ang aton nga suspitsado ginaristo naton sa 4 ka counts ang qualified theft. Qualified rape.
0: Wow. Okay. So so far, ma'am, sa pag-operate naton sang gin-serve naton ining warrant of arrest niya, cooperative man ang aton sininga suspitsado, ma'am.
1: Ay, yes, sir, ho. Operative man siya. Wala man siya nag-resist sa aton nga pag-aristo sa ila.
0: Okay, ma'am. So, regarding naman, ma'am, sa background, no, sa aton sining suspitsado, aside sa subong, no, sa sining pag-atubango, no, ng apat ka kaso sa pagpanghimulos, may mga previous pag-inis sila ba, ma'am, nga kaso or involvement sa mga illegal activity, no, ining aton sining suspitsado, ma'am?
1: Sa among nga pagkabalo service, wala man siya sang ibanggit nga ilang illegal activities nga ginhimo. Amo lang gid ni siya ang iyang qualified rape ang nakasuhan sa iya.
0: Aha,
1: ang
0: okay.
1: ini nga kaso servants
0: yes,
1: gin issued ini ni honorable judge sa Ethel ni Di Maisip Sanson.
0: Yes, ma'am.
1: Presiding judge RTC 6 branch 66 ang Barotac Viejo Iloilo.
0: Okay.
1: Nga ga recommend ini nga wala sang piyansa.
0: Wow. Sakit-sakit, no? Siyempre, four counts ka daan. Ito, medyo bulubog at nga sahi sang kaso, ma'am, no? So,
1: yes,
0: oh, ma'am, so as of this moment, ma'am, ano naman ni ang status, no, sa aton sining suspitsado, ma'am?
1: Ang status ni sa aton suspitsado, ari diri sa subong, kaya gahulat ini siya sang aton nga kung saan siya i-remit sa aton nga ba BGMP.
0: Okay. Okay, ma'am, no? So, thank you so much, kid. Mayo kay natigayon manin aton nga dok magad, why na naman dugayan? Why nakapalagyo ni nga aton sininga suspitsado? Amak mo, kung may mga biktima pag hindi nga iban, no? Mayo lang kay nadakpan sa gilayon sa madasig nga tinion. So, ma'am, at this moment, no, gusto tagid mabatian ang imo sining mensahe kag panugyan, no, sa padayon naton nga ginapabaskog nga kampanya kontra wanted person, no? Panugyan, ma'am, sa aton sinisubong ang mga live viewers, kagutom malabutan sa aton sining mga programa, mga tagpalamati naton, ma'am. Most especially sa mga pumuloy naton dra, ma'am, sa may banwasang anilaw sa padayon naton nga ginapabasgo ang kampanya kontra wanted person. Imo sining panugyan, ma'am, kabalikat Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ma'am.
1: Yes, sir. Yes, servants, no. Nang pagpasalamat gid ang Anilaw Municipal Police Station sa paghatagid sang impormasyon sa aton mga pumuluyo diri sa Anilaw. Hindi lang siguro wanted person servants ang aton ginapangampanya subong.
0: Yes, ma'am.
1: Kadaw kadamo gid daw ang tanang gid halos nga illegal activities ginapangampanya gid naton.
0: Yes, ma'am.
1: Lalo na ang paghupot sang illegal nga droga.
0: Yes, ma'am.
1: Sa illegal gambling.
0: Mm.
1: Ang mga illegal logging, illegal fishing, kag madamo pa nga illegal activity servants nga
0: yes, ma'am.
1: Halos tanan nga ginahimo na sang atong kapulisan para lang gid maka magtawhay ang aton nga banwa.
0: Yes, ma'am, no, kagapon gani, ma'am, na mayra pagit impormasyon, ma'am, no, nga naka-intercept man kita dira sang illegal quarry, ma'am.
1: Yes, sir. May ala kita nga illegal quarry kahapon.
0: Mm.
1: Mga launa sang hapon, taupod man sang aton nga provincial anti-overloading task force nga headed ni Sir Aragon. Nakakuha kita sang isa ka truck nga may violation nga no hauling contract agreement.
0: Wow. Wala gid sang kontrata gali.
1: Yes, sir. Oo. Pag wala man sila delivery receipt.
0: Oh, ba wala gid bugos ni ma'am, bugos?
1: Yes sir, oo.
0: Oh, so ang kamusta ni subong ma'am? Impounded ni bla subong ang truck para sa aton sining police station?
1: Yes sir, oo. Already sir sa aton ginahulat lang naton ang pagbayad nila sa fine sa aton sa provincial government nga para makuha nila ang ilang truck, sir.
0: Yes, ma'am. So, thank you so much, ma'am, no? Congratulations.
1: Servants,
0: yes, ma'am.
1: Pa kami kagabi nga nakuha man.
0: Yes,
1: may
0: ma'am.
1: Illegal logging kita kagabi.
0: Oh. So,
1: na-intercept natin sa ano sa may barangay Badyang.
0: Mm.
1: Nakakuha pa kita sang isa ka sang 25 kasakong uling,
0: wow.
1: Sir.
0: Wow, kadamo-damo. Grabe.
1: Oo, sir. Oo. Gid pa fine naton sir kay first offense pa malang.
0: Yes, ma'am.
1: Ginhulog naton sa municipal ordinance ang anay para may warning sa aton nga gindakop sir.
0: Yes, ma'am, no. So mayo man nga tikang kay kumbaga do wala sa kumbaga gintagaan na chance ang aton dirang
1: yes,
0: auto,
1: sir.
0: Ma'am.
1: Oo.
0: Oh. So far, ma'am, ang recoveries naton or ang confiscated naton ning mga uling sa dinin subong hamtang, ma'am?
1: ginaton over naton ini sir sa aton nga main road diri sa Anilaw sir.
0: Grabe ba no sa sulod lang gid sang almost duha ka adlaw may most wanted no regional level pa na nga top 6 ha. Tapos may ano pa gid illegal quarry kag may sa violation naman no sang main road naton no sa ning illegal nga pag baligya o sang uleng grabe no with this ma'am no imo gid sining mensahe no sa aton sining mga live viewers kag sa mga pumulay naton dira sa may banwa sa Kanilaw ma'am.
1: Ay, yes, sir. Among gina nga ako nga ginapasalamatan din sa aton pumuluyo, sir, kay nagahatagin sila sang informasyon sa aton nga makahatagin sang dako nga accomplishment sa aton nga sa aton police station. So, amo pa ginagihapon ang among ginapangamuyo, ginapasalamatan sa ilang maghatagihapon sila kag hindi sila magka tapa ka pagka ta, ano ni pagka
0: yes. Hindi sila magkataka no sa paghatag sa impormasyon
1: nga maghatag sa impormasyon sa aton nga kapulisan diri sa Anilaw sir.
0: Yes ma'am, so with that ma'am no thank you so much gid kag ma'am as we end sa Subong Aga ma'am base mayra pa ikaw dira nga pag shout out pagatamyawon sa Subong Aga ma'am Buenvenida ma'am.
1: Yes sir, ginatamyaw ko gali ang amon nga upo diri sa police station sir si PSMS Mark Joe Aranyo, sir.
0: Yes, ma'am. No?
1: Sa iya nga birthday.
0: Wow, so happy birthday kita, sir. Oh, why kita da? Okay, ma'am. So with that, ma'am, thank you so much kid sa luwat sa imo sini time, no? Always, no? Ang mag-coordinate kita. So gata kagid, ma'am, sa chimpo. Keep safe kita dira, ma'am. God bless. And once again, ma'am, congratulations kid for the job well done.
1: Absolutely, sir. Servants, thank you, ma'am. Thank you.
0: Yes, ma'am. So ato na batian, mga kabinan. There you have it. Aton sining gwapahon no nga kag mapisan no nga hepe sang Anilaw Municipal Police Station no kabalikat Police Captain Maria Rosella Buenvenida. Sabi na most wanted illegal quarry kag sa violation man no sa sining ginadumilian nga pagbaligya dati wala ano mo wala permit no ang uling mo pila to banching ko kasako. Oh grabe no. So congratulations kid no sa tanan naton dira no nga katapo sang Anilaw Municipal Police Station kag sa mga pumuloy naton dira na wala sang imposible basta naga binuligay magatag sa mga most reliable information no agod nga matudlo makaladakpan mga kuturan naton nga naga involved no sa sining mga illegal nga mga aktibidades mga kabenan. So thank you so much kid. So sa Subong Aga mga kabinan, no, sa aton sininga pagpadayon, aton naman nga pasiplatan ang mga komentor naton sa Subong Aga kay Ken New Spain. Ako nga ngalan ba? God bless PNP. Thank you so much, good, Ken. Kay Dayhana, classmate. Good morning, good from the office of the provincial director. Salamat gid mate no sa pagmonitor. Kay Sir Emil no, of course sa OPD man naton. Thank you so much gid sir kay GM Ikrotak Otso DC Otso. Thank you so much gid GM. Kay Sir Rixel Bachoco. Ano na nga former CC no, sa kag of course gwapo naton. Ng Provincial Community Affairs Development Unit no personnel naton dra. Thank you so much gid sir no, sa pag-monitor sa Subong Aga. Kudos Ilonggo Caps. Kag Subong man kay Ma'am Mary Ann Valentin, no? Good morning sir. Kag sa tanan no nga tagpalamati. Happy Sunday Kapita. No PM lang ako kay Ma'am no. By the way sa mga amo ni isa sa mga local nga mga kauturan naton no? Dito sa may Banwa Kang Masin no, particularly dito sa may Barangay Trangka. No si Ma'am Mary Ann Valentin. Gusto ni dira sang a native coffee sa aroma pa lang mga kabenan no mapapawaw ka na no kahamot kanami saburoso no nga sabor sang kape no PM kamo kay Ma'am Marian no dito sa may barangay Trangka Maasin no inay mga kabenan mga produkto ni no sang lokal naton nga mga farmers no sa sining native coffee mga kabenan. So Ma'am Marian, thank you so much gid always no sa imo sining pag monitor sa aton. Ha blessed Sunday morning dira sa inyo. At sumuman kay Tintin. Thank you so much, kid, sa pag-monitor sa Subungaga. Kay Sir Jeffrey Bailon. Thank you so much, kid, sir. Kay Tyro Caro. No, salamat-salamat, kid, sa pag-monitor sa Subungaga. Kay Mama Nadeline Shautong. No, highlights kita, mga kabinan. Salamat-salamat, kid. Kay Brian Carl Diondo. Hello, sir, no, Brian. Nisang ano ring sa pag-greet naman, salamat po. No, shoutout kidra kay Sir Brian Carl Diondo. Thank you so much, good sir. Kay Novi Paklibar, good morning sir. Watching live from Abilay Sur Uton. Wow, shoutout kid sa mga taga Abilay Sur Uton dira. No, shoutout kidra ma'am Novi Paklibar. Salamat, salamat. Okay, sa Subungaga. Kadasig lang sa oras, no? So, sa mga world class natong technician. Ano na itong di luglaog, lugbra mo. Patublo pa ko ni paano mag-troubleshoot. So, muna mga kabera, kanasig na sa oras. So, nag-umpisa kita, alas 11 punto. Alas 11, lapit na mag-quarter. So, muna ito mga kabera, nang atong sininga mga topiko no, sa Subungaga. And as we end mga kabera, mayroon makita kin prepare no, nga audio-visual presentation no, regarding sa mga safety tips. No, paano natin malikawan nga hindi kita mabiktima nung sang mga kauturan natong dira nga may malain nga tinutuyo no, sa inyo madara nga panimalay, sa inyo dira nga mga kagamitan no, magpamati. And of course sa event sa aton sininga maging cyber safe ikaw pag isang subong sa social media wala na sang safe. So muna mga kabinan, dapat magdubli halong kita mga kabinan no, sa mga K5 natong dira. So siluat no, thank you so much gid no sa aton sininga Chief Executive Officer no, kay kagit same time no tagi man sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center no, no other than Dr. Ramil Uy, sa aton nga area manager kay K5 Ray Espia Umalay, sa aton nga station manager kay K5 Warren French. No kay sa aton nga katapo sang K5 News FM no, number 1 na kita. So, mga kabinan, maintain. Amo na mga kabinan. So sa Subungaga mga kabinan, salamat-salamat gid. Kagin ni aton sining programa no, kada Domingo ng adlaw from 11 to 12 noon. No, wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caption Air. Sa kada sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arslan, kag Public Information Officer no, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. No, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako naman ang inyo kabalik at anchor. Until next time, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr., inyo masaligan.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang atong salakyan, kag iban pang mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihanay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
4: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag kwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon indi magkampante. Ini nga panumdom ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugaliun permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news ukon sala mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin-alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: kini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lehitimo nga masaligan ng mga online shopping applications. Likawan nga magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tiyon. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, kaya hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hindi nga pahanundong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Kode, magid ako sa akon body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-DDX 500 ka na!
17: DTX 500!
18: Ang may powerful compound
17: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
18: DDX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis mo!
18: DDX 500!
19: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
20: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga dos and don't.
19: Ay,
20: mga blanga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat imuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga imo na to, Sir JP.
19: Mm.
20: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
19: Correct.
20: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
19: na?
20: Mila dapat kung... dapat ya wala pa?
19: Oo. Mila tubo kay ma-welding lang, islan bago.
20: Sano ka mainom detects 500 kag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
4: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
4: DTX 500.
6: Masaligan,
4: epektibo,
6: DTX 500.
20: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
19: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag panubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
20: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
19: Ay?
20: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula.
19: Mm.
20: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
19: Ay.
20: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
19: Uh-huh.
20: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
19: Gusto.
20: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
19: Mm-hmm.
20: Tatlo, Sir GP?
19: Mga kainit mo, no?
20: Grudges. Your grudges. Tao malanta,
19: oh.
20: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
19: Ay,
20: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM
23: 88.7.
22: Kampyon!

Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sagwa sang balay, may nakabutang nga ice for sale. Mabagal!
3: Ano ba, klon?
2: May dulce ka mo?
3: Wala.
2: May soft drink?
3: Wala.
2: May tinapay?
3: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
2: Mas bango kaya eh! Balan mo nagin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, klon ko!
4: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3, nga may Visio, ang Visio, nga may D3.
6: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga buti ka.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo!
10: DTX 500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX 500!
9: Masaligan!
10: DTX 500!
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
11: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasa ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 After 1 week, namigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
5: Mighty C! Mabakang abuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C! Mabakang sa mga abuti ka!
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya,
18: Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayos. Ayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: O Mare, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
3: Ay, hindi Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
11: Ah, ako naman para sa Phil Health contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
3: Ay, kagalan. Buti pinaalala mo, Mare.
11: Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
6: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
5: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay North Pote Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Are, doon tayo magmagupay malapit sa Tore.
20: Sige, mukhang okay nga doon.
21: Hip, hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
8: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
21: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGCP.
23: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasin!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500
28: ikaw pala
27: ang may diabetes.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
28: kaga kontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio
27: ang D3 Bio
28: yung may BCO.
27: Ang BCO
28: yung may D3
27: mga butika.
28: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio
27: ang D3 Bio
28: yung may BCO.
27: Ang BCO
28: yung may D3
27: mga butika. Mga butika.
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
7: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: Hey! Five! Galingawan time!
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey! Five! Galingawan time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
8: Umari, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
9: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
8: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
9: Ay, kung ka buti pinaalala mo, Mare.
8: Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
10: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis mo!
12: DDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi!
12: Masami inauha!
11: Masi may diabetes ka na!
12: Mag-DDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
12: Garantisado!
11: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
4: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre?
19: Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
18: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
24: X10 Food Superman for Man.
25: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, no?

0: mo. TTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo.
0: TTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: TTX 500.
1: Masalikan TTX 500.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Physio.
0: Ang Physio
1: nga may D3.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsalon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3
0: nga may Physio.
1: Ang Physio
0: nga may D3.
1: D3 Bio.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: 101.7.
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan, Dok? Ginpapuli ko na sa Dok?
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, ha? Galain to pa matiyagya mo!
1: Hey! Hi!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium nationwide.
1: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
1: Good news!
3: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tumtum alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Extend
10: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
10: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una imedya. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
13: I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas gin pa basko, kag mas gin pa namin. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
10: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
10: kaga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Asal rika.
10: Epektibo.
1: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
1: Ang D3.
10: Yung may BCO.
1: BCO.
10: Yung may D3.
1: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
1: Ang D3.
10: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
10: Yung may D3.
1: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: 基快 News FM 金苑。
1: K 5 Galing Ngawan Time!
2: 呆，那听你讲。
3: 啊，真的？哦，行，这，kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Hey, bye!
4: Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.

0: si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 after 1 week. Nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Gadragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaw magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
19: kagakontrolar
18: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
19: yung may PCO.
18: Ang PCO
19: yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay.

0: kinakatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Kampiyon.

0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? May langaw ba niyo?
3: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: K5 Galingawan Time.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Ara mismo!
8: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauhan!
9: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka, mga butika!
4: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
18: Klinika DioFresh.
15: Available now.
16: Kadaragsa nga punggo.
19: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
20: Dalaong magputi.
19: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga puti.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
22: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
22: Yung may D3.
25: Malakas mga butika.
22: D3 Bio.
25: With Visio.
26: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio,
25: ang D3,
22: yung may Visio,
25: ang Visio,
22: yung may D3,
25: D3 Bio.
0: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukib butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo

0: Medicina Sarah Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ila!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Today, magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Oh. Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
1: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Angka kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag istorya.
3: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo da istorya, nai eh.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman ang ginahal
8: sa mga nagkalaydayin ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
12: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
5: Premium.
12: Nationwide.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
1: K5 Kalingawan sa Barangay!
5: Fiesta!
16: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
11: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito,
1: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
2: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Pamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawantay. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
6: Mabagat, mga butika.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
6: Mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DT

0: Ako Sugar Kamiara, inigali ngasang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Premium
4: nationwide.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko binaal. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw

0: na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh.
1: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
8: Ang D3.
7: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
7: Yung may D3.
8: D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika!
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
12: Nga pamati, hindi sa K5, kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。 Tawo na, tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar?
2: Hindi, hindi.
1: Bagay na sa bagay. Gagamit siya sa silog balay. Gamit siya kusina, kusina. Matalong, matalong. Gamit pang iwas ang sibuyas, kagliya. Pas.
3: Hey, hi, Galinga One
0: Time. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso. Baby.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intesting ngan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio.
9: Ang E3.
0: Yung may Physio.
9: Physio.
0: Yung may D3.
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
0: Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
9: Yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
0: Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sang imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
12: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
0: amo naman
12: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
0: Mighty C.
19: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Trentay 4 minutos na ang nakaligad sa tap na sang alas 4 Subo nga ahapon, maayong hapon, Western Visayas.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Mayong hapon mga ka-K5, kag 35 minutos na ang nakaligad sa tap na sang alas 4. Yari kita sa aton palatuntunan nga.
0: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal, punto legal. Ang inyo legal clinic on air, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa aton 42 ka mga kabanwahanan, kagisa ka component city Pasig City diri sa probinsya sang Iloilo. Mga kaupod naton yung mga probinsya diri sa Isla Sang Panay, Antique, Capiz, kag Aklan. Sa isla kag probinsya sang Imaras kag Ialima ka mga kabanwahanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati diri sa radyo sa 88.7 FM, kag sa Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa aton palatuntunan nga.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Maayong hapon mga ka-K5, mga taga Western Visayas. Kagyari naman kita subong sa panibagong programa nato naman subong hapon dili sa Punto Legal. Kagang ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag magaupdanay kita sa sunod nga 90 minutos agod pag-aisturyahan ang mga legal nga mga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyo nga mga kinamatarong.
1: Punto Legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Isa ka masinadyahon kag puno man sang kakulba ang subong aga didto sa dalanon sang Central Philippine University kung sa diin nga naghiwat kita sang una nga adlaw sang aton nga bar examination. Ang subong nga hapon, subong nga adlaw September 6, 2026, naghiwat na ang Supreme Court sang ila nga 2026 bar examinations.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Ini kaangot para sa mga aspiring lawyers nato nga gusto mag practice sang law diri sa Pilipinas. Kagang isa sa mga testing sites naton diri sa Pilipinas is ang Central Philippine University. Kaginas ang aga na puno sang mga supporters, pamilya, mga professors, classmates, kag mga aspiring law students ang dalanon malapit sa Central Philippine University agud i-send off nato ng aton mga aspiring lawyers. Sa bilog na Pilipinas, miara kita sang 13,000 aspiring, approximately 13,000 aspiring lawyers, no? Kag dira naton makita nga ang suporta sang kada eskwelahan, labi na gid diri sa Western Visayas, nagpakita sila sang mga cheers, paghugyaw, kag of course, well wishes para sa aton yung mga bar takers.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Diri naman sa siyudad sang Iloilo, no, nakita naton ang mga eskwelahan, labi na gid ang University of the Philippines Diliman Iloilo Extension Campus na mayarak sila sang mga bar takers man diri sa Central Philippine University. Amuman ang Central Philippine University College of Law, ang West Visayas State University College of Law, kag ang University of San Agustin College of Law, agod nga i-send off nila ang ilang mga bar takers.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: May mga aspiring lawyers man kita dito nga naghalin sa Aklan, sa Capiz, kag sa mga Bacolod nga schools like UNOR, kag sa La Salle, no? Kag nakita gin naton ang suporta sang ini nga mga sang aton yung mga fellow classmates, mga pamilya, kag nga kabay pa nga tanan, no, kung pwede man lang tanan sila makapasar sa subong nga bar examination.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: So sa mga abya nato nga nagabiyahe sang taxi, mga nagabiyahe sang jeep, no, may ara lang kita sang road closure dira malapit sa Central Philippine University kag medyo mabulubog at ang traffic dira in consideration para sa aton nga bar examination. Kagang aton nga mga law deans nagpakita man sang suporta dito sa ano nato, no, sa mga law students, mga professors, kagang aton naman nga makita sa subong i-flash naton sa aton nga screen sa Facebook Live kag ipa ano natin i-play naton ng interview sang dean sang College of Law sang University of San Agustin nga si Attorney Romel Belliones.
3: For this site, hello, good morning to all. For this site, we have 105 bar candidates and several others are taking it outside the region. But for here, 105 among bar candidates.
4: Oo, pero sa kabukusan, mga pinagin?
3: Hindi, ano sang exact figure, but we are around 120. But hindi naman ma-determine kaya there are others who cause the application not through our college.
4: Ang attorney imo na lang ang mensahe sa tanan ninyo ng mga takers sa subong.
3: You're ready for this day, so good luck to everybody, not only for the candidates of the University of San Justine, but also to all Ilonggo bar candidates.
21: Yara to si Attorney Romel Belliones sa mo ang Dean sa College of Law sa University of San Agustin.
22: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Aside sa ato yung mga law deans no, nagpakita man sang suporta ang mga estudyante sa Central Philippine University nga ginapangunahan sa ilang governor sa Central Philippine University Province of Law Student Council. Ari naman ang interview ng sang governor nila nga amo si Christian Lexie Sechenavatan.
23: I-play na. Our message no from the Centralian community for our CPU bar takers is that the dream is within reach and the entire Centralian community is right behind you to give you the all out support that you deserve. We wish you all the best and we hope that you will get that done. Thank you very much and God bless and good luck.
21: Amo to si Christian Alexis Hechanovatan, ang governor sang Central Philippine University Province of Law Student Council.
22: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Nalabi bala sang mensahe sang ilang governor no nga the dream is within your reach no. So pila na lang ka Domingo, kag pila na lang ka exam no, kag hinay-hinay lang kag madugay-dugay nga hulat sang results magiging abogado kagid ng bayan. Subong yan no, pamatian naman naton ang hindi man ni kompleto ang aton nga bar examination kung wala ang aton nga bar operations o kun ang mga volunteers sang mga eskwelahan especially sa College of Law nga nagapreparar sang mga pamahaw, nagapreparar sang mga printing sang mga reviewers kag sang mga other needs sang aton nga mga bar takers no, amo ang mga bar operation volunteers. So yari naman kita sa chairperson sang West Visayas State University College of Law Bar Operations nga si Rafi Palmares.
24: Now, mga around 30 to 50 kami din sa mga volunteers at grounds, this is mga ground volunteers of the bar operations ng West Visayas State University College of Law.
4: Oo, so grabe ang, like, grabe gilang inyo nga suporta sa mga takers ninyo sa Subong na Tuig.
24: Oo, kay since before, I guess, ang preparation manaman from the bar operations na wala siya nagpag-o. It's the same preparation. It's just that nagdako lang amo number Subong from 13 and 12, nag-26 siya. So siguro, it's a matter of adjustment lang for us, the numbers ng among bar takers. But the support, it's still the same.
4: Mga pila kabilog takers niyo?
24: Sa Subong, 25 kabilog naman nga takers. And all of them is from a batch na go. They're bringing the name of batch na go of West Visayas State.
4: Ano itong gina-chant ninyo man? Hanot na go, ano?
24: Yes, hanot na go, hanot na go West.
4: Ah, okay. Hanot na go West! Hanot na go West!
21: Hanot na go West! Ang ayon, amuto ang mensahe ni Rafi Palmares among chairperson sang West Visayas State University College of Law Bar Operations.
22: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Amo na gani sa maabot karon nga salubong mga 4:30 or 5 o'clock karon sa hapon no. Kag sa Wednesday kag sa last Sunday of the bar amo ang September 13 kay tatlo ka adlaw ini no, September 6, September 9 kag September 13 mga abyan no ang aton nga singgit diri sa syudad sang Iloilo labi na gid sa aton nga mga law schools no. Waswas CPU, Sinagna, UP Law, Hanot Taga West kag Bulahan ka Agustino. Basta Ilonggo, wala punaw. Ayon. So subo nga hapon no, hindi maging kumpleto ang aton nga programa kung wala man na kita sang guest nga makapaathag sa aton. Hindi kita yung magstorya about sang mga bar exams no, pero ini nga topiko subo nga hapon amo ang importante labi na gid sa aton yung mga tagpalamati nga mga seafarers no. Ano bala ang mga kinamatarong sang aton yung mga seafarers, especially kung managa-istoryahan na ikita sang insurances, mga abyan. O kung naga-istoryahan na ikita sa safety sang aton nga mga seafarers, ngayara dito sa barko subong. Kagano bala ang kinamatarong man sang mga asawa, no? Sang asawa ha, sang mga seafarers nato no. So subong nga hapon mga abyan, aton subong nga ipaga-welcome sa aton programa amo si Attorney Anthony Kent Borja nga isa ka associate sa Oso Pueblo Hiponia Almio and Associates Law Firm. Maayong hapon Anthony Kent Borja.
5: Yes, maayong hapon man Attorney Paul Ray kag sa aton mga tagpalamati, maayong hapon man sa inyo tanan, especially to those who are taking the bar examinations. Good luck, God bless and do well sa subong hapon. Thank you for inviting me Attorney Paul sa imong programa Punto Legal.
21: Ayon. So actually no, for the information sa tanan no, si Attorney Kent Borja amo isa ko ka classmate sa University of the Philippines sa University of San Agustin College of Law no, ang siya isa ko ka classmate gid kag by profession Attorney Borja prior nga naging abogado ikaw, ano ang imong profession no?
5: Yes, Attorney Paul, just to share to our listeners no. Before I became a lawyer, I was working as a deck officer, a seafarer for more than 10 years on board international seagoing tankers no. So may ara ako experience nga lapit sa sobra sa pulo ka tuig bilang isa ka marino before ako naging abogado, Attorney Paul.
21: Okay. So Attorney Borja no, ano bala ang sige to break the ice. Ano bala ang naging decision mo nga abala naging abogado ikaw kay tungod nga pulo ka na katuig nga ara sa barko no, Attorney Borja?
5: Yes, Attorney Paul no, siling nila no, sayang ang 10 years nga gin-spend na ako on board vessels, kiti official na. Siling nila, dako ang sweldo kay taas ang rates ang dollar as compared sa peso. No? But for me, it has always been my goal to become a lawyer. I did my stint as a seafarer because I was planning to magpundar anay before ako mag law school. And I took up law considering it has always been in my heart nga magserbisyo, magbulig kag at the same time malabot ang akong handom bilang isa ka abogado. I made the seafaring career as a foundation and I decided to pursue lawyering. Kaya para mas malapit sa pamilya and at the same time mas makaservisyo kita diri sa aton bungsod ano.
21: Ayon. So Attorney Kent Borja no, that's why nga ikaw gidya ang una nga nagsulod sa akon nga utok nga syempre we have news right now, especially nga you know, we pray for the safety of our seafarers dito, especially sa mga lugar nga may aras ang giyera subong. So karon pagkaistoryahan naton ang ilang mga benefits, ano bala ang ilang mga rights no. Pero Attorney Borja, ano bala ihan ang mga common na mga problema nga gina-encounter sang isa ka seafarer kagang ukon ang pamilya sang isa ka seaman no, Attorney Borja?
5: Based on experience Attorney Paul, I'm not generalizing.
21: Yes.
5: But based on my experience, The common problems on board the vessel is number one, gid, no? Amo ang homesickness. Okay. Second is ang pag-adjust mo with the different people, different nationalities, because you are dealing not only with Filipinos, but it is multilingual, mm-hmm. multinational, and there are different cultures kaya naga-clash. May different cultures nga naga-updanay. So with the cultural differences, may ara kita kung kaisa nga culture shock. Mm-hmm. Common problems pagid amo ang diin makadto ang allotment, paano gingasto ang kwarta, paano ipadala kag paano ini matipigan no sang imong mga kapamilya. Other problems such as shall we say mga illegal dismissal, mm-hmm. mga claims sang insurance,
6: yes.
5: mga medical benefits, etc. are also part and parcel of being a seafarer. Mm-hmm. Kay ti it's really a jungle out there, and the job involves risk. So may ara kita kung kaisa problema sa pamilya, problema sa mga aksidente or kung whatever man nga mga hazards nga pwede kag posible nga maagom while working on board the vessel. So there are different problems like physical disabilities, emotional problems, mental health issues,
6: yes.
5: and amo ina financial difficulties man kung kaisa ano.
6: Ayon, so bago ko anay mag-proceed, Attorney Borja, no? May nag-message din nga abyan naton nga gapamati siya kuno si Attorney Jared Villena, no? Itamyawa na yung aton nga abyan nga si Attorney Dr. Jared Villena.
5: Good afternoon kay Attorney Dr. Jared Villena, kag sa tanan man nga tagpalamati sang K5, dira sa may Banwa, may hometown, Maasin, Iloilo. Mayong hapon sa inyo tanan, kag kay Doc. Good afternoon.
22: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: So na-mention mo kagina, Attorney Borja, amo ang mga medical related kag mga risgo, no? Area very common ini siya, especially sa purya layo, no? Mga disgrasya nga gakalatabo dito sa barko, kisa ang pamilya ya, amo ni siya ang pirmi nga ginaawayan, not just sa kumpanya but with the insurance company, no? So for example, no, ari para sa aton yung mga tagpalamati. For example, nga may madisgrasya nga isa ka seafarer dito sa barko, Attorney Borja. Ano bala ang obrahon sang pamilya? For example, sige i-relate ko na ni sa isa naton katupi ko nga mga three doctor rule or ano pagida nga mga konsepto nga mapaathag naton sa aton nga mga listeners. Seafarers man o kung pamilya sang seafarers, ano balayhan ang proseso? Let us give them a walk sa proseso kay ni Attorney Borja.
5: All right, Attorney Paul, for the process, no, on how to claim insurances, no, related sa aksidente o kung medical insurance.
6: Yes.
5: It is a very strict process.
6: Okay.
5: And it must be properly documented. Mm-hmm. Now, to make claims easy kagahapnay, kinahanglan na properly documented from the vessel ining insidente. Number one, dapat naka-record siya sa deck logbook. Mm-hmm. Number two, there must be a proper incident report stating the time,
6: okay.
5: stating the nature of the incident, stating the names or the name of the person or persons involved, mm-hmm. the kind of accident that happened, and the kind of damage, no, brought about by the said accident. Now, Attorney Paul, there is such a notion ining ginatawag naton nga the three doctor rule. But prior to that, the seafarer, especially sa mga pamilya sang marino, you have to remind your spouses, no, kung may matabo man gid on board sa iya, and it is a serious incident, kag it involves a medical insurance claim, dapat within 3 days upon reporting in the office in Manila, mm-hmm. kinahanglan na naka-file siya for medical examination or medical evaluation. Dapat mag-coordinate siya with the company so that we can assure nga within 3 days dapat nga naka nakapa-medical siya liwat. Mm-hmm. Bala mo, the first thing that will happen is that the company designated physician will conduct a medical examination, and it will be investigating, it will be determining the nature of the accident, kag kung ano nga disability. Kay bala mo may different grades of disability kita, no?
6: Yes.
5: Line-line ina sila, may ara kita sang mga permanent or total disability, and may ara man non-permanent disability. So if there is a serious claim, dapat nag-coordinate ka with the office. Mm-hmm. And if in the event nga ang resulta kung kaisa sa medical masiling ang office that you cannot claim for a total disability, then pwede ang seafarer magkuha sang second doctor.
6: Okay.
5: His own preferred physician.
6: Kung hindi siya komporme
5: sa resulta, kung masiling ang abi ang company designated physician that sir you are still fit to work, mm-hmm. and the nature of this your disability is not total disability, hindi ang claim nimo is not 100%, no? Then you can look for another doctor of your own choice. Kag ibungguon ang resulta sini sang doktor. Kung hindi mag-agree ang duha ka doktor, ang kumpanya kag ang marino, they will sit down on a diplomatic table,
6: yes.
5: and then look for a third doctor. Amo ni ang third doctor, amo na siya ang mag-investigate liwat, mag-check liwat. And the decision is binding sa ining third doctor nga ginpili both sang both parties, no, sang marino and sang kumpanya. And the decision or the results of the medical evaluation of the third doctor will be final and binding to both parties, Attorney Paul.
22: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
6: So bago kita mag-commercial break, Attorney Kent Borja, no, ang gusto lang nato mabalaan niya is that nga, ano bala ang aton nga, for example, dapat bala nga company, dapat work-related, hindi ni siya nga causes, Attorney Borja?
5: Attorney Paul, with regards to the cause, no, we have this so-called bunkhouse principle.
6: Okay.
5: Wherein ang isa katrabahante, if he is working in an environment that entails him or requires him to stay in the workplace, kag billeted siya within the workplace, bisan hindi work-related ang isa ka aksidente, if it happens within the premises of that certain workplace, then may salabton gid ang kumpanya. There is even decision by the Supreme Court nga ang isa ka marino naghampang sang basketball outside sang iya duty hours, no? And there was an accident that happened kay iti natanlog siya or he slipped while playing basketball outside na to siya sang iya working hours, but it happened within the vessel. Pero the Supreme Court made a ruling stating that despite the fact that it is not work-related, kaya tiigampang kay mo sang basketball outside sang imo duty, outside sang imo work hours, it was decided nga makaklaim siya because of this bunkhouse rule. So, generally speaking, if the claims of the seafarer happened within the bounds, the four corners of the vessel, and with the bunkhouse principle applying that, then makaklaim gid ang aton sini marino. If in the event nga naga-counter gid ang kumpanya, then the burden of proof will be transferred to the company or to the ship owner to prove nga hindi work related or hindi shall we say hindi naghalin sa pagtrabaho on board the vessel ang balatian o kon ang disgrasya nga natabo nga that led to the seafarer's injury or demise, no, Attorney Paul.
6: All right, so in a short while, no, mag-commercial break kita, pero bago kita mag-commercial break, gusto ko gid pag-tabyawon si Ma'am Rodora Altamia na nagapamati sa aton dira subong maayong hapon sa inyo, Ma'am Rodora Altamia. So mabalik kita sa ini nga palatuntunan aton pag-istoryahan mga overtime kag mga allotments ang aton yung mga seafarers, no, paborito gid ini nga topiko sang mga misis naton. Okay, so magabalik kita liwat diri sa aton yung palatuntunan nga
22: punto Legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Flow! DDX 500!
10: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
11: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sa

0: Adlaw-adla, inom ang GTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: GTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: GTX 500.
1: Masalwikan.
2: Epic Tibo.
1: GTX 500.
3: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik, correct na. Ang tawag la. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage ang kwan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di kabata? Gina juices lang na.
4: Juices. Husto.
5: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin, damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito, X500 kag Mighty C. Ang purpose na, hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na, biskan, paano? Hubin ko yapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samayang panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
6: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
6: D3 Bio!
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
6: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
1: My family history, bala kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis!
1: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uha?
2: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
1: Mag DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si May.

0: rapper Milang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabaka-butika. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahangin. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angeline!
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Spore Biotics, na ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
6: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
8: Clinica Diofresh.
7: Available now.
9: Red Horse Beer in Numan Whistle.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
12: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
3: K5
15: News FM.
3: K5
15: News FM. Championing
3: the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
16: This is 7 minutos na ang nakaligad sa tap na sang alas 5 kagiyari kita sa aton palatuntunan nga.
17: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Kagayari kita nagkabalik kaupod si Attorney Kent Borja nga ginaistoryahan naton ang mga kinamatarong sang mga seaman, no? Attorney Kent, welcome back sa aton nga programa, Attorney Kent.
18: Yes, Attorney Paul, we're ready to answer more legal queries from you.
16: Ayon, sige. Bago kita nag commercial break, no, ato na istoryahan nga ini nga topiko, no, isa ka mainit and at the same time paborito gid ini sang mga pamilya kag sang mga seafarers as well, no? Ang istoryahan ay about sa allotment. Ari Attorney Borja, no, kag sa aton yung mga tagpalamati, no, very important ini siya nga mabalaan naton pilaihan ka porsyento nga dapat makadto ari nagapamati man ang mga staff naton diri sa K5, no, ang mga team naton pila ay 100% ang dapat makadto didto sa pamilya o kon ano bala ang rule naton when we talk about allotments.
18: Yes, Attorney Paul, this is a very critical topic actually. Considering this is the bread and butter, no, sang aton yung mga families, because a lot of families are depending on the so-called allotment.
16: Okay.
18: And with your question regarding to what percentage should be sent to the Philippines, there is a rule that 80% of the seafarers allotment must be sent home here in the Philippines, no. Kalabanan nga mga kita natin sa social media, may mga posts, may mga issues nga anonymously ginapost sa iba natin nga mga kwan, nga mga netizens.
16: Yes.
18: Usually, may ga-claim nga dapat ang 80% makadto kay ako ang asawa.
16: Oo.
18: Dapat akon inatanan, nga asin nanay gintagaan, no? Or may mother man niya maklaim na, ako ang nagpa-eskwila sa akong bata, ako ang nagasto, ako ang nagbaka-baka. Dapat ang 80% niya na sa akong makadto. Now, there is no hard and fast rule as to where the 80% should be given or to, should be to be sent. Ano? The 80%, the rule is that 80% of the allotment must be sent to an account in the Philippines.
16: Okay, to an account.
18: To an account. It does not specify to whose account it must be given. It may be given to a family member, it may be given to the wife, or to the mother, or to the father, but there's no hard and fast rule, as I've said earlier, nga dapat ang 80% sa nanay gid or sa asawa lang makadto. It is on the discretion of the seafarer on how that 80% should be divided or sent, no. In my previous experience sa ako niya kumpanya sa una, I am allowed to open at least 3 accounts. Mm.
16: Sino yun ang 3 accounts, attorney?
18: Well, of course, no, some time nga to, no, I was single pa.
16: Ah, okay.
18: That the 3 accounts actually was one account was under my mother's name.
16: Okay.
18: The second account was under my name, and the third account was also under my name. So sigurista kita iya, no. So depende ina sa discretion sang marino kung diin pasudlon ang kwarta, as long as 80% of the salary goes back to the Philippines, to an account in the Philippines, and not necessarily lang burawon sang asawa o kun sang iloy o kun sang tatay or kapamilya ang money, no. Because okay, that's also ano siguro one way to make sure that hindi bala ma ano man to keep our seafarers safe man bala nga hindi mawasi man ang ila kwarta.
16: Oh, financially.
18: Financially, it's also strategic, no? Kito, we do not put our eggs in one basket, no? Silingan nila. But siguro if you trust your family, if you trust your wife, then you can give the entire 80% to them. But for others siguro ginaalat nila ina into 2 or 3 accounts so as to ano man may ara ka savings dira, you send let's say 30% or 40% sa imo asawa, 20% sa imo nanay, then 20% sa imo man account, no. So it's within the discretion of the OFW or the seafarer, and it is not a hard and fast rule.
16: So, attorney, upon the discretion of the seafarer, correct?
18: Yes, attorney.
16: Because
18: Paul,
16: there are instances, for example, bagong kasal ka mo, sang isa ka seaman, ang nagakapot sang ATM, amo si nanay o kon si tatay. Kagda yon ang nagareklamo nga matihin pa ang asawa kang magluhod dito sa in-laws ya, kay ang allotment dito kay nanay kag tatay ni seafarer, no? Is the wife left without any remedy or recourse kay tungod nga amo na, or ano ang mahambal mo diri, Attorney Kent? I'm sure that you are very familiar sa amo ni nga mga instances.
18: Yes, Attorney Paul, I'm very much familiar with that because amo na bla sa aton culture as Filipinos. Mm-hmm. Though for us kung mangayo kita sang aton portion or slice of the pie, tong kaisa feeling naton nga dapat tagaan kami sang due namon nga hindi na kami mangayo, no? Kiti we look at it as though as hambal mo gani nga do nagapaikog-ikog pa kita, no, para magpalapit sa aton nga ginapangayuan. Now the issue here is actually on the part of the seafarer, because okay, prior signing the contract, no, before you go on board the vessel, the company, your crewing officer, will ask you, Mr. Seaman, you're about to go on board.
16: Mm-hmm.
18: Then dira na tagaan kanila sang ano sang forms kag ipa-fill up pon ikaw sina dira, no? Mr. Seaman, you're about to go on board. Do you have anyone nga igusto idugang sa imo sini nga allotment?
16: Oo.
18: Nga alati 1, alati 2 or alati 3? Mm-hmm. Tikong si Marino iya, no? Ginpaburaw niya na naman ang kwarta sa iya nga mother kag ang iya asawa na huya iya magpalapit kag mangayo. Then that is not the fault of the mother or the wife. It is the seafarer's
16: prerogative. Hindi lang ako magkabaka fault
18: nga of the seaman. This is prerogative. No, dapat siya mismo ang nag-initiate sina. Oh. Prior siya nagsakay kay tinangasawa na siya, lain na subong ang dalagan sang finances naton kay ti although you are sa aton kultura, no, you are not necessarily obliged, but
16: yes,
18: ginagana ulikid nato ng aton sini nga mga ginikanan. So mm-hmm, since naglain na ang timpla sang imong pangitan-an, it is your obligation nga istoryahon nimo si mami, no, si mami or si daddy, si nanay, si tatay, nga naglain na subong ang dalagan sang panahon, and may ara na ako subong asawa. So pwede ba nga 40-40 kita o 50-30 kita?
16: Yes.
18: No? So sa Marino ina, kiti ikaw man ang ginapa fill up sang imo nga manning agency, kag hindi man na sila yan nagadingot sa imo, it's open, no, mamambalang agency sa imo, fill up diri, may idugang ka, you have at least 3, no, may tatlo ka na ka account, and pwede mo na kapili ka kapili, dollar account ina, peso account ina, no? So it is within the bounds sa power ina yasang Marino, and okay, the issue is can be settled amicably
16: within the family na lang,
18: within,
16: no,
18: the family,
16: oh,
18: na,
16: okay,
18: lang.
16: Okay, so right now, Attorney Borja, no, syempre we are encountering some tensions dito sa Middle East kung sa diin nga, I mean, honestly, may mga Filipino kita nga naging apektado sang gera dito sa Middle East, no? Like for example, ara ang isa ka seafarer dito sa babaw sang barko, no? But at the same time, they were given the choice nga magpasige sang ilang biyahe o kon magpabilin o kon base may mga instances nga ang ini nga mga seafarers dapat mag padayon sang biyahe dito bisan dako ang risgo. Ano bala ang imo nga mahambal diri? Kag ano ang mga kinamatarong sang seafarers in case nga sa makatubang sila sang amuning problema?
18: Yes, Attorney Paul, no. It's nowadays, no, very risky and very dangerous na kay mabatian naton sa balita all over the news nga madamo sang barko ang naigo sa mga drones, madamo sang barko ang na atake.
16: Yes.
18: Kaga affected sining gera, no, sa Strait of Hormuz, sa mga Red Sea, Gulf of Aden, etc. The seafarer by law of course, no.
16: Mm-hmm.
18: They are given the opportunity to say no. May ara kita ginatawag nga kinamatarong nila nga hindi sila magpadayon sa paglarga. And the company the company is obliged to openly tell the seafarer about sang whereabouts kung diin mabiyahe ang barko, no? May ara kita ginatawag nga ano na nga mga ports of call, and ahead of time ang mga marino naton, they should be informed nga ang aton barko will be sailing to a hotspot, no, to an area nga affected sang gera, affected sang risgo. Mm-hmm. And the seafarer is given an option to refuse, no, inang refusal to sail, no, refuse to sail, and pwede gid siya ka indi, and the company has no other choice, no, but to allow the seafarer to be repatriated or mapapulion siya at a convenient port prior to the arrival dira sa ginatawag naton nga hotspot o kon area nga may gera. In the event nga ang marino was informed, mm-hmm, but he still decided to pursue sailing kay ti maisog siya, ya, kag he deems nga masarangan niya ang risgo, kag dako ang iyang pagpangamuyo, pwede man siya ka continue sailing, and the benefits will be ang imo sina nga pay, no, basic pay mo will be doubled. Ang imo sini nga mga overtime will be doubled. Kag wala man aton ginapangayo, but this is just to inform, no, for information of our listeners lang. In the event nga may matabo abi, no, madisgrasya ikaw or whatever, inang ma-demise ikaw, no, kung naiguan ka mo sa missile o kung sang drone, the benefits will also be doubled. So ang imo nga injuries nga claim will be doubled. And ang imo nga mga death benefits sina dira, no, madoble man siya, pero what's the use of doubling the amount, yeah, kung well, kung na-discuss siya ikaw dira, correct, sa mo sina nga ano nga sitwasyon. Now balikan naton, atagon gi naton sa aton listeners, no, especially sa mga asawa, mm-hmm, sa mga marino and our seafarers, you have the right, no, to refuse to sail, and you must not be afraid because the company is obliged to repatriate you or send you home basta mag-refuse ka mag-sail sa isa ka war risk area, no, mga hotspot and mga red areas natin.
16: Sige, Attorney, no, ang isa ko yung ka-question niya kay syempre basi na kulbaan sila yung mag-repatriate, no. Kay syempre basi may ara sang threat nga basi hindi na sila makabalik o kung pabudlayan sila sa babaw sang barko. Ano ang imo nga opinion diri, Attorney Borja?
18: Yes, Attorney Paul, I've heard, no. I've heard from some people, no, mga amigo man aton nga mga marino, that kung kaisa they have this notion nga natatakot kaming mag-refuse to sail kasi baka pag-initan kami ng kumpanya.
16: Oo.
18: There's a possibility nga basi i-blacklist kami, mm-hmm, or we will be tagged, no, as mga reklamador kag basi pabudlayan kami nga magsakay. But to make it clear, it is under the law, within the bounds of the law, it is your right, no, as a seafarer to refuse to sail, and in my opinion there must be mutual understanding, no, sa kumpanya kag sa marino, and our seafarers, hindi naton pagpangunahan ang isa ka butang, hindi naton pagpangunahan nga wala mo, we have to be logical about it, no. Kung pag-initan, inang mga terms na to niya, pag-initan kita, no, pabudlayan kita, baka pagbakasyonin tayo ng mas matagal kasi nga nag-refuse to sail tayo, we have to base them on facts. We have to base them on statistics. Kaya I believe that the companies themselves are also humanitarian. Yes. Humanitarian man ina sila. And in the event din man abi, nga may kaso gid man nga daw ginapabudlayan ka, nga daw ginapag-initan ka, kag daw gina-delay ang imo sini nga sakay bilang isa ka marino, no, line up mo ginapabuyan-buyanan kay ti nag-refuse to sail ka,
16: no, you can ka.
18: Yes, kinanaog ikaw, no, you always have an option nga magpalapit, no, sa aton sini nga mga government offices, no, pwede ka mo kapalapit sa inyong mga legal counsels, no, and seek for advice, seek for help, and report kay ti government agencies such as the DMW, the Department of Migrant Workers, formerly this is the POEA, they are there to look after the welfare of our seafarers, no? Not only seafarers, but in general, all OFWs in general. And kung medyo confused ka mo, need nyo sang mas athag nga pag-explicar regarding sang kaso ninyo, there are lawyers out there, no? Nga pwede ninyo palapitan, kag-istoryahon with regards to your case. Kiti, hindi pwede ina nga pag-initan ka or i-delay ang imo nga sakay just because you refuse to sail because you're also after your personal safety. Kiti may pamilya ikaw nga pulian, no?
16: Ayon. So Attorney Borja, no, we were talking about cases. Mga kaso sa mga seafarers, no. Ato niya gusto niya ipathag sa tanan, no. May mga problema man kisa ang mga seafarers or mga threats against sa mga seafarers. Hindi lang threats sa mga drones, ha, pero threats halin sa mga ginadate nilang mga babae. Ang gina ila mga kaupod, ang ila mga ila nga asawa gali, no? Kaga nga mga threat na bala nga kung hindi mo ko pagpadalaan sang sustento, ipavausita ka. Kasuhan ta ka dito sa prosecutor o kung nadakpan ta ka nga may gina-text ka nga iban, no? Ini nga ano ya, sa misang mga tao nga ini, bisan ga date pa lang gani ya, may mga gina-file na nga cases in order nga pahugon ang aton nga mga seafarers nga hindi sila makasakay. So Attorney Borja, no, ano niya ang aton nga remedy or ano ang gakalatabo when we are faced with this kind of problem, no?
17: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
18: Yes, no, Attorney Paul, that is ano naman, very interesting, no, nga topic ko. Well, looking back, no, kung vowsi ang i-file sa isa ka marino, dibla ang vowsi is may dating.
16: Yes.
18: Nga relationship. So sulod gin na nga may gina-date ikaw, then na hurt siya sa imo physically, emotionally,
16: psychologically,
18: no? So pwede siya makalagas ng vowsi. Now sa mga marino naman naton, no, usually, no, inigid ang dapat naton likawan because our professional careers will be affected when a case as serious as vowsi is filed. Ang siguro Attorney Paul, no, let me just give our listeners a bird's eye view. Kung mag-file gin man kamo sa marino, kay tiway makamo kabalo kung diin siya. Di ba la?
16: Yes.
18: So kung isa may babae gin man binga, legitimately she was hurt, mm-hmm, and legitimately may ara gin man siya claim, nga vowsi claim against sa isa ka marino.
16: Yes.
18: Galing kay tiway siya kabalo kung diin siya mapalapit, kay ti ang marino ay siya kabalo kung diin, kay ti he might be, yes, somewhere in North America, he might be somewhere in South America
16: nga hindi makover, yes, sa jurisdiction sang aton nga korte.
18: Yes, exactly, hindi makover sa jurisdiction. However ini sila, no, makapalapit ini sila sa tiway ka, why ka gin pabalo sang lalaki kung ano iya nga shipping company, mm-hmm, kung why iya ka gin pabalo sang pangalan sang iya nga barko, no? So para makalagas ang isa biktima sang vowsi kag magkaso sa isa ka marino, pwede ka mo kapalapit, no, sa mga government offices like Department of Migrant Workers, no, and to check, no, kung anong records sang inyo sininga ano nga sang ining inyo nga kadate nga person. Then pwede ka mo kapalapit sa mga manning agencies, no, and to check sa iya sininga nga profile kung diin siya kag ano siya. And you can file your grievances sa mga amo sininga offices, mm-hmm, para nga ma tawag ang atensyon kag makalabot sa marino ining imo nga ginakaso sa iya.
16: Oo.
18: No, ang imo grievance makalabot sa iya. Kiti he's somewhere out there in the vast ocean or somewhere outside of the Philippines. So amo na ning imo nga remedy dira, no, you file your case, mm-hmm, and submit it to the either to the company or to the DMW and research kung diin mo makita ni ang kwan, ang whereabouts, no, ang records ni marino, kay that's the only way nga makuha naton ang iya attention kag ma-acquire naton ang jurisdiction towards this person. Pero with regards, yes, naman sa mga marino naton, be very careful, no? Be very careful. You have to act as a gentleman, and you act as a professional.
16: Yes.
18: No, Kaiti, your careers are at stake. Kasayang sang career nga ginapundar mo, no? Kung amo nang matabo sa relasyon ninyo.
17: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: May mga viewers kita diri sa Facebook Live nga makarelate kid no, ginatami ako giday Ma'am Maria Lori May Haena. Kagday Ma'am Maricar Joyce Sarabia, no, maayong hapon sa inyo dira. Kag salamat gid sa pagpamati diri sa Punto Legal, no. Subong ya Attorney Kent Borja, no. Ang let us talk about overtime illegal dismissal sang mga seafarers naton and other disputes involving sang aton nga mga seafarers, no. Attorney Kent, ang can you give us ano ayhan ang mga remedy sang isa ka seafarer kung siya makaatubang sang mga kaso nga ini such as illegal dismissal o kung may mga disputes about sa iya nga sweldo, mga overtime, etc.
18: Yes, Attorney Paul, no. When there are disputes as to the wages and disputes with regards to illegal dismissal, we have to remember that may ara kita ginatawag na twin notice rule. No?
16: Okay.
18: The usual thing that happens on board the vessel is that a seafarer is being subjected to a certain issue. Mm-hmm. No? May ara kita nga mga issues that might arise. No? Kag ang marino naton na ginatagaan sang negative report, negative evaluation. Pero the usual things nga nagakatabo is that ang isa ka marino usually ginakibot na lang siya. Kung kaisa wala siya sang proper forum bala nga to explain himself. Why sang proper notice, why sang proper hearing,
16: mm-hmm.
18: No? Dapat the proper procedure is that may due process. Wherein the seafarer is being called,
16: mm-hmm.
18: And then he is given the notice that he violated a certain rule on board the vessel, a certain shall we say ano na ganing tawag naton, a certain mga mandato on board, no, mm-hmm. Nga na violate niya and very technical ang ground sina. Dapat tagaan anay siya sang kahigayunan to explain himself.
16: Yes.
18: Dapat tagaan anay siya sang i-meeting siya, no? I-meeting siya, pamangkuton siya what happened. Mm-hmm. Give him time, give him the avenue to explain himself. And in the event, no, nga naka-explicar na ang marino sang iya sininga side sang istorya, the onboard personnel, the onboard committee, no, will make an evaluation and render their judgment. Pag render nila sang judgment, amo pa na ang time nga maghambal sa sakay marino nga papulion ikaw, because amo ning amon nga na find out sa investigation sa panel naton. Mm-hmm. Hindi pwede nga next port tagaan ka lang sang ticket, next port kibot ikaw nga papulion na ikaw without even knowing kung ano ang imong na commit nga violation, without even given the chance to explain yourself. So mo ang may ara kita ginatawag nga illegal dismissal. Paano ang remedy sini?
16: Oo, diin ay hands sila makadto.
18: Yes, diin sila makadto. Now, this is very tricky, no. This is very tricky. May ara kita nga mga marino nga may ara sila nga CBA, oh, which is the collective bargaining agreement, no. Ini siya ang ginapirmahan ninyo, ang CBA nga ini, no, ang collective bargaining agreement, you sign this document prior going on board the vessel. So, it's very important that seafarers must properly document their papers. Taguon nyo gina. Now, may ara kita nga mga standard contracts lang under sa POEA. May ara man kita nga mga CBAs which are not under the POEA. Now, halimbawa, ang isa ka marino, may ara siya grievance, may ara siya problema, may ara siya sang issue with illegal dismissal. Ang una natin nilang tawon gid ang imong CBA.
16: CBA.
18: Yes, na okay. CBA. Ang first question, do you have a CBA? Maghambal ang marino, yes, I have a CBA. Lang tawon natin. Is your CBA under sa AMOSOP? Which is the Associated Merchant Officers and Seafarers Union of the Philippines.
16: So ang AMOSOP is asosasyon na siya.
18: Asosasyon na siya.
16: Hindi lang hospital, no?
18: hindi lang na Attorney Paul Hospital, no? Oh. But they are very active sa medical care sa mga seafarers, which is well and good, no? I was also a beneficiary of that.
16: Okay.
18: Now, sa AMOSOP, no? may ara na dira mga list of companies, may list na dira of agencies nga ang ila CBA under sa AMOSUP. Kung under sa AMOSUP ang CBA mo, it is mandatory that you do not file your case right there and then sa mga DOLE or sa DMW.
16: Oo.
18: You follow the grievance procedure as stated in your CBA sa under sa AMOSUP.
16: AMOSUP.
18: No. So, kadto ka sa AMOSUP, ma-file ka dito and then they will call for they will convene you with your manpower agency or to your principal and you have the right to have your own counsel with you and i-discuss ina dira. But it is not hindi na siya direkta nga magkasuhanay, no? First, they will try to settle you amicably. In the event na hindi ka mo ma-settle amicably, then masulod na dira ang tawag natin nga arbitration.
16: Okay. No?
18: So the company together with the seafarer ma-arbitrate na sila and talk about things, no? And settle it by way of arbitration. Mapili kita sa arbitrator naton. Kag amo na ang pag-usay sang kaso. In the event nga ang aton marino wala sang CBA. Wala sang CBA, standard the POA contract lang ang iya or standard nga kontrata lang iya ginakaptan, no? Ang imo sini nga palapitan will be the DMW of the Department of Migrant Workers. No, amo na lang replace ang POEA. So dira ka na mapalapit sa ila. And they will be the one to forward, no, or to shall we say, they will be the one to delve on your concern sa illegal dismissal. No, dira ka ma-submit sa DMW kung wala ka sang ano, kung wala ikaw sang ginatawag nga CBA and then ma-proceed ka mo sina, no? Either the case will proceed, no? Makadto ka mo sa DOLE, etc. Malibar arbiter. And that's how it goes. May isa pa gid, no? May isa pa gid kita. May ara kung kaisa nga ang imo sa nga CBA is not under sa AMOSUP.
16: Oo.
18: So diin ka mapalapit, no? Kay may CBA ka but AMOSUP,
16: hindi
18: sa AMOSUP. Mapalapit ka naman sa NCMB, which is the National Commission NCMB is National Commission and Mediation Board, no? Inisya, they act also like arbitration. But is from the government, no? NCMB, no? Palapit ka sa ila and then they will be the one to hear your concern. Mapili man sila sang arbitrators, no? Ma-assign man kamo sang arbitrators ninyo between the company and you. And the same procedure, they will try to discuss amicably. In the event nga hindi ma-istoryahan, then they will be electing or selecting an arbitrator. And these arbitrators are, shall we say, kwan ini sila, Attorney Paul, they are exclusive, no?
16: Exclusive.
18: Kung may list of names lang gid, kagdira lang gid ang pilian naton nga arbitrators, either sa NCMB or arbitrators nga assignment niya, under man niya sa AMOSUP.
16: Okay. Attorney Kent, no? Kay because this is amo ni siya ang dako nga dilemma naton nga. For example, paano kami isa kasiman makalagas sa mga kumpanya nga diin kami gaobra kay Griego ato ya o kon European ato, foreigner ato ya ang kumpanya, paano namon ma-ensure nga malagas namon sila, Attorney Ken?
18: Yes, Attorney Paul, no, that's the nature of the seafaring profession because your agency or the agent is here in the Philippines, no?
16: Okay.
18: Damo kita lain-lain nga agencies, no? Amo nang ginatawag naton nya mga manning or shipping agencies.
16: Agency.
18: And the principals or the ship owners are not based in the Philippines, no? May mga Japanese, may mga Croatians, may mga Norwegians, may British, may Germans, no? Lain-lain nya nasyon ang nagakuha diri sang manpower sa Pilipinas. And kung magka problema ang isa ka marino, ang question naton dira is paano ko lagson kay ti ara sila ya sa Greece, ara sila ya sa Japan, no? I don't have the means to call out their attention kay ti outside na sa aton jurisdiction. But technically speaking, the agency, which is the manpower agency, the manning agency, the shipping company, is solidarily liable with the acts or omissions of the principal.
16: Okay, para for the benefit sang aton yung mga listeners, Attorney, no, what do we mean by solidarily liable, no? Is it ano bala upod gid sila nga liable ang taga Pilipinas, dapat sila gid manabat or What can you say about this, Attorney?
18: Yes, Attorney Paul, no. Ining agency sa Pilipinas, kung halimbawa hindi manabat ining ano, hindi manabat ang principal, ang foreigner, no. Since sila ang ahensya nga nag-hire sang Marino and they were there during the contract signing, they were the ones who prepared the contract, they were the ones who hired the person. Hindi sila pwede kasi linga wala kami sang sala. Kung ano man ang salabton sang principal, pwede ipaagi sang Marino sa iya nga agency. And the agency will be the one nga manabat, no, sang mga claims, sa mga benefits, kag manabat magatubang sang kaso nga gin-file sang aton sininga mga Marino. So dapat nga mag-file ka sang imo nga kaso, kung i-plead mo, no, mag-file ikaw sang kaso mo either sa DMW, mag-file ka sa imo nga grievance sa AMUSOP, i-plead nimo ang ngalan sang imo sininga principal, at the same time dalon mo man ang ngalan sang imo sininga agency. Kay amo ina ang standard naton nga gina-file when we are running after not only illegal dismissal cases but all cases pertaining to seafarers in general, Attorney Paul.
16: So meaning, no, our seafarers are left without any recourse or remedy nga just because nga hindi mo na tumalagas siya ang principal. So you have protections under the law. That is why you have to check first ang imo nga manpower or shipping manning agency, no, nga dapat legit ini siya. Yes. Dapat malagas ta siya diri sa sulod sa ang Pilipinas.
18: Yes.
16: Correct, Attorney?
18: Yes, Attorney Paul, no. So you have to be very careful, no, kay may mga illegal recruiters, may ara kita ginatawag nga mga fly by night nga mga kumpanya, no. So you have to be very careful, you have to be very organized as well, because the moment you leave the Philippines, no, you leave your families behind, the only records that your families can run into later on kung may matabo is your contract.
16: Yes.
18: Your documents. So, hindi nyo magtago-tago ng kontrata ninyo. You have to be very transparent with your wife, with your parents. No, ako gani, Attorney Paul, sa una, before ako maglakat, ang akon sinangama kontrata na photocopy ko, gitina.
16: Correct.
18: Ang akon yung mga documents na photocopy ko, ang pangalan sang barko nga ginasakyan ko, ang all pertinent documents ginapadala ko na balik sa Pilipinas para may record ang akong pamilya. Kasi,
16: correct. That kalabanan. Is a very good tip, ha, yes, to all of our seafarers.
18: So. Yes, Attorney Paul. Kasi hindi lang niya ang bank account ang ang aton nga i-centralize, no. Dapat ang welfare sa aton Marino, dapat ang asawa, you have to be proactive. Dapat balaan mo anong ngalan sang barko sang bana mo.
16: Oo.
18: No, kasi there's thousands of ships out there. Kung ginbalita ang ngalan sa barko ay kay Mukbalo nga bana mo nagali ito nga iya nagali barko.
16: Oh,
18: ang
16: yes.
18: Ang disgrace siya.
16: Dako so, ang risgo.
18: Dako ang risgo. So you have to be very organized and be transparent with your families in the Philippines.
16: Ayon. So Attorney Borja, no. Ang sa pagtapos ng aton nya programa, Attorney Borja, no. Ano ang gusto mong mensahe para sa aton nya mga seafarers kag pamilya sang mga seafarers?
18: To all our seafarers and to the families of seafarers, no, my only message is that try to make a really harmonious relationship, especially kung ang bana ninyo away, ano. Mm-hmm. Kay the strength of your husband or your wife's mental health relies on the peace within the family. So as much as you can, try to send positivity, no. Don't dwell on negative things, but be an inspiration. Kasi the only way nga ang aton nga mga OFWs, ang aton nga mga Marino can be able to tackle and hurdle the hardships on board the vessel is by way of encouragement, by way of positive prayers, and by way of sending love and positivity. So amo nang tandaan, no. Be an inspiration and not a problem to your spouses whenever they are away. Kasi importante gid ang mental health, yes. Importante gid ang safety. Kag importante sa tanan, magpangamuyo para nga tayo yun ang biyahe, makanay ang panahon, kag ara sa maayo nga kahimtang ang inyo sini nga mga pinalangga, ng mga Marino.
16: Ayun. Attorney Borja, no, kaya for sure amat-amat nagagwa na subong ang aton yung mga bartakers sa on their first Sunday taking up the political law kag sa aton yung commercial law and taxation law subong nga hapon, no. Ano ang imo nga mensahe sa legal community, labi na gid sa partakers naton, kag sino ang gusto mo nga pagatamyawon nga mga pamilya mo subong nga hapon sa aton nga programa?
18: Oh, ito all my friends and family sa Maasin sa Pavia, and of course sa tanan nga mga partakers, especially to the partakers of the University of San Agustin Bulahan, kamo tanan, I know that you did your best on the first day. Continue the momentum.
16: Yes.
18: Continue the prayers and stay strong. Duha na lang. After that, magiging abogado gid kamo tanan. Claim the dot with fervent prayers. Bulahan kag do well. Keep it up. Keep just no matter what happens no sa day one, continue to appear on day 2 and 3. It's because we'll never know the outcome of the bar. The only assurance there is that you kept going, and by keeping going, there is a strong possibility that together with prayers, maklaim gid naton ang dot and magiging abogado gid kamo tanan.
16: Ayon. Basi gusto mi shout out po si anak mo kag si Mrs. Mo who's watching.
18: Hi, hi. Hi to my daughter Maya Antoinette, and to my wife, lovely wife si Doctora Jem. Jem Lori Palabrica Borja. Hello, Nay. I'll see you after this for dinner.
16: Sana all. Okay, madamo. Ganyan, salamat. Kag ang opisina ni Attorney Kent Borja, no?
18: Yes. Ano, nalipatan ko lang ako to my boss, to Attorney Jonar Peblo, to board member also,
16: yes.
18: And to all the members of the Oso Peblo Hiponia Almio and Associates Law Firm. Madamo ging salamat sa pagiging very good mentors and for guiding us lawyers in the law firm. More power sa aton nga firm.
16: Ayon, sige. Madamo ging salamat sa liwat si Attorney Anthony Kent Borja.
19: Punto Legal, kaugo si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Mga Abiano, isa naman ka Domingo nga naistoryahan naton ang mga layi kaga kinamatarong sang aton yung mga pumuluyo, labi na gid sa kinamatarong sang aton yung mga seafarers, no? Nga tandaan naton, no, ang safety gid sang aton yung mga seafarers, labi na gid protection para sa ila samtang sila nagalayag dito sa malayo, no? Dapat aton gid nga pagatandaan kay tungod nga laban sang mga seafarers naton amo ang mga breadwinners sang pamilya. Ako, I am very much proud na ako isa ka produkto, isa ka seaman ang nakapag-graduate sa akon para maging abogado subong. So, mga Abiano, labi na gid sa aton nga mga bartaker subong. Congratulations for hurdling your first Sunday in the bar. I know that amat-amat na subong, nagagwa na kamo sa inyo nga mga testing sites. Kaga, always remember that this is day one, and day one is over. 1 out of 3, 2 subjects down, 4 to go. Meaning, tapos na ang first Sunday, mga Abyan. Meaning, move forward na kita sa next nga mga subjects, because with faith, grit, and determination, magiging abogado kamo subong nga tuig. Amo na gani aton nga singgit liwat para sa aton nga mga bartakers diri sa syudad sang Iloilo. Amo ang Waswas CPU, Sinagna UP Law, Hanot Taga West, Kagbulahan Ka Agustino, Basta Ilonggo, Wala Punaw. Madamo gid nga salamat sa pagpamati sa akon subong diri sa aton nga programa nga gina-air naton na kada Domingo alas 4:30 sang hapon. Ini ang inyo nga alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag kung may gusto kamo nga pag-aistoryahan sa aton nga palatuntunan, pwede gid kamo makakomentar sa aton nga Facebook Live diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa liwat, madamo gid nga salamat, kag God bless sa aton tanan nga mga listeners. Ini ang
19: Punto Legal, kaubo si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Come Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una, problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News. News FM Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 6:03. Oras, ginadulong man sa Kalwan sang Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
0: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon.

0: Ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingo nga adlaw, September 6, tuig 2026.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 8.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 8.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
2: Kag ako naman ang inyo alaga, ini si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, mag D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, air quality sa syudad sang Iloilo yara na sa good category suno sa EMB Region 6.
2: Nagkaladakpan nga mga kolorum nga mga salakyan sa Western Visayas humalin sang Enero, naglabot na sa 168 suno sa LTO Region 6.
1: 72 anyos nga lalaki na sapuan patay sa sulod sang iya puloy-an sa Banwa sang San Rafael.
2: Balay sa Banwa sang estansya na sunog, balor sang kahalitan, naglabot sa masobra 100,000.
1: Balita Nasyonal, DILG, wala ginpilit nga i-survey ang warrant of arrest bato kay Vice President Duterte, apisar nga ilan hebloan ang iya nga nahamtangan.
2: Sa dugang balita nasyonal, 1.4 billion pesos nga balor sa mga bulong nga nag-expire ginpanglubong sang Department of Health.
1: Balita international, 3 ka oil tanker sang Iran ginpalupok sang Amerika.
2: Kag sa aton balita sa patag sang hinampang, Alex Yala napaslawan niya makaabanse sa 4th round sang US Open.
1: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Asia Rose Simpson nagtakop bilang top 12 finalist sa Miss World 2026. Amayad to banwang mga headlines sa ato nagapanguna kang nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa biibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Gin-categorize na bilang good ang kalidad sang hangin sa Garden of Love Monitoring Station sa Nabitasan, La Paz as of 8 a.m. sa buong adlaw. Base sa pinakulihing monitoring sa Environmental Management Bureau o kung EMB Western Visayas, ini ang generally satisfactory kag may gamay o kung wala sang madulot nga risgo sa ikayong lawas sang publiko. Padayon naman ang monitoring sa nasabit nga talatapan sang air quality sa Metro Iloilo, Airshed, ilabi na sa tiyon nga may nag-apekto nga haze. Ang haze amo ang atmospheric condition kung sirin may mga particles kasubong sang yabok, aso o kung iban pa nga pollutants nga nag-apekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod man sa wildfires in Indonesia, kung sirin bangod sa direksyon sa hangin, ini ang nagadala sang epekto diri sa Pilipinas.
2: Sa dugang balita lokal, naka-record sang pagtaas sang hog production o kung produksyon sang baboy ang Western Visayas sa second quarter sang 2026 nga amo ang bulan sang Abril tubtob Hunyo. Base sa report sang Philippine Statistics Authority kan PSA Region 6, yara ini sa 17,424 metric tons nga mas mataas sa 12,440 metric tons sa kapareho nga quarter sang 2025. Angot dari yara sa 40.1% ang pagsaka base na sa ukon base sa nasambit nga talatapan, samtang nagnubo naman sang 9.8% ang cattle production, nagnubo sang 10.7% ang goat production, kag nagnubo naman sang 1.1% ang carabao production.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginadulong naman sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing

0: Agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nakaani sang 8.74 metric tons sa kada ektarya sang Taramnan ang mga mangunguma nga si or ang mangunguma nga si Norberto Asiwagan gamit ang hybrid rice ni nga wet season sa barangay Pusada Sara Iloilo. Sang damlag lang nakaharvest ini sang 159 ka sako sa humay nga may average nga 55 ka kilo kada sako. Samtang yara naman sa 24 pesos kada kilo ang nabaligya nga humay ni Asiwagan. Nakabaton man ini sang binhi abuno kag technical assistance gikan sa Department of Agriculture Western Visayas kag Municipal Agriculture Office. Ginalaoman nga madamo pa nga mga mangunguma ang makabenepisyo sa hybrid rice program sang Department of Agriculture Region 6.
1: Sa piyak nga bahin, nagdangat na sa 168 tanan ka mga kolorong nga mga salakyan ang nagkaladakpan sa Western Visayas. Humalin Enero tubtob Setyembre sini nga tuig 2026 suro sa Land Transportation Office sa kon LTO Region 6. Ang pinakaulihi amo ang sa roadside inspection sa syudad sang Iloilo kag mga malapit nga mga kabanwahanan sa riin. Lima ka hindi otorisado nga passenger vehicles ang nadakpan. Angot dari ini ang ginalakipan sang tatlo ka mga van, isa ka multi-purpose vehicle kag isa ka sedan. Lunsay nagapanukot sang pamasahe ang nasambit nga mga salakyan padulong o kon pakadto sa banwa sang Miagaw kag banwa sang San Joaquin. Ginimpound naman ang lima ka mga salakyan kasunod sang paglapas o kon pagviolate sang pulisa sang LTO. Pahayag pa ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Responde Second, hindi pagsakdagon ang nag-ooperate bilang kolorum bangod mahimo ini nga magdala sang risgo sa mga pasahero o kon sa riding public. Pasang karon pa sang latapan ang roadside inspection sa Western Visayas bilang kabahin sang road safety campaign.
0: Alas 12 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyo mabatian. Igadulong sa kaluwan sang Clinical DTX 500 ang palaya leaves with sugar sugarcane extract ka. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko kag nabudlayan naman makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Wala na sang kabuhi sang nasapuan patay ang isa ka 72 anyos nga lalaki sa sulod mismo sang iya puluyan sa sitio kilometrahe barangay poblasyon San Rafael Iloilo pasado alas 10 kaina sa ora kagabi. Ang ginkilala ang biktima kay alias Lino, 72 anyos, senior citizen, kag pumuluyo sa nasambit man nga lugar. Sandig sa spot report sa San Rafael Municipal Police Station, pasado alas 11 sang gabi, personal ang nagkadto sa police station si alias Brian, 30 anyos, kag pumuluyo man sang barangay poblasyon. Agud i-report nga nakita niya ang iya tiyo nga patay na samtang naghihigna sa iya katri. Gili naman nga nag-responder ang katapos ang kapulisan sa lugar. Sa unang investigasyon, si alias Christian, 20 anyos, kag-residente man sa among lugar, ang nakadiskubre sa biktima nga naghihigda sa iya katri kag nagapaligo sang kaugalingon nga dugo. Dugang pa, mayara sang pilas sa liog kamot kag paghulag or paghubag sa nato nga mata ang biktima gamit nga ora nga amo naman ang gintulaan sang iya kamatayon. Gilayon man nga nagpangayo sang bulig ang kapulisan sa scene of the crime operatives o konsoko para sa dugang nga investigasyon kag pagtipon sang posible mga ebidensya. Sa karon wala pa natumod ang responsable sa motibo nga pagpatay sa suspect or sa biktima samtang padayon pa nga ginahimo ang maidid nga investigasyon sang kapulisan.
1: Sa dugang nga balita sa Quinto Distrito, wala na sang may naabtan pa ang tag-iya sang isa ka balay sa pabahay matapos na nasunog ini sa barangay Gogo Estancia Iloilo pasado la sa isang gabi Biyernes Setyembre 4. Suro pa kay Senior Fire Officer 2 Jim B. de Guzman ang Acting Municipal Fire Marshal sang Estancia Fire Station. Partially damaged ang nasambit ka balay nga ginapanag-iyahan ni Danden Perez, 59 anyos, pamilyado kag-residente sang among lugar. Base sa investigasyon, naglakat ang tag-iya sang balay sa diin sa among ation, wala sang tawo sa ila puluyan. Sa investigasyon, naghalin sa sala ang kalayo apang padayon pa nga ginaimbestigaran sang Bureau of Fire Protection agud matulid ang gintunaan sang insidente. Alas 6:22 sang gabi gindeklarar nga fire out kag nagdangat naman sa 108,000 pesos o 108,000 pesos ang balor sang kahalitan nga ginbilin sang nasambit nga sunog. Wala naman sang may nasamaran o kung wala naman sang may nasamaran kasunod sang nagluntad nga insidente.
0: Sa katapusan nga balita lokal, nagapanguna ang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa may pinakadako nga drug accomplishment sa siyudad sa Iloilo, humalin iniriuno tubto Agosto 31 sininga tuig. Base sa record sa Iloilo City Police Office, sa sulod sang 8 ka bulan, masubra 53 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sang CDEU kag 102 ka mga suspect ang naaresto. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Station 2 o kung ICPS 2 nga may masubra 17 million pesos kag nakaaresto sang 73 ka mga suspects. Samtang ikatatlo naman ang Iloilo City Police Station 4 nga may masubra 10 milyones pesos kag 58 ka suspects ang naaresto. Nahibuluan nga nagdangat sa masubra 100 million pesos ang balor sa kabugusan nga druga nga nakumpiskar sa nagkalainlain nga unit sa ICPO sa sulod sang 8 ka bulan sini nga tuig.
1: Sa dugang police report, arestado ang isa ka 29 anyos nga porter matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Concepcion, Iloilo, pasado las 3 ng hapon sang Setyembre 5. Ginkilala ang subject sa kay alias Tulani, 29 anyos, my live-in partner, kag-residente sang Barangay Poblasyon Concepcion. Suro pa sa Concepcion Municipal Police Station nga nabaklan ang sospetsado sang isa ka sa 6 ang ginapatihan Shabu sa balor nga 1,500 pesos. Dugang pa, nakuha pagid sa operasyon ang tatlo ka sa shays ang ginapatihan illegal nga droga nga mayara sang standard drug price nga 27,200 pesos. Nahibaluan nga naglabot sa isa ka bulan ang monitoring sang kapolisan batok sa subject antes ini nga nadakpan. Ginpatigayon ang operasyon sang Station Drug Enforcement Team o kon SDET sang Concepcion Municipal Police Station. Kaupod ang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDU Team 3 sang Iloilo Police Provincial Office sa kon IPPO. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Concepcion MPS ang sospek kag magapangatubang ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Philippine Standard Time, alas 6:17. Kagkaroon sa detalye naman banwa sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginadulong naman sa kaluwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginkumpirmar ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary John Vic Rimulya na ila nahibuluan kun diin si Vice President Sara Duterte apang ginpili nila nga hindi pagipilit nga isurbe ang warrant of arrest. Suno sa Tiglicom, hindi manami ang tanan nga pressure kag stress nga nabatyagan sa karon sang Vice Presidente nga nakapekto sa iya paminsaron. Dugang pa niya nga ginarespeto sang Philippine National Police ang posisyon ni VP Sara. Pahayag pa, mayara sang surveillance ang PNP halin sang nagwa ang warrant of arrest sang Vice Presidente, tubtob nga ini ang nakabayad sang piyansa. Madumduman nga naghambal si VP Sara nga wala ini sang salig sa PNP kag sa RTC bangod sa mga pagpamahog sa iya kabuhi. Nahibluan nga nagugat ang kaso sa iya bangod sa pahayag sini nga sa isa ka online press conference nga mayar ini sang ginkuha nga tawo agud pat yon sang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Sa dugang balita nasyonal, nagapanawagan ang kampo ni Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Ombudsman nga magpatuman sang patas nga proseso kagatagan siya sang tsansa nga makasabat sa mga bag-ong alegasyon angot sa flood control scam. Siro pa kay Attorney Adi Fajardo, ang spokesperson ni Romualdez, luyag nila mahibaluan kung may bag-ong mga pahayag si Anay Department of Public Works and Highways, second DPWH Secretary Manuel Bunuan, o kung ang 28 ka mga bag-ong mga testigo nga nagulamid kay Romualdez sa isyu. Ginpahayag pa ni Fajardo nga dapat hatagan sang nagakaigo nga tion ang kampo ni Romualdez nga makasabat samtang yara pa sa preliminary investigation ang kaso kag hindi lamang kunyara na ini sa korte. Sang Agosto 20, nagsumiter si Romualdez ang supplemental affidavit kag nanghingyo nga untato na ang investigasyon batok sa iya. Suno pa kay Fajardo, wala pa sang opisyal sang DPWH lakip kay Bono nga direkta nga nag-akusar kay Romualdez nga naulamid ini sa flood control scam o kon sa bisan anuman nga maanomalia nga mga proyekto.
0: Ang masunod naman nga mga balita ng inyong mabatihan, igadulong naman sa Kaluwan sa Klinika Dio Fresh Dio Roll On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat, magamit sa Klinika Dio Fresh Dio Roll On para sa 48-hour protection. Ginhingyo sa company anay Presidente Rodrigo Duterte's International Criminal Court o kon ICC nga amyendahan ang ila electronic court protocol bangod sa kadamoon sa mga ebidensya nga ginapasaka sa kaso. Suno sa defense team, nagdamo na ang mga ginpasa nga materyales kag maiban pa nga hindi husto. Sa ilang nga ginfile sa September 3 sininga tuig, ginpahayag sa company Duterte nga halin sa yara lang sa 5,000 ka mga items antes ang confirmation stage. Naglapaw na ini sa 25,000 ka mga ebidensya kag posible pa nga madugangan. Ginpahayag man sa depensa nga mabudlay ang pag-verify sa iban pa nga mga ebidensya, ilabi na ang mga halin sa open source kag user generated materials bangod nga may mga pamangkot parte sa iya nga authenticity, origin kag reliability. Madumduman nga si Anay Presidente Duterte ang nagapakatubang sang kaso sa ICC nga may kontanan sa pagpatay sa nga ginakusar nga may relasyon sa iya nga anti-drug campaign.
1: Sa aton pinakaulihi nga balita, national ginpakita ni Senator Rafi Tulfo sa Senate Finance Committee hearing ang mga litrato o kun laragwa isang mga expired nga bulong nga ginlubong na lamang sang Department of Health kun DOH. Suro pa kay Tulfo, pag-usik inisang kwarta sang gobyerno, bangod binilyon ka pesos nga balor sa mga bulong ang nag-expire nga wala nagamit. Sa hearing, gin-confirm ni Health Secretary Edwin Mercado nga mayara sang 217 million pesos nga balor sang bulong ang nag-expire sang tuig 2025. Suro pa sa DOH, ginatanaw na nila ang proseso sa pagbakal kag pag-supply sa mga bulong agud malikawan ang pag-expire sang mga ini. Ginpahayag man ni Mercado nga mas ginistriktuhan na nila ang mga supplier. Kinahanglan nga ang mga bulong nga ihatag sa Department of Health kag DOH ang mayara sang indi magnubo sa 18 ka bulan nga shelf life antes nga mag-expire. Magahimo naman ang DOH sang investigating committee agud o si saon ang insidente kag mahibaluan kun nga amadamo sang mga bulong ang napabay-an kag nag-expire. Samtang ginpangayo naman sa mga senador ang kompletong record sang expired nga mga bulong sang nagligad nga mga tinuig.
2: Balita International.
0: Alas 6:22 ang aton oras ang mga balita international ng inyong mabatian. Igadulong naman sa Kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig ka po yun. Sa mga maluya ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man sa sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend the food supplement for men. Liwat nga nagbailuhanay sa pag-atake ang Estados Unidos kag Iran matapos nga ginpalupok sang US ang tatlo ka oil tankers sang Iran samtang nagalabay sa Strait of Hormuz. Ini ang ginkumpirmar sang US military sa diin, ila ginpahayag nga permanente na nga na-disable ang grupo sang duha ka Iranian linked oil tanker. Lakip na ang isa ka yara malapit sa Kang Island or Karg Island kag isa nga yara sa Gulf of Oman. Sandig naman sa US Central Command, duha ka US warship ang ginaligar nga gintarget sang Iran bag-o pa ang pag-atake sang US sa tatlo ka oil tankers. Nahibuluan nga importante sa world market ang Strait of Hormuz bangod nga ini ang nagapanguna nga alagyan sang transport sa mga krudo apang nangin hugot ang pagdumili sa pag-agi sa amunga ruta umpisa sang naglala ang tensyon sa tunga sang US kag Iran.
1: Sa dugang balita sa ruwas sang pungsod, isa ka Chinese national ang naluwas nga buhi halin sa sulod sang tunnel sa Nepal sang Sabado na pulo kaadlaw matapos ang flash flood nga nagpatay sang masobra 1,300 ka mga tawo. Sunod sa Nepali Army, naluwas si Luhai Tau halin sa 225 meters nga tunnel sa Upper Trishuli 1 hydropower project. Si Lu amo ang ikatatlong nga tawo nga naluwas nga buhi sariin halin sa nagkalain-lain nga mga tunnel sa lugar. Ginapatihan sa mga otoridad nga mayara pa sang ginatos ka mga tawo nga posible nga natrap sa sulod sa mga tunnel matapos ang insidente sang Agosto 26. Sang Biyernes, duha man ka tawo ang naluwas o na-rescue halin sa isa pa ka tunnel sa Upper Trishuli 3A hydropower station. Gindala siya sakay sang helicopter sa isa ka Army hospital para sa dugang nga pag-atipan.
2: Balitang Sports.
0: Sailo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong naman sa kalwan sang klinika Spur Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin magklinika Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Liwat nga nangin upang kay Alex Iyala ang iya abyan nga si Iva Jovic matapos nga maluto sa score nga 7-5-4-6-7-5 sa third round sang US Open sa Arthur Ashe Stadium sa Flushing Meadows, New York. Ikatatlo na ini nga napirdi si Iyala sa 18 anyos nga si Jovic matapos nga nalutos man ini sa pag-atubangay nila ni sa French Open kag sa HSBC Championship sininga tuig. Angot sini, emotional naman ang Pinay tennis star samtang nag-exit sa Arthur Ashe Stadium kasunod sang pagkalutos sini batok sa iya suod nga abyan.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Kag sa aton balita sa showbiz, nagtakop o nagtapos ang journey bilang top 12 finalists sang tiglawas sang Pilipinas sa Miss World 2026 nga si Asia Rose Simpson sa Coronation Night nga ginhiwat sang September 5 sa Nathurang, Vietnam. Apisar nga wala nakuha ang corona, manami naman ang ginpakita sini nga performance sa Q&A o question and answer portion kag evening gown. Sa rin, ginrampa niya ang Lotus Inspired gown nga disenyo sang designer nga si Ryan Ablaza Uzon nga nagasimbolo sang kaanyag, purity kag resilience sang lotus flower. Samtang ginkoronahan naman bilang Miss World 2026 si Miss Dominican Republic kag first runner-up naman si Miss Spain kag third runner-up si Miss Malaysia.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:26. Kag amay tuban wang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Mga ka-K5, badayin ka mo nga mag-like, mag-follow kag share sa aming official Facebook page ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Happy listening dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz upod kay Sir Cliff Acosta dira man kay Tita Rana Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay kag kay Ma'am Veronica sa Dekamay sa Rizal Lapus.
0: Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kag ako naman ang inyo alaga, dalos kay K5 Jenny Kauyunan, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Happy Sunday para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: K5 News FM.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. kahit sa mga panira ng kaaway dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang walang kupas na pag-ibig at awa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga, God is good all the time. Hayag nating nakikita ang kanyang kabutihan sapagkat patuloy niya tayong pinagpapala araw-araw. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, napakahalagang paksa na ayon kay Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na sumampalataya sa Ebanghelyo at maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan, sumampalataya at maligtas. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang madali nating maunawaan ang ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama namin sa kaitaasan ng mga langit, sambahin ang ngalan mo sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at pinagmulan ng aming buhay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa katotohanan na nais mong maipaunawa sa amin. Buksan po nawa ang aming pangunawa sa mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hindi pa rin po tayo makakaalis sa paksa ng pagpapatawad ng Diyos na siyang ating pinag-aralan sa loob ng 3 araw. Mayroon pang mga mahalagang punto na kailangang ating talakayin at unawain ukol sa paksang ito. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ay atin munang baliktanawin ang mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Una ay ang tungkol sa legal na basehan ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya sa Kanya at sa Kanyang pabalita ng kaligtasan. Napag-alaman natin na ang Diyos ay tunay na matuwid sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil ginagawa niya ito sang-ayon sa batas ng pagpapatawad. Bago siya nagpatawad ng mga kasalanan, ay inialay muna niya si Jesus bilang handog pangkasalanan, alinsunod sa patakaran na nagsasabi na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran na maigagawad. Ikalawa, na pag-alaman natin na walang injustice na nangyari sa pagpaparusa ng Diyos kay Kristo na walang kasalanan dahil sa kasalanan ng buong sanglibutan tulad ng pinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Ating nakita batay sa 2 Kings 14 verse 1 to 6 na ang pinagbabawal ng patakaran ay ang pagpatay sa magulang dahil sa kanyang kasalanan at pagkatapos ay idamay pa na patayin ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ang ganitong injustice ay hindi naman nangyari kay Jesus dahil hindi naman pinatay ang mga taong makasalanan at pagkatapos ay idinamay na pinatay si Jesus na walang kasalanan. Ikatlo ay ating napag-alaman na hindi rin maituturing na paglabag sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ang pagpaparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanglibutan. Ang Ezekiel 18 ay nagbabawal sa pagpatay sa anak dahil sa kasalanan ng magulang at ang pagpatay sa magulang dahil sa kasalanan ng anak tulad ng ginagawa ng mga gustong maghiganti na kung hindi nila mapatay ang magulang ay pinapatay na lamang nila ang kanyang anak upang masasabi na nakapaghiganti na sila at nakamtan nila ang hustisya. Subalit ang Ezekiel 18:4 ay hindi nagbabawal sa isang tao na tumayong manunubos ng kanyang kapatid. Ang Leviticus 25 verse 47-49 ay nagbibigay ng karapatan sa isang kapatid, amain o kamag-anak upang tubusin ang isang taong naibenta sa pagkaalipin. Ito ang batas na sumasaklaw sa ginawa ni Kristo bilang manunubos ng buong sanglibutan. Dahil sa batas na ito, ay nagkatawang tao muna si Jesus ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2, 6 and 7, Galatians 4 and 5, at Hebrews 2 verse 11 to 17. Upang sa ganon ay maging legal ang kanyang pagtayo bilang manunubos natin, kung kaya't legal din ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat, at sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay tinubos niya tayong lahat mula sa sumpa ng kasalanan upang maging pag-aari tayo ng Diyos. Kaapat ay ating napag-alaman na hindi totoo ang aligasyon ng kamatayan ni Jesus ay wala siyang binayaran ng mga kasalanan natin, kundi gumawa lamang siya ng provision upang mabayaran at matubos ang isang tao pagkatapos na tanggapin niya si Jesus as his personal savior at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagkos ay ating napag-alaman na ayon sa Galatians 3 verse 13 and 14, 1 Peter 1, 18 and 19, Hebrews 9 verse 11 and 12, at Romans 3, 23 to 25 at 6, 23, ay totoong binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, at dahil dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang ating palalawakin pa sa ating pag-aaral ngayon, dahil bagamat ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia, subalit ito ay pilit na minamali at pinapalabo ng kaaway sa isipan ng mga kapatiran nating mga Kristiyano. Sa huling pag-aaral natin, aking nabanggit ang pagtutol ng isang pastor na aking nakapanayam sa isang forum sa Facebook, na kung saan ay hindi siya naniniwala na binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng lahat ng tao. Sinasabi niya na ang aral daw na nagsasabi na binayaran ni Jesus doon sa krus ang lahat nating mga kasalanan ay nagbibigay daw umano sa tao ng license to commit sin. Aking basahin ang kanyang post sa Facebook na kanyang sinulat sa wikang Ingles. "The belief that says Jesus already paid for your past, present and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid at Calvary." Idinagdag pa niya ang pangungusap na ito. "If Jesus has already saved everyone at Calvary, paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Bali, tatlong punto ang ginawang dahilan ng pastor na ito kung bakit tinututulan niya ang aral ng Biblia na binayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan nating lahat. Una ay ang pangamba na gagamitin ito ng mga tao bilang lisensya upang magkasala. At pangalawa ay ang kaisipan na kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan nating lahat sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin na pinatawad na rin niya ang kasalanan natin kahit na hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya lumalabas na hindi na kailangan ang pagsisisi bago mapatawad, kundi nauuna ang pagpatawad bago ang pagsisisi, dahil ang nangyari ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang lahat nating kasalanan na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Para sa kapatid na ito, ang ganitong pabalita ay mali, dahil sa isip niya ay laging mauuna ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Ikatlo, lumalabas na walang kondisyon ang kaligtasan, kaya aasahan natin na lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa isa pang post niya ay ganito ang kanyang sinulat. "There is no such thing as justified or forgiven first and repent after. There is no such thing as saved first and obey after. There is no such thing as forgiven first without repentance. Repentance must precede the forgiveness of past sins. Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. There is no such thing as we repent because we have been forgiven or justified. There is no such thing as we obey because we have been saved. Nais kong bigyan natin ito ng panahon at palalimin ang ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo. At sa pamamagitan nito ay masasagot natin isa-isa ang mga objections o pagtutol laban sa katotohanan ng ebanghelyo. Una sa lahat ay alamin natin kung totoo ba na sa pagkamatay ni Jesus sa cross ay binayaran at pinatawad ang ating mga kasalanan o hindi pa. Kung tayo ba ay tinubos na o hindi pa. At kung tayo ba ay pinalaya na sa kasalanan o hindi pa. Sa panahon ng huling hapunan ay mayroong binitawang salita si Jesus tungkol sa kanyang dugo sa Matthew 26 verse 28. At ganito ang kanyang sinabi, "Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Ayon kay Jesus, ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ang tanong, saan at kailan ito na ibuhos? Doon po sa cross ng Kalbaryo sa ika-14 ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo noong 31 AD. Tanong, may nangyari po ba na pag-aaring ganap o pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa araw na iyan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos? Ang sagot ay mayroon po. Ating basahin ang Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia? Iniligtas daw po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya may nangyaring pagtubos. Ikalawa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya may nangyaring pagpapalaya at pagpapatawad doon sa cross. Pero maaring ikatuwiran ng iba ng sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya. Kaya kung pinatawad at pinalaya man sila, ito ay matapos na sila ay manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi po ganyan dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo na kung saan ay hindi requirement ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan. Subalit hindi po ganyan ang nangyari dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo na kung saan ay hindi requirements ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil ayon sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Sabi ng Ephesians 1 verse 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pansinin po natin na ang context ng sinasabi dito ni Pablo ay ang nangyari sa kamatayan ni Jesus sa cross. At doon ay tinubos at pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi pa ni Pablo sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dalawang bagay ang binabanggit dito ni Pablo na nangyari sa araw na namatay si Jesus. Una, tayo daw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang kahulugan ng salitang inaring ganap sa verse 9 ay pinawalang sala o pinatawad. Ang magandang balita Biblia ay ganito ang pagkasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan nating lahat nang minsanan o package deal. Hindi lamang yan ang ginawa sa krus, kundi pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ginawa ba ito pagkatapos na tayo ay nanampalataya at nagsisi o hindi pa? Hindi pa po. Ayon kay Pablo, ito ay ginawa ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nanampalataya, ay ginawa na yun. Nang sabihin na Pablo na tayo ay inaring ganap, pinatawad o pinalaya, pinawalang sala, mga Kristiyano lamang ba ang kanyang tinutukoy o ang buong mundo? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5. Verse 14 to 15 at 18 to 19. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay na para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Ang context ng Romans 5 verse 8 to 10 at 2 Corinthians 5 verse 14 to 19 ay ang ginawa ng Diyos sa krus para sa sanglibutan. Ayon sa 2 Corinthians 5 verse 18, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Subalit, sa sumunod na talata sa verse 19 ay sinabi na kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Hindi na po kaaway ang turing ng Diyos sa sanlibutan dahil nakipag-reconcile na siya sa sangkatauhan. Sinabi sa Romans 5 verse 10 na tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya hindi lamang ang mga mananampalataya ang ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at inaring ganap o pinatawad, kundi ang buong sanglibutan. It means that at the cross, there was a work of justification and reconciliation na nangyari dahil sa kamatayan ni Jesus. Meaning, humanity as a whole was justified and reconciled to God by the death of Jesus Christ. Ang pag-aaring ganap at pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa doon sa cross ay hindi po requirements ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng sanlibutan, kundi ang requirement ay ang kamatayan ni Jesus. Iba po kasi ito sa tinatawag na justification by faith, na kung saan ang isang tao ay required na manampalataya at magsisi bago siya mapatawad. Hayaan ninyo at ipaliwanag natin kung bakit ganito ang nangyari sa krus. Sa Romans 3:23 at 6:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maalala pa ba ninyo kung ano ang requirements upang ang taong makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos ayon sa Hebrews 9 verse 22? Ang sabi ay ganito, kung walang dugo na maibuhos ay walang kapatawaran na maigagawad. Ibig sabihin na kailangan na ang lahat ng tao na nagkasala ay mamatay upang sila ay mapawalang sala o mapatawad. Ang sabi ay ganito, dahil lahat nga po ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, hanggat hindi ipinapatupad ang hatol ng kamatayan, ang lahat ay manatiling guilty and under condemnation. None will be pardoned or justified. The only way for all men to be justified according to the rule in Hebrews 9:22 is for all men to die for their sin. Ang tanong, paano nangyari na doon sa cross ay si Kristo lamang naman ang namatay subalit ang buong sanlibutan ang inaring ganap o pinawalang sala? Ganito po kasi ang senaryo. Nang si Jesus ay dumating dito sa mundo, siya po ay nagkatawang tao at naging kabahagi ng ating human family. Kaya siya ay itinuring na kapatid natin sa laman ayon sa Hebrews 2 verse 11. At dahil siya ay naging legal na kapatid natin sa laman, siya ay may karapatan na tumayong manunubos natin alinsunod sa patakaran na nakasaad sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Na ang kamag-anak, amain at higit sa lahat ay ang kapatid ay may karapatang tubusin ang kapatid niya na naibenta sa pagkakaalipin sa ilalim ng principle of representation. Ano po ba ang principle of representation na ito? Maalala po ba ninyo ang karanasan ni na David at Goliath? Si Goliath ang tumayong representative ng lahat ng Pilistino at si David naman ang tumayong representative ng lahat ng mga Israelitas. Ang dalawang representatives na ito ang maglalaban pero hindi para sa kanilang dalawa kundi para sa dalawang bansa na kanilang kinakatawanan. Kung si Goliath ay matalo, nangangahulugan na talo ang buong bansa ng mga Pilistino. Ang pagkatalo ng isa ay ituturing na pagkatalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Kung si David naman ang manalo, nangangahulugan na panalo ang buong bansa ng Israel. Ang panalo ng isa ay ituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Ito ang patakaran na pinaiiral o pinapairal under the doctrine of representation. Isinagawa ni Jesus ang pagliligtas sa sanglibutan sa ilalim ng principle of representation na ito. Siya ang tumayong representative o kinatawan ng buong sangkatauhan upang kanyang isagawa ang pagtubos, pag-aaring ganap at pagkakasundo ng Diyos at ng sanglibutan. Upang maisagawa niya ito, isa lamang ang requirement na hinihingi. Kinakailangan na siya ang umako na managot at mamatay sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil dito ay tinawag siya na tagapagligtas ng sanglibutan ayon sa John chapter 4 verse 42 at 1 John chapter 4 verse 14. Ang tanong, ginampanan ba ni Jesus ang hinihingi ng batas upang mabayaran at mapatawad ang kasalanan ng lahat, matubos at maipagkasundo niya ang lahat sa Diyos? Ang sagot ay opo, at ito ang mabuting balita. Ating basahin ang 1 Corinthians 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Ano ang pananaw ng langit sa pagkamatay ni Jesus dahil sa kasalanan ng lahat? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga mabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ayon sa principle of representation, ang panalo ng isang kinatawan ay maituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Dahil dito, sinasabi ng Biblia na nang si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat ay maibibilang na namatay. Ito po ang totoong nangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay itinuturing na kamatayan ng lahat. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinatulan ng kamatayan ay namatay? Siya ay aariing ganap, ipapawalang sala, patatawarin o palalayain mula sa kasalanan. Sa wikang Ingles, he will be freed from sin or justified from sin. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 7 sa iba't ibang translation upang makita natin ang katotohanan ito. Sa Darby Bible ay ganito ang ating mabasa. For he that has died is justified from sin. King James Version, for he that is dead is freed from sin. Ang Biblia, Tagalog Bible, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang Mabuting Bible, Tagalog Second Edition, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ano daw po? He that has died is justified from sin. Sa Tagalog, ang namatay ay ligtas, inaaring ganap, pinawalang sala, pinatawad o pinalaya sa kasalanan. At dahil nang namatay si Jesus para sa lahat, ay itinuring na ang lahat ay namatay, sa makatwid ay pinatawad o inaring ganap ang lahat. Since all men were adjudged to have died when Jesus died, it follows that all men were justified from sin. Dahil dito ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 7 to 9 at Romans 5 verse 8 to 10 na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon tayo ay inaring ganap o pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tawag ng mga theologians sa pagpapatawad sa atin na ito ay legal justification. Sa legal justification na ito, tayo po ay inaring ganap, pinatawad, pinalaya at tinubos o iniligtas ni Kristo noong siya ay namatay sa cross on the 14th day of Abib in the year 31 AD. Hindi pa tayo nananampalataya at hindi pa nga tayo na ipapanganak sa panahon na yon. Subalit kasama tayo na tinubos at pinatawad na ng Diyos. Therefore, we can say that there is such a thing as we obey because we have been saved. There is such a thing as justified first, believe and repent after. Ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ni Kristo noon sa panahon ng mga apostol at maging ngayon. Paano naman yung sinasabi na repentance must precede the forgiveness of past sins? Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na justification by faith na nangyayari matapos na ang isang tao ay nakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo at siya ay nanampalataya kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at nagsisi na rin siya. Ang tawag ng mga theologians dito ay effective justification. Dito sa effective justification ay requirements talaga ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng tao bago siya ma-justify o mapatawad. Ang tanong, maliban sa nabanggit na natin, ano pa ang mga pagkakaiba ng legal justification at effective justification? Ito po ang ating lilinawin sa susunod nating pag-aaral dahil wala po tayong oras. Sa ngayon ay ilagay natin sa ating kaisipan na merong justification o pagpapatawad na nangyari nung si Kristo ay namatay. Now, hindi requirements ang pagsisisi at that point in time. Pero sa effective justification ay requirements ang pananampalataya bago ka ma-justify o mapatawad. Magkaiba po kasi yung dalawa na transaction na ito. Yung isa, yung sa legal justification, isinagawa sa cross para sa lahat ng tao. Pero yung sa effective justification naman, gagawin po yan sa individual na tao, resulta ng kanyang pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao nung siya ay namatay. So huwag po nating paghaluin yung dalawang bagay nito para hindi po tayo malito. Pero wala na po tayong oras ngayon para linawin pa natin yan, kaya aking inanyayahan kayo na samahan muli ako sa susunod para talakayin natin ito. In closing, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Hesus bilang aming personal na tagapagligtas. Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin nalilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na ang Panginoong Hesus. Amen.
7: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
8: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Isip mong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.05 ang oras, boylong ay redolong sa inyo sa kalawan sang Syntrom Advance. Alagang di magkukulang.
1: This time check is brought to you by Syntrom Advance. Syntrom Advance, alagang di magkukulang.
0: Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag boylong man, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kag ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramate. Ngayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Ngayong gabi sa ato mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Sinangaton, Surad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaruyo, Mola, Arevalo, City proper. Kag sa ato man tanan ng mga taga Paramate sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Sinangaton na pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapiseklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Sa kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda mga ikaw po naman aton karon ang mabalita na kag information, halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kantaran sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Po naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang, nga pila magkaroon ka mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Upod naton si ka-K5 Kim Kaluyo sa iban pa nga mga dalagko man nga mga balita kay informasyon. Upod man kay ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo with ka-K5 AJ Cordova. Samtang mga dalagko magkaroon nga mga balita national kag mga balita international. Inkaw po nato ato siningan news center po nato si KK5 Sunny Punay. Sa kinandano po nato diri sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpanganagad mga KK5, today is a Sunday, September 6.

0: 2026. Kapit sa size na kita sa mga edisyon. Sila sa team, Pocky 5, Andre, no? Sunod si Mana, why naman, no? Sunod si Mana, tunga-tunga naman sa bulan, sa September. Mga KK5, lapit na gilang. May mga nagpagawa sa informasyon. Nga, hindi ko naman dayon ang eleksyon sa barangay. Pero ito, until now, wa isang pinaka-official nga statement. Kag wala sa pinaka-official mga KK5 nga balita. Ang ato sining aton nga Senado. Kag wala man sa pinaka-official nga statement ang presidente sang Pilipinas mga KK5 nga mahimo ini ang pag-postpone sang barangay election. Kaya ti subong mga KK5 ang Commission on Election naggasto na sang mga nagalabot na sa mga siyam ka bilyon. May siyam na kabilyon nga nagasto ang Commission on Election para mga KK5 sa pagpa-imprinta sang kag-pag-plastar sang tarantanan kag-preparasyon pinagi sa mga registration nga ginahimo kag-pag-classify sang tarantanan nga mga voting precincts sa bilog nga Pilipinas para sa palaboton nga barangay election mga KK5 sa diin pagahiwaton ini sa November 2. Pero ang filing sang certificate of candidacy ang matabo ini mga KK5 sa September 28. Sa September 28. Bo chilingon pila na gid lamang ka mga sinimana, duha tatlo lang ka semana ang nabilin. Mga KK5 kag magasugod ang filing sang certificate of candidacy sang mga barangay sang mga nagagusto sa mga gusto nga magpapili bilang barangay official sa ila sining tag sa ka mga kabarangayan. Gani mga KK5 way pasang official nga balita may kantaran sa sining ginatawag ka ginahambal nga postponement sang barangay election. Pero te kun postponed na ton mga KK5 ang barangay election. Ano na lang ang tsansa nga makapili ang aton nga mga pumuluyo nga gusto nila pangilisan ng ila sining nga mga barangay official, pangilisan nilang ila sining nga mga lideres sa barangay. Ilabi kaglabaw sa tanan ko nakita sa mga pumuluyo nga ang ila nga mga pungko nga mga lideres sa barangay mga inotel man, mga waay man sang kwan, mga waay man sang hinimuan, mga wala man sang pulos, mga inotel man nga mga barangay official, pinagkamasakit siya na dragon inotel na kawatan pa. Di black, eh, Pep Andre, muna pinagkamasakit na. Kung ang imo, sini nga mga barangay official, inotel na kawatan pa. Tapos, ang sakit pagin, kung inotel na kawatan pa, sindikato pagin. Muna mga kagifal. So, ti kinanglan nga ilisan. So, gina-deprive nyo nga to sini nga mga pumuluyo sa mga kongresista ka mga senador. Gina-deprive nyo nga to sini nga mga pumuluyo para sa ila kinamatarong sa pagpili mga KK5 sa ila gusto nga mga leaders barangay nila kon inyo ina nga iga-postpone ang barangay election. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tapramati sa ato mga kauturan. Standby ka mo ha. Standby ka mo kaya ato na karon nga pag-istoryahan diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri kita karon sa ato nga mga dalagko nga mabalita ka impormasyon. Mga talakayo naton mga KK5 nga mga issues kay information diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga balita, diri kita sa aton karon nga headline sa mga balita nasyonal. Kinakadako nga balita nasyonal mga KK5, Vice President Sara Duterte wala na sang salig sa gobyerno, sa pulis, sa hustisya kag bisan mismo sa iya nga mga security. Mga KK5, mismo si Vice President Sara Duterte subong. Ginakuan sa gubong, ginakuragmang. Ginakuragmang bo chilingon. Ang iya subong nga ginakakulbaan. Mga KK5. Kay nadula na ang pagsalig ya sa hostisya. Nadula na ang pagsalig ya sa gobyerno. Kag nadula na ang pagsalig ya sa pulis, sa military, sa NBI. Kaglabi kagabaw sa tanan. Bisan mismo ang iya nga mga security nadula na ang iya sini nga pagsalig kay tungod nga iya ginalantaw isa sa mga ginahatagan niya sang ehemplo mga ka-K5 sang tiempo nga ang nagapungko bilang presidente amo ang tatay sang presidente ta subong nga si Ferdinand Idralin Marcos ang una nga kun madumduman sang mga tagpalamati nga sang tiempo sadto ni former or ni anay late President Ferdinand Marcos ang iya mga ka-K5 nga mga political opponent ilabi na gid ang mga kritiko niya ang mga kontra niya sa politika sa tong tiempo sang martial law nga ang nagapungko ang tatay ni Bongbong Marcos nga si Ferdinand Marcos Sr. Mga ka-K5, ang iya nga kontra sa politika ang napatay samtang nagapanaog sa hagdanan sang sang eroplano sang maghalin siya dito sa US kinagpauli diri sa Pilipinas. That's why kag sa amo sa tunga tiempo wala gid mga ka-K5 na balaan kung sino hasta subong kung sinong assassin o kung sino nagpatay sa to sa kay Ninoy Aquino dito sa airport mismo nga mo nang ginatawag subong nga Ninoy Aquino Airport mga ka-K5 o kung na iya karon amo ning ginakakulbaan subong ni Vice President Sara Duterte bangod kay ang tarantanan karon nga mga pagtutok siya ang ginatutukan sang tarantanan. Wala labot sang impeachment trial nga ginahimo sa iya. Ginpasakaan pagit siya sang kaso nga 3 counts of grave threat. Kag ang pinakamasakit sini kay Biyernes nga adlaw ginpapanaugan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte. Biyernes ginpagwa ang warrant of arrest. Mga ka-K5, balaan nyo naman na ang nag-file ang nagpapanaog sang warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte isa ka judge mga ka-K5 sang Quezon City Regional Trial Court sa diin ini mga ka-K5 nga judge ang bag-o lang gin-appoint nga judge sa sini nga sala kag ang nag-appoint siya diway na sang iban kundi mga ka-K5 amo mismo ang gobyerno subong nga nagapungko mga ka-K5 so din kay mo kita sana nga may mga pila kita ka mga abogado nga maipangtawgan gin pang istorya gin pamangkot nga siling ko usually kung magpapanaog sang warrant of arrest ang judge nagpapanaog sang warrant of arrest pwede giman like for example may mga kaso nga gin raffle no kay kalabanan na pagpanaog yun sang warrant of arrest kundi ang una-una sinang proseso sina mga ka-K5 san tuod nga hindi man ta abogado hindi man kita judge hindi man kita huwes hindi man kita fiskal hindi man kita sheriff kalabanan na hindi bala mo na trabaho dara agad trabaho sa Hall of Justice sige panghambal ko ng mga posisyon kay Pep Andre judge ka abogado ka sheriff ka fiskal ka mga ka-K5 ang trabaho nila ni ara sa Hall of Justice dara na sila agad trabaho tarantaran halos kalabanan sa mga posisyon nga magiging panghambal ko sa inyo. Di ako mga ka-K5, hindi ko sheriff, hindi ko abogado, hindi ko fiscal, hindi ko judge. Pero, damo naman tanabalan. Kay nga damo naman tanabalan partes korte nga ini. Partes sa kasubong sini sa mga patakaran nga ini. Kay hindi naman nilipod kaglikaw sa aton mga ka-K5. Ang parte sa mga kaso-kaso, kay di hamak nga, nagapangabuhi na kita for almost 30 years. Nga nagapangabuhi kita mga ka-K5 nga permit tagbalik-balik sa korte bangod sa mga kasong ginapasaka sa aton. Pero ang kalabanan ginapasaka sa aton nga kaso puro tanan mga libel. Ang latest ni cyber libel. So amo man lang ni Perming balik-balik. Tara, so nagatuon na kita. Nabalaan tara mga patakaran sa Hall of Justice, mga kaki-five. Ah? So no, sa mga abogado nga napamangkot naton. Siling ko usually, kaya ang proseso sini mga kaki-five sang pagpasaka or papanaog sang warrant o bares amo ni ay. Una-una, kuni pasakaan ka kaso. Pagpasaka kaso sa imo, mga kaki-five, hatagan ka sang pulo kaadlaw nga magpasa sang imo nga inang counter affidavit. Amo na proseso ha. Ginfailan ka kaso, may complainant again sa imo. Kung ano ang klase sang kaso, tika ang kay Vice President Sara Duterte, ang kaso nga ginfile sa iya mga kaki-five is grave threat, no? 3 counts of grave threat. Ang kaso ang ginfile sa iya. Ah, so karon ginhatagan ini siya sang 10 days para nga mag-reply kon mag-file sa iya sini nga counter affidavit. Tinaka-file man sa siguro sa counter affidavit niya eh. Tapos ang fiscal amo ina mga kaki-five ang magadetermine. Ang fiscal ha, fiscal amo na ang magadetermine sa imo nga ginfile nga counter affidavit kag sa ginfile nga kaso sa imo. Mga kaki-five, ang nag-file sang kaso kag ang imo nga counter affidavit, ang tanan nimo nga mga papilis ginabasa sang fiskal kag ginabinag-binag niya based sa imo nga counter affidavit. Kun bala may ara sang ginatawag mga kaki-five nga probable cause. Maghambal ka nga probable cause, buot silingon na medyo mabulubog at ang kaso ay buot silingon may mga ebidensya, may mga nakita ang fiskal nga ebidensya nga nagapakita kinahanglanon ang probable cause, kinahanglanon ini nga ipasaka sa korte para nga atubangon mo ang probable cause nga nakita sini sang fiskal. So amo na sa mga kaki-five. Now usually kalabanan mga kaki-five, kalabanan sang mga ginapasaka nga kaso sa korte, mga kaki-five, wala man kita nagakontragid sa tarantanan nga mga fiskal, pero kalabanan sinigrihimo sa mga fiskal, tamaran na malang siguro mag-review ang ibang sinadirating ginadismiss man, pero kalabanan usually 90% sang mga ginapasaka nga kaso, mga kaki-five. Tamaran na piskal magkuhan siya niya siya pasaka tanang niya. Bahala sila na. Importante may mga abogado na sila na. Di siyempre niya parang maka-income ang mga abogado. Amo nang style sa mga fiskal, mga kaki-five. So whether may probable cause o kung wala, ipasaka ang kaso. So pag was na mapasaka na ang kaso, i-raffle ina mga kaki-five ang kaso mo. I-raffle kung sa diin nga mga sala sang Hall of Justice o kung sang mga huwes magatupa ang imo nga kaso. So pag raffle mga kaki-five, kalabanan sang raffle sang mga kaso nga ginpasaka sang piskalia agud nga makatuon sa mga huwes. So no, diri sa mga abogado natong naging pamangkot, kalabanan sang raffle mga kaki-five sang mga kaso gina-raffle ina is Monday or Lunes nga adlaw. Lunes na nga adlaw gina-raffle ang kalabanan sang mga kaso nga ginapasaka sang piskalia kay nakita sang piskalia nga may mga probable cause. So sa kada Lunes gina-raffle ina. Now, kung ikaw ang judge, sa Lunes pa lang nga adlaw mga kaki-five, no? Whether nag-absent ka o kung wala pa nakalabot si imo, kung nagtupa na sa imo nga sala, nga ikaw gali ang judge nga maga-hearing sa imo nga sala, maga-tupa ang ining kaso nga ini, Lunes nga adlaw gina-raffle. Pag once nga sa imo magtupa, like for example, butang taway kapag kahibalo Lunes, kahit tinagpuli, kanag-abot abi ang ining kaso sa imo, na sala pagkaaga, may kaki-five Martes, maka-review ka na sinamong. I-review mo na na ang tanan-tanan yung mga kaso nga nagakadto si Imod ang asala. Lantawon mo na tanan-tanan. Kung bala, ano naman nga mga kaso ang mga nagtupa si Imo sa mga naging pang-raffle ng mga kasong ginahatag si Imo, hindi bala? So, Martes o Miyerkules, mabalaan mo na kung ano nga mga kaso ang mga nagsalaka si Imo. So, pagsaka sa Imo sang kaso nga ina, automatic, ang ginpasakaan sang kaso, failan ina mga kakifay bukon papanaugan sang warrant of arrest. Bangod kay Mati, siyempre sumaka ang kaso sa iya nga korte, siyempre ang judge mapapanaog sang warrant of arrest kag ipadakop ang ining ginpasakaan sang kaso. Amo ni ang pinakamasakit sa aton, ang hostisya diri sa Pilipinas. Kay ginhimuan ka palang sang kaso, ginfailan ka palang sang kaso, why pa gani mabalaan? Kung tuod-tuod ang ginfile nga kaso sa imo, pwede ka man mahimu-himuan sang kaso, kuha sa mga witnesses para himu-himuan ka sang kaso, bangon kay akig sa imo, damo sa kwarta, kayang-kaya matabo. Mga kakifive din, ang pinakamasakit sini, kay pag-file sang kaso sa imo pagsaka sa korte, mga kakifive, maatubang kakuntani para nga pamatud-an nga wala kasang kaso kung ikaw ang akusado. Pero, kinahanglan dakpon ka na. Kahit isimpre may kaso ka na. Di kung wala ka imo kwartang inugpiansa kung pigado ka, bisan inosinte ka sa ginpasaka nga kaso sa imo, ginpato-patuan ka sang damo kwarta sang kaso. Ihimplo na ginambal ko sa inyo ha. Di karon kay may kaso ka na. Kung isimpre dakpon ka gilang. Prisohon ka mga kakifive for the meantime. Hindi ka, kung hindi ka makapiansa para sa imo temporary liberty, mintras ginahiring ka, ara kay imo sa sulod sang prisuhan. Amo na kung nga nga gagutok ang Pilipinas, gagutok ang mga prisuhan, tungod sini nga klase sang patakaran. Nga, wala ka pa mapamatbatan sang hukom, nga nakasala kagidman, ginapriso ka na ya. Oh, tikun pananglitan nga ma-dismiss ang imo nga kaso nga wala na pamatud-an nga hindi kagali inosente kagali sa kaso nga ginahatag sa imo, gina-file sa imo, pero ti priso ka na ya. Oh, priso ka na, nakagi na priso ka na. Oh, kung i-dismiss man sa ulihi ang kaso mo, mga kakifive, ka-inosente, kagali, pero tinapriso ka na, amo ng patakaran sang korte tani sa Pilipinas. Amo ng patakaran sang hostisya diri sa aton sa Pilipinas, mga kakifive, nga ginaakusar ka pa lang, pero isulod ka na sa bilangguan. Di kun wala ka imo kwarta nga inopiansa, hindi ka kapiansa. Mapriso ka for the meantime, samtang sige ang hearing sa imo. Pag once ka mapamatud-an na not guilty ka or inosente ka sa ginapasaka nga kaso sa imo, di, kwan eh? Thank you lang eh? Oh, sorry ka lang eh? Sorry lang pa rin. Sanya kay ti napriso ka gali. Napriso ka, way kagali mo yung salaya, sorry gid. Di, way kay imo kapiansa, kay way kay imo kwarta. Amo na mga kakifive ang hostisya diri sa Pilipinas, ta? Now, amo na siyang patakaran. So, buot silingon, why man kita gahambal nga malisyoso ini mga kakifab kag ginamalisyahan sang halos kalabanan? Nga nga Lunes hasta sa Huwebes, mga kakifab, nga wala ginpapanaugan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte. Nga gintabugid, mga kakifab, sa Biyernes. Huh? Nga ang naging tabugi sa business. Kay pagka Sabado, wala opisina. Pagka Domingo, wala opisina. So kundakpon ka sang mga pulis, sang mga otoridad, automatic bilanggoon ka duha ka adlaw para pagka Lunes, iproseso mo ang imo piyansa. Amo ina kalabanan. Bisan ako sang una na agyan ko ng amo nagaklase sang harassment. mga kaka-K5, nga papanaugan kay mo siyang warrant of arrest Biyernes nga adlaw para prisuhon ka Sabado Domingo kay hindi ka kaproseso sa piyansa mo kay wala opisina? Oh, now, nagapamangkot pagin si Ridon. Oh, si Kuan Blas, si Congressman Ridon Blas. Ah, pero sa akin, kada ko ilong Blas nga Congressman. Mga kakifay. Kag, si Kuan. Ah, sino pag itong nagpamangkot, nag-question. Siling nila, no? Nga ah, oh, si Ridon ang hambal ni Ri, ang kay Ridon galilain eh. May isa mga kakifay na nag-raise ang question, nagpamangkot. Nga ah, nga, paano makapiansa si Vice President Sara Duterte? Mga kaka-K5, paano sa makapiansa kay Sabado nga adlaw? Oh, Sabado nagkadto sa kuan mong sa Hall of Justice. May ara na kita subong sang special nga patakaran. Nga whether Sabado man o kung Domingo, may ara sa mga on duty nga mga judges, mga kaka-K5. Nga pwede anytime mapatawag sang korte kung kinahanglan nun nga magpiansa ang isa ka-akusado. Subot silingon, nga bisan iban pa nga mga adlaw, bisan Sabado pa, bisan Domingo pa, subong mga kaka-K5, pwede na makapiansa kay may mga special on duty sa aton korte nga mga huwes, mga kaka-K5, nga pwede makapiansa sang ila nga mga sang ila or pwede makapirma sang mga nagapiansa nga mga akusado. Amo nang rason kung nga nagapiansa bisan Sabado nga adlaw. Pero ang tinutuyo sadto, damo sa mga nagahambal ka nagaquestion, nga anga sa kadamo-damo sa mga inadlaw nga i-file ang kaso or ipapanaog ang warrant of arrest, nga anga sa Biyernes gid. Pagkatapos mga kaka-K5, oh, ginkantuan ang balay ni Vice President Sara Duterte sa mga pulis, ginkantuan ang mga posible din nga mga lugar nga ginaistaran, ginakantuan ni Vice President Sara Duterte para nga nakpon siya, mga kaka-K5. Oh, so amoning rason nga sa si Vice President Sara Duterte mismo ang nagahambal nga ginahadlokan na sa subong, wala na sa salig sa gobyerno, wala na sa salig sa pulis, military, wala yung maminsyonar ang military, pero pulis, bisan mismo mga kaka-K5 NBI, labi kaglabaw sa tanan. Oh? Ang isa ka pinakamasakit, kay bisan mismo gani ko ng security guard niya, or iya sininga mga security officers, nga nagaupod-upod sa iya, daw nadulaan na sa sang pagsalig bangod sang isa sa mga ginapagwa niya nga statement nga sadtong tiempo ni Ninoy Aquino ang may mga bodyguard siya, puno sa mga bodyguard, puno sa mga security sa palibot si Ninoy Aquino, pero pag-abot sa may airport pagpanaog sa hagdan, mga kaka-K5, natumba lang. Ah, sang hinali, igo sang paglutang si Ninoy Aquino. Ang naghimo sini ang pagpatay kay Ninoy Aquino sa tunga tiyempo, mga kaka-K5, amo ang amay sang nagapungko subong. Ah, during the time of Marcos, Ferdinand Marcos, mga kaka-K5, di subong ang nagapungko subong. Oh, ining bangag nga si Marcos. Hambal sang utod niya. Huh? Mga kaka-K5. So karon, amo ni ginakakulbaan suno sa kay Vice President Sara Duterte. Yaway na ko salig. Oh, yaway na ko salig siya ko na no. Oh, karon nga dugay mga kaka-K5, ipabati ko sa inyo ang mga statement ni Vice President Sara Duterte. May kantana sini kun nga anga wala na siya sang salig. May mga chimpo nga wala yang naginasaligan ang hostisya, wala yang naginasaligan ang gobyerno, wala yang naginasaligan ang pulis, even ang iya security waay na siya salig. Kay base kabalo naman kamo kung ano ang gobyerno subong. Bot silingon mga kaka-K5, ang gobyerno subong ginalantaw karon Ha? Ginalantaw karon ni Vice President Sara Duterte nga ang gobyerno ta subong bayas. Kag ang ginahingabot, amogid lamang ang iya sininga mga kontra sa politika. Ano abi kay wala abi sang mayo nga performance ang presidente ta subong? Ang presidente ta nga nagapungko mga kakifay? Ha? Ang presidente natun nga nagapungko subong, wala kagid siyang may mabatian nga kun ano kanami-nami nga mga programa sa gobyerno. Ang ginahimo ya subong, ginapamakal ya na lang ang mga pumuluyo sang tagduha kalibo para kuno nga mga ayuda. May bag-o naman sila nga mga ginpangimo, ginpagwaan naman na sa nakudako nga pundo para kuno sa mga four-piece. Tapos manghatag lang sila 2,000 sa mga pumuluyo, mga kakifive, sa kada bulan. Amo na siya ang ibakal sa inyo nga mga pumuluyo para hindi kamo mag-ursa sa bangag nga panggobyerno ni President Bongbong Marcos. Mga kakifive, so gani sa to, sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, standby kamo. Isa ka broadcaster nga si Montolfo, amo galing na nagambal ng pamangkot nga sila niya nga nakapiansa na sa kay Sabado Masubong. Nga nakapiansa sa kita mo gano'n. Announcer manikad. Galing kay Manti ang problema sini mga kagifab kung announcer ka bala nga bias ka. Kung announcer ka nga ang imo sini nga kung ang imo sini nga ginapaminsar yang hindi kay para sa pangkabilugan kundi inang announcer ka kag media ka nga para ka sa isa lang ka kwan, para ka sa isa lang ka tawo di kundi hindi mayo mga kakifive. Tiyan mo na siya. Gatuon ka man mo, budlay kung magpamangu-mangu ka nga maalam ka man mo, budlay kung kainsindi ka sang layi kakabalo ka man kain sakto man kung taneng imong inoghambal pero galing ginapamangu-manguan mo lang bla mga kakifive. Plasta tara keron drisato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch mga K5 kag ban paginaton nga mga balita kay impormasyon sa mga iban pa nga mga balag lagko nga mga balita kay impormasyon mga K5 nakahibalo bala kamo nga sa ginhiwat nga budget hearing mga K5 sa ginhiwat nga budget hearing may gin-expose mga kakifive si Senator Rafi Tulfo. Ang gin-expose ni Senator Rafi Tulfo, amo mga kakifive ang mga pictures, K5 Andre, ang mga pictures sang tanan-tanan nga mga nagkala-expired nga mga bulong. Ha? Abi nyo kung pila nga balor sang nagkala-expired nga mga bulong ang ginpanglubong? Halin sa DOH, sa Department of Health, mga kakifive, may mga nagkala-expire nga mga bulong nga nagalabot sa masubra, mga kakifive, minilyon-milyon nga mga bulong. Ginpanglubong lang to kay nagkala-expire. Gali, mga kakifive, gatarangison kita ni K5 Andre. Gatarangison kita, gahiribion kita tanan-tanan. Gaway patay balik-balik tato sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga konsyal, sa mga gobernador. Para gid lamang nga magpangayo sang bulig para inugbakal bulong. Ang iban gantos, halos damu-damo sa mga pasyente nga nagkalamatay nga sa kayudi patula. Bangod sa kakulangon sang bulong, bangod sa kakulangon sang health services, pagkatapos ang buwisit nga Department of Health nga yung dipatula, mga kakifive, pinang lubong lang ang nagabalor sang halos lapit-lapit 300 milyones, mga kakifive, nga balor sang bulong, ang ginpang lubong lang. Mga kakifive, bangon kay nagkala-expire? Lantawan nyo bala kung ano, mga kakifive? Kung ano nga pagpatuyang naton sang kwarta sa kaban sang gobyerno, ginusikan lang naton ng mga yudipatula nila nga ini, Mga kaka-K5, katapusan gali, ginapanglubong lang, damo-damo sang mga pumuluyo nga nagaantos diri sa aton sa Pilipinas bangod sa kakulangon sang bulong, bangod sa kakulangon sa inugbaka sang bulong. Ha? Galuhod-luhod ka pa to sa mga public hospital nga i-admit ka, kaghatagan ka sang husto nga mga bulong, katapusan mga kaka-K5, sabton ka lang sa mga hospital personal, suplada pa! Kaghambalon nga ay way kami niya inugahatag sa mga bulong day kayo na mga bulong day wala na mga supply day yun na po gabili sa elix yun di patulagin bilyon-bilyon galing nga balos ang bulong ginapang lubong lang bangun kayo nagkala-expire tapos pabahian talang eh tapos ngayo naman na nga to sini nga Department of Health sang damo-damo nga budget para sa bulong nga pinanglubong yun lang eh ang mga nagkala-expire nga mga bulong mga kaka-K5 ang aton nga mga pumuluyo damo-damo sa mga nagkalamatay bangod ginakulang ang ila sini nga health services sa mga ospital ta ni ultimo sa aton nga mga city health office hindi ka katilaw sa mga bulong nga mga lilintokin kag buro-buro na eh yun na po gabili sa ngilik sinabi hindi mainit sila man mga kaka-K5 ha sa pagkadamo-damo sa mga bulong nga mga pinanglubong sa mga yudapu. Ay, Jesus Maria, ihunis. Bilyon-bilyon, makayam. Latawan niyo, blakong pila prisyo. 1.4 billion nga balor sang mga bulong nga nagkala-expired mga kaka-K5 ang ginlubong lang niya sang Department of Health. Ang dapat siningay mo unta, imbestigaran kon nga ang nagkala-expired ini. Kag kung sino ang may mga sala, iupod kay Fab Andre lubong sa bulong. Mga yudapuga ka mo, mga bilis ang ilay ka mo. Wala huya ka mo, mga lampingasan ka mo na sa DOH. Lintukin ka mo. Damo-damo sa mga tao nga nagkalamatay, dire bangon ginakulang sa bulong ng mga yudipatula ka mo, katapusan gali. Oh? Hamako nyo na ang 1.4 billion nga balon sa bulong ni Fab Andre lubong mo lang bangon ka nagkala-expire. Grabe nga usik ta sang kwarta sa pundong nga mga yudi patula ka mo. Damo-damo sa mga masakiton ka mga tigulang. Mga kaka-K5 ang mga maintenance nila, hindi nga rin katilaw. Bangon sang puwerte nga kapigaduhon. Ara gali ang mga balor sang 1.4 billion nga mga balor sang bulong. Mga kaka-K5 nga kala-expire, pirang lubong nyo lang nga mga buwisit ka muna. Mayo ka mo yung mga lilintokin ka buro-buro ka mo. Mayo ka mo kung magmalasakit ka mo, ara ka mo sa mga private hospital. Yung napugani nila ni ay mga kaka-K5. Oh? Oh, so gani. Standby ka mo sa ato. Sini nga mga pinalangga nga mga tapramete sa ato magkauturan. Historial talaga rin sa ato. Sini nga pagpangalagat. Oh? Nami si inyo, no? Kanami nga kasi sa gobyerno ni ato ni Buisit ni Yudi Patulani. Nga ang natawo man kuya bilang Pilipino man. Bisa sa Nigeria na natanik ko natawo. Okay lang. Bisa negro itsura ko. Lintukin nga klasikan nga klasika pungso ning ato ning Pilipinas ni man nga nakatilaw kita ato niya sa mga lideres sa gobyerno ng mga buwisit mga wala huya mga lampingasan mga damol guya ay sus Maria Ihunis oh mga kaka-K5 ni sala magsakat sa bukit ka maghimo nga NPA ito kunami ah ha amunin kong kaysa siguro hindi naman baso ng iba ni mga tao ng mga kultura ng kasaka sa bukit kay bangon siyang di hamak kaka-inhostisya ang ginahimo sa ato ng gobyerno di mga kaka-K5 Oh? Oh, hindi na mayon. Hindi siya din ang ustisya. Sini mag-amuni man. Mga kaka-K5, damo-damo sa mga pumuluyo nato nga nag-antos, mga katikulangan ta. Gakalamatay lang kung kaisa bangod gaginakulang sang bulong. Bangod ginakulang sang health services. Pagkatapos, samakon mo 1.4 billion nga balor sang bulong, ilubong mo lang bangod kayo nagkala-expire. Sa malipot nga sugilan nun, gaginago gining aton nga gobyerno ni. Buisit gini wala huya, gini lampingasan gining aton gobyerno ni. Grami, i-wild subo nga bisan Domingo. Oh, mga kaka-K5. Doon, nagsaka naman ang limpuduhan ko sa dugo ko. inom tanay, Black Clinica, DTX 500, kag may tisib. Papadula sa... kwan pampadula mga kaka-K5 sa high blood mga kaka-K5 oh salamat yung Jesus Maria Ihunis amo ni ko nga nga nanamitan gi ko di magprograma sa K5 night watch kay sa K5 News FM K5 andi kay mga pag abuton gani ko sang high blood ko Inom lang tayo ko DTX ka coffee, DTX sa 500. Tapos dugangan ko lang sa nga MITC para maki 5 nga dula dayon nga kon nga limpuduhan sa dugo RC Bliskad. Daka ilinit nga dako lugot ni Blacky 500. Kay mo kita sila nga mga kauturan taga lalain na mga tigulang ta subungo. Kalo sa Luzon gani makatilaw sa mga maintenance nila ni sa mga inumbakal sa mga maintenance nila pagkatapos 1.4 billion yung mga kakifab sang 2025 na nagabalor sang 1.5 billion ng mga bulongin pang lubong lang. Ang tawa ko nung kagagong atrasin sang gobyerno ni ato ni. Amo na kaya ato na gobyerno ni bangag! Tanan-tanan ng mga sumulunod, bangag naman lang! Hindi patula! Oh! Oh! Inong ko na i-detect, may bandid. Kaya bandid kay gasaka naman ang alimpuduhan ko sa dugo. Seriously speaking, mga KK5 Clinica DTX 500, ini siya ang superior antioxidant mga KK5, no? Ang Clinica DTX 500, namin ini siya sa hypertension, high blood, kag lakip na sa diabetes, kag iban pa nga mga balatian, even cancer mga KK5, ma-prevent ini nga magtubo sa aton nga lawas. Nga, kaya ang Clinica DTX 500 mga KK5, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties, agon nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas, ta? Mataas kamasaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa DTDSE o kundi sugar sugi cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MITC naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga pungga na pagguba sa mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So ano mga kakifab, ano pang inahulat nyo? Inom na sang Clinica DTX 500 kang MITC. Power duo sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Proteksyonan ta aton kaugalingon, Clinica DTX 500 kang MITC. Adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Mga kakifab, available ang Clinica DTX 500 kang MITC sa tarang nga mga butika nationwide, sa mga parmasya, sa mga drugstores. Labi kang labaw sa tanan para pure ang inyo sini nga makuha. Kadto kamo sa tarang nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy na pahamtang nationwide. Sa dila mga lugar may ara kita. Pase sa Sara, sa Kalinog, sa Miyagaw, kag diri sa Iloilo City may ara kita mga K5 sa Clinica di sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mga K5, no? Ang iyo sini nga himuon, simple lang. Mas-share kamo sa tanan-tanan ng mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy nationwide. Ang aton nga oras, alas 7:48.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio.
4: Visio.
5: Yung may D3.
6: Matagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
5: DTX 500.
7: Masaligan.
5: Epektibo.
7: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
7: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
5: Masaligan.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
10: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
11: nationwide.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C.
6: Babaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
6: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre?
17: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Good news!
19: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
20: Gagabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang lapani. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
24: Puro kapul katol.
23: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift.
27: OT.
28: Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Para sa matino nga dugo,
30: DTX 500.
31: Para sa healthy nga tayo,
30: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidant.
31: Nga amo naman
30: ang nagatino sa imo atay.
31: Basta tino nga tayo,
30: happy kanunay,
31: DTX 500.
30: Masaligan,
31: epektibo,
30: DTX 500.
32: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
34: D3 Bio.
35: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
35: Ang VCO.
34: Yung may D3.
35: Mga butika.
34: D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
35: Ang VCO.
34: Yung may D3.
35: Mga butika.
37: Itong corned beef na lang ulit.
38: Okay na.
39: Mami!
38: Angeline!
39: Walang masama sa okay lang.
38: Pero
39: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito Onharo, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
5: D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngaboyon.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO, BCO. Yung may D3.
7: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
8: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
7: Ang masking disease na.
8: Mga kuko nga doon di maayong
7: patuloy lang.
9: Nail fungi.
7: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
7: Yes.
8: Duksan. Ha?
7: Bulaklak, ah, bulaklak.
12: Sa buhay ay kailangan.
7: Bubuka ang bulaklak.
8: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may arasang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
7: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ampawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
12: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
8: Kuno mi gid yung D3 Bio, no? Pilas-pilas ka.
7: Di pagyapon mo ginom D3 Bio, perdi gid ka mo. So, amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
8: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. sa mga flowers.
12: Actually, why na siya ga-garden eh? ginapanggalbot yung lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
16: K5.
5: K5?
16: News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
5: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
18: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabon kita sa 5 minutos na nakarigad sa alas sa 8. Sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-K5, check na aton ang mga pila ka mga balita na kaga-information. Halin sa aton sila nga mga ka-K5 reporters, no? Pero antes sina, ma'am, basa tayo sa mga mensahe, reaksyon, halin sa aton sila nga mga followers nga nagamunit to na diri sa aton sila nga pagpangalagad.

0: Ding kay mo kita sila yung mga pulisya mga kakipay mandoon day LG nga ang mga pulisya tagan chansa nga mga pulisya makadto sa mga barangay nga makadto sa mga pumuluyo sa bilog nga kwan sa bilog nga Pilipinas kag mang ukay sa mga balay kay para pangitaon ng mga pusil nga ginapanagiyahan ka mga tawo man kay mo kita sa naman pero sila na sa mga kakipay nga marsyalo hindi bla din kay mo kita sa makon mo ang mga nagapanag-iya sa mga pusil nga mga kautura naton nga mga private person nga may mga ginapanagiyahan nga mga pusil sudlon sang mga pulis kag i-search ang mga pusil kundiin ginatago kunara giman sa mga balay sa ano nga rason man sa diin ang ginatawag naton nga privacy di mga kakifive di ganit takakuha sa mga dokumento sa mga tao sa bangol sa ginatawag naton nga inang Data Privacy Act. Katapos lusubon yung balay katao ka para nga magpanglantaw ka mga pusil kung nila pang tago. Di ganit tagalawag sa ngalan sa mga kriminal di nga ginadakop bangod kay sa Data Privacy Act. Di ganit tagapakita ka mga itsura sa mga ginapang dakop di nga mga wanted nga mga persona tungod sa ginatawag nga Data Privacy Act. Pagkatapos yun ipatula, sudlo ng balay katao kag pangkwao kag panglantawon kag ipang search ko sa dito mga pusil na pangtago. Ano kagago klasika? Ano kabangag nga klasika pang gobyerno ni ato ni man? O yun i-black, i-bebandre? Di mo kita sa naman? Oh, so ganit, standby ka mo, istoryahan, tara karoon ha? Dari sa ato, sining nga pagpangalagad, mga kakifive, check na ito nanay. Ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato, sining nga patrol. Kung kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby.
1: K5 News FM. Kampyon report.
2: K5 June gindakop no sang Iloilo City Police Station 2 ang tatlo ka manog scrap. Matapos nga ginkuha nila ka K5 June ang isa ka rin sang salakyan kag pila ka mga parts sang motorsiklo sa Barangay Gustilo La Paz.
0: Pangawat naman eh. Silingko pangawat naman eh.
2: Ayas sa kayo, John?
0: Silingko pangawat na naman. Damo naman, yes. Damo naman kawatan, subong.
2: Oh. Actually, ka K5, John, sa information naton nga nagather, no, ining natabo ka K5, John, tatlo ni sila ka manog scrap. Mm. Isa ka babae, kag duha ka mga minor de edad ka K5, John. Samtang nagalibot pala sa Barangay Gustilo, may nakita sila ka K5, John, no, nga do, wala isang tao nga puloyan, bukas ang gate ka K5, John, kagin-check nila ang sulod. Pag-check nila sa sulod kay K5 June, may nakita sila nga isa ka rin sang salakyan kag pila ka mga body parts o kun parte sa motorsiklo ka K5 June. Hindi ma-determine sa aton nga kapulisan kung wala sila sa idea kung may nagatinel dira sa among puluyan, pero ging bit-bit nila bala ka K5 June ining rim sang salakyan kag pila ka mga body parts considering ka K5 June nga ining rim according sa aton nga pulis kag sa tag-igaman ka K5 June. Ang isa sini nagabalor sang 28,000 pesos. Ati ang tag-iya sini ka K5 June, wala na dara gatiner sa ilang puluyan. Kumbaga may caretaker lang bala ka K5 June kag mayara sang CCTV. During the time kay K5 June, pagsunod sining tatlo ka manog scrap, wala sang tawo. So ginbit-bit nila ka K5 June ang ilang nakita ang mga metal kag naglakad. So sa nakita gin-check ang CCTV na identify ka K5 June ining manog scrap ang residente sang barangay Rizal La Paz ka K5 June. With the help sang barangay official sang Gustilo, nag-coordinate sila ka K5 June sa Rizal La Paz agud matultulan kundi ini ang puluyan sang tatlo ka manog scrap. Kag dito with the help man sa aton ni Iloilo City Police Station 2, nakilala ako na identify nila ka K5 June kag ginpatawag sa police station. Actually ka K5 June ang tuyo lang ko tani sining tag-iya since according sa aton nga police nga ang mabuot na bala ka K5 June maluluyon man nga Aluya gyelang ka kay Fabjun mabalik ang rim sang iya nga sarakyan considering at imahal ang values ni ka kay Fabjun. Di kay unfortunately according sa mga manog scrap napakilo na ka kay Fabjun ang amotong metal ka kay Fabjun kay hindi na ma-determine kung diin din dala ka kay Fabjun. So since wala na mahimo at hindi naman mag-file sang kaso ang ining tag-iya nag-abot na lang sila ka kay Fabjun.

0: June sa agreement nga ti sige ipalampason ko ni hindi ako magfasang kaso pero iban sila ka kay Fal June sa may Agustino La Paz nga maglibot kag mang scrap sa liwat.
1: Eh, so ang duha ka mga minor di edad ni ti ano natabo sila ya kay manti minors.
0: Aging ano naman sila ka Kay Fab June, aging papuli naman sila sa barangay kag dito na lang gin settle ka Kay Fab June. Amo ni ang gin agreement nila nga di na magfilan sang kaso, but pasiguraduhon lang nila nga hindi na sila magbalik sa Agustilo La Paz agud hindi na masulit ka Kay Fab June ang ilang gin obra kay since nga ining babae ka Kay Fab June actually familiar naman sa mga taga dira nga manug scrap gid siya ka Kay Fab June. Amo na unfortunately nga without ano ta ka Kay Fab June kano man ilang intention mas honest mistake man o kung na kumbaga na monitor o kung na libot na nila ka Kay Fab June prior ang amo nang area kag balaan nila nga may mga metals dira kag wala tawo gimbalikan gigin pang pick up to ka Kay Fab June ang rim sang salakyan amo na ang tinakita gid sa CCTV sang barangay nga ginsulod nila ka Kay Fab June ang amo nga compound.
1: Oh, okay. Patawaron lang anay. Patawaron lang anay.
0: Ti amo na kay Fab June settle lang
1: ala. Ang mga ginpangkuha na ti ang aton niya, no? Why naton niya tolerate nga muna kay man ti hindi inyo mong kritigali, basi bala kun hambal ni nati scrap abi nila ya, scrap na man lang bala. Suging kuha nila, no? So pwede mapatawad, pwede mapasaylo. Basta importante ang bilis ang scrap nga ginbaligyan nila, ibakal bugas kag ibakal pagkaon ni pagbakal siya bo. Mo man importante da. Kaya nga ito, malay nga ginakainitan pirmi, ini mga kawatan, mga hold upper, mga snatcher, mga pickpocket, nga naga pinangawat ang mga yun ipatunag pang hold up para inugbakal siya bo, na muna inaitan na, nainitan na ito. Pero yung mga pariyo, sining ti, gapang scrap sila ti, nasalaan nila ito nga ang rim galiya, abin nila scrap pa ito kay manti, kara man naga tinerda. Kuan man eh, no? Abi nila ya scrap na malamo tikundi kuha man nila so importante nagaako kay importante nga pangayo pasaylo.
0: Yes, amo na ka Kay Fab June at amo na gani hambas ang pulis naton nga mabuot mabala ka Kay Fab June fortunately mabuot ang tag-iya sa tong rimsang salakyan kag naluoy man ta Kay Fab June sa mga manog scrap ginpatawad na lang kag nga ginsettle nga ti amo na nga hindi na di na sila magbalik sa may Agustilo ka Kay Fab June mangita na lang sila sa iban nga barangay kung din sila pwede makapang scrap ka Kay Fab June.
1: Okay, sige.
0: On the other hand naman niya ka Kay Fab June no nangin mataw hay malinong kawala man sa may natabugid anong aksidente with regards sa ginpatigayon ta Kay Fab June nga 2026 bar examination dito kaina sa may Central Philippine University mga pasado 6:30 kaina ka Kay Fab June bukas na ang dalan sa atubang sang CPU matapos nga init ini ang ginpasiladhan ta Kay Fab June sa unang adlaw sang bar examination as early as 4:30 kaina ka Kay Fab June ginpasiraduhan until 8:30 tapos ginpasiraduhan luwat 2:30 until 7:30 supposed to be sa ilang permit pero paglabay naton dito kaina ka Kay Fab June 6:30 onwards bukas na may mga ano lang ah may mga gamay lang ka Kay Fab June ng mga traffic related bala nga mahinay ang dalagan sa trapiko because nga foot traffic sa mga supporters sa kaga relatives friends sa mga partakers naton may mga pila ka construction sa mga dalanon ka Kay Fab June no? So abiso na sa aton nga Traffic and Transportation Management Office so far ka Kay Fab June nangin matawhay man ang pagpatigayon sa unang adlaw sa nga ukon sa day 1 sang bar examination so abiso man sa second day ka Kay Fab June September 9 same situation ka Kay Fab June no? Sa pasiradhan ang dirang portion kag amuman gapon ka Kay Fab June sa September 13 kag isa pagid ka Kay Fab June ginadumilian ang pag-inom sang okon pagbakal sa mga makahulubog nga ilim nun within 50 meters ka Kay Fab June no? Malapit sa Central Philippine University sa mga na-mention naton nga adlaw ka Kay Fab June kadungan sang bar examination na ginahiwat nila ka Kay Fab June.
1: Testing ni Abi palapit sa kay Barangay Kapitan ng inang Vanessa. Kay gareklamo to siya nga wa isang koordinasyon sa iyang barangay sakop na sa barangay ang CPO mong
0: San Isidro, yes.
1: Yes, no. So gareklamo to siya nga wa isang koordinasyon sa iya bilang barangay kapitan, bilang barangay official Kay ti pasiraduhan ng ina nga mga lugar, wala siyang koordinasyon. Siya dapat nakaibalo man ang barangay kapitan, ang mga barangay official, dahil binigid siya ang kapitan, dapat nakahibalo na para nga makaplastan na sa mga tanod dyan dahil agod nga makabulig na sa pag-traffic sa sining mga lugar tungod kinanglano ng assistance sa barangay da, kay 5 Jenny?
0: Actually, kay K5 June, kaina, pagka doon naton sa area, no, may mga presensya man kay K5 June sa barangay Tanod. Kag dito man ang mga barangay officials naton kay K5 June, pero doon wala ako personally nakita si punong barangay Runella-Waneza kay K5 June.
1: Amo na gani nga si kapitan, among kapitan, da nga sinong nag-leader na sila. Yan, ang kapitan niya, Wake Balo. Tapos sa mga barangay Tanod, ara man naging ang nag-operate na mga barangay kagawad. Tinanong ano nga klase na buot silingon, ginalapas mo yung barangay kapitan, kaya yung barangay kapitan niya, Wake Balo, kamu inyo yung mga barangay Tanod, nag-matumato na. So dapat ang kapitan among pinakaunang akantuan, hindi kay inano nga klase na amo na ni subong ang pangabuhi, tas kalibutan na. Nga kung kumo kay kontrapartido, hindi kay mo pagpabalon. Tapos mamatumato yung mga barangay kagawad, ay naano nga klase ni sila yaman, amo na ni subong ang pangabuhi tas Pilipinas ne bendalo na tanan-tanan. Kay 5 Jenny.
0: We'll check with punong barangay Runella-Waneza kay 5 June regarding this matter.
1: Interviewon mo siya naton ti nanok matuod ni nga way kay mukbalo sini. Tapos ti siyempre kung ano matabo sina dira sa sina nga lugar, kung may mga insidente nga magluntad sina dira, ang number one nga basulon da kapitan manggapon ti Wake Balo ay kapitan. Hindi ba? Okay, 5 Jenny?
0: Yes, okay, 5 June. Okay, do as far as I remember, sa talikdan nga tuig ka kay 5 June, no, mumani ang concern ni punong barangay Waneza nga wala man na properly na coordinate sa iya ka kay 5 June. Ini nga pagpasirado sang area dira ka kay 5 June, kagpapatigayon nun nga bar examination sa iya nga barangay.
1: Okay, sige.
0: Upod sa patrol, si K5 Raymart Espeha Umalay, ni naman si K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
1: Raymart, gila yung totoo niya nga. Naminami sa ngalan niya nga Raymart. Hindi pa makoy-makoy nyo na yaman. Kalaway pamatihan sa Makoy. Nami ang remark siya. Hindi pala kay Pep Andre. Oh, remark. No. Wala, sige. Sa ato sining nga pagpanglagad, mga KK5, reaksyon anay nagikan sa ato sining nga mga followers. Ano mga reaksyon nalis sa ato nga mga followers? Ura kita sa mga reaksyon sa mga followers nato. Diri sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Una ha. Sa kay Vicenta Latigo Villanueva, shout out. Sa kay Bibigirl niya, tanan o brahon sa gobyerno para mawala ang mga Duterte. Palayo lang sa Ginoo, pero daw, amo ginang matabo nga magpariho kay Ninoy, si Vice President, ipalayo lang gid. Kabay pa, hindi na matabo, hindi na masulit. Sa kay Oliver Bila na, ang delikado dyan, base hatagan malita, isa sa mga bodyguard, nga magbaliskad, paya Jan Delicado si VP Sara Idol kabay nga indi lang matabo. Kay Sammy Jola, shout out. Kay Apple di Aptabataasan, shout out kuno sa Cepeda Line Families sang Zone 1 Tubungan Iloilo. Sa kay Virginia Parinyo, kay Rudy. Anong Rudy? Binje Parinyo, Marivic Parinyo sang kagtaasan na family sa barangay San Pedro Mulo kay excuse me sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma Angeles, taasan Ledesma sang Zonto Tubungan. Nabasa ko na, okay. Sa kay Rhea Capanas, kay sa kay Rose Impas, shout out. Sa kay Renato Bindita, kaniming idol niya Bulayog, gidang administrasyon ni Marcos ang obra niya sa tawo sa Pilipinas, pangawat prisuhon niya ang agen sa iya kagang impeachment kay VP Sara, wala nagid may naubra nga maayo. Pinas adik bangag klase presidente, hambala hambal ni Amy Marcos Idol John. Si Edson Cabanero niya, oo, sakto ka. sa kay nya si Tim Suplico nya ang nya good evening Sir John, dapat lang hambal pirmi nga adik kag bangag wala na pulos ang justice ta gapungko sa ombudsman madalasa sa kwarta takot sila. Shen Tansilia, shout out kay Bong Lapores sa Simblante. Siyempre, may bayad halin kay Kong. Ang anuning buhat yan ni Silingon nga may bayad halin kay Kong man. Sa kay, niya ba, si Katilaw na sila malita, idol? Ati Waita Kabalo. Kay Marinette Manikanda, shout out. Kay Den Villarreal. Mayang gabi, K5 John. Halin pa sa Agong Vigilantes Action ay Patrol hasta sa K5 Lingaw ako mamati. Thank you. Kay Edson Cabanero. Silinga hambal ka mga taga kwan. Ako ko pinakanami nga pagpalakat sang presidente sa kasaysayan ka Pilipinas hambal ni ko. Ambot ano na namitan sa nanamian niya siguro inang nga pirmi lang gabaha. Tapos nanamian niya siguro kay ti gabinangag ang panggobyerno. Nanamian siguro kay manti may ginapanghatag at 2,000 kada bulan. Para nga ipanghatag sa mga tao. Pero ko sila nga dako nga mga programa sa gobyerno diri sa Pilipinas ni Waikok Bate gida. Alam tawa niyo bla. Mako niyo 1.4 billion nga balor sang kwan. Nga balor sang bulong, binlubong lang mga ka-K5. Halos ang aton nga mga pumuluyo, halos ang aton nga mga katikulangan, di mga vulnerable, mga masakiton, nga mga kauturan aton, mga pigado, nga mga utod. Taway na nagani, nagapa-hospital, kay wala kwarta, inugbayad sa hospital. Pagkatapos ang bulong gani, ginalubong yang tag 1.4 billion nga balor sang bulong, ilubong lang. Ilang tawa niyo, Blanco, ano nga pag, kung paano mga ka-K5 ginusikan, paano ginuyangan ang kwarta sang gobyerno? May tani bala inang nga kwarta tani sang buwisit nga taga DOH. May tani bala ko ng kwarta nga halin sa bulsa ni Bongbong, ni Lisa, kag sang iya nga mga pamilya. Inang nga kwarta mga kakiba, halin na sa aton, ginpatay-patayan tada sang pangabuhi. Gaturolo, kagagahirimag, gagabaralhas ang ilok, tagaghita, tasina. Sang pag... himakas para nga makakwarta, para nga magbayad sang layo, kung magbayad sang buhis, para nga makahatag kita sang buhis sa aton nga gobyerno, para gamiton, para nga inobservisyo sa aton, katapusan ginapanglubong lang mga ka-K5 bangon kayo nagkala-expirang. Di dapat manabat sinadira ang mga kung sinong naghimo sa katuntuhan nga ina, nga nagkala-expire ang bulong. Mga ka-K5 nga nagkala-expire na haw. Kung pinanagtag nga sa una sa mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas, di unitane, napusla na sa aton nga mga pumuluyo na nga nagkala-expire. May posibilidad mga ka-K5 nga ginbakal nila ini nga lapit na lang magkala-expire. Ati karon kay way mahingagaw panagtag sa mga ospital, sa mga city health, way na panghatag ini sa mga pumuluyo kung ni na-expire. Mo Chilingon, ang nag-racket sinidere ang mga buwisit nga mga taga-DOH. Amuna laban-laban. No? Iban pa nga mga minsay, Jumar Tabungon or Tubungan. Good evening. Shout out sa kay Rosimpas, kay Ria Capanas, Verna Salvilia, Oliver Bilana, niya tanan-tanan nga mga binipisyaryo sang ayuda, imbestigaran, kay hindi man tanan nga mga pwede makabaton, basta lapit sa luwag, mariklamo na nagasinalampaw lang liwat-liwat sa listahan. Lord Tani, magabaan sila. Ila ini gid indi gid ang mga hudas ang mga nagapungkok. Sakay Juan Bonye Cartagena, shout out. Hoy, ta Juan. Shout out. Sakay Chodorico Mospa, Grimming K5 John, Molet Penuela, shout out Oliver Bilana, tanan-tanan sa kay Jordan Paul, Dilia Sablada, shout out Molet Penuela, sa kay Norberto Aguilar, shout out man, si Hinangag, shout out. Sa kaya Dindo Subihano, shout out John watching from Santa Barbara. Mary Jane Patarata Villaranda, shout out man. Sa kaya Grace ko, kay nang Grace ko, shout out. Akag sa kay nung Arta, mayang gabi, shout out. Namnam. Kaya Tonyo Arnold, shout out ko sa mga taga Barangay Daan Norte. Kaya Bibi Girl, shout out man. Kay Alpha, shout out. Lay Lorly Gardose, ginatamyaw lang ang mga kabataan tanan nga Gardose family. Kay WCJ Dakyana, shout out. Flor Delisa Misaruha, shout out man. Sa tanan-tanan nga nagapamati, nga nagapakigupo diri sa ato siling pagpangalagad, nga nagapakigupo diri sa K5 Night Watch. Sa kay Renato Bindita, nga good evening idol, nga bulay og gid man ang administrasyon ni Marcos. Ang ubre sa Pilipinas, oh, nabasa ko na. Okay? O, sa kay Jomar Pinicilia Rodriguez, shout out Emma Castro Kabilan. Parkon si Kada Eduardo niya balaan na ginila nga di makasuhan ang vice dagdagan pa warrant minango niya nga ubra ka judge. At yan mo na gani, ginabend na gani ang law. Andy Aluado, shout out Sinon Paris Jr. Good evening, Sir John. Kapamati gihapon sa imo. Thank you. Oliver Vilana, niyang problema dyan, idol, kay Bangag. Puro na lang panagtag ayuda, yunipato sila. Sila lang man ang nagpakinabang mga malapit sa luwag. Kabay pa nga magabaan ang mga animalis nila na palapit-lapit sa luwag. Managaning ang balta sa inyo. Ang kutob daya sa mga malapit na yamon na makatilaw pirmi sa mga ayuda, mga bugas ginapanghatag, kwarta ginapanghatag, mga kakifay, pero ang mga tao yan nga mga makita nila nga wala ga pakialam sila, wala ga sunod sila nga gusto sa administrasyon. Pabayaan man nila, way man nila gina hatagan sa pagtamod, kaya way man nila gina dala sa mga at pinakamasakit amuni ay na mga kakifay. Kita nga mga nagatrabaho, kipay Andre, kita nga mga nagatrabaho, grabe ang pabalhasta para magtrabaho, para mag-income. Before naton mabato ng aton sweldo, no? Ginabuhina na sang tax. But silingon, una pa uyat ang gobyerno sang aton nga buhis, sang sa aton sweldo. Kay paglantaw mo sang payslip mo, dala ang pagkuha sang kwarta mo, ara na tanan-tanan nga deduction, no? May ara ka na dira nga ginkuha nga sa nga deduction sa pagbayad nimo sang buhis. Pagbakal nimo sang pagkaon, antes mo kaon imo ginbakal nga pagkaon sa grocery, may buhin mga ka-K5 nga IVAT. Pagkadto nimo sa restaurant, makaon ka, may balairan kapagid. Buhinan pagiliwat sang tax. Mag-istar ka sa balay, magbakal ka sang propiedad, bisan ano ka dako o kun kagamay sang propiedad mo, mabayad ka magyapon sang real property tax. Tanan-tanan ni mo nga hulag, may mag-inom ka lang tubig, may tax na subong. Kung sa uma ka ga-istar, tilibre mo tubig, iway tax, kay makasandok ka lang sa mga tuburan tiya pirmi, di ba? Pero diriya sa aton niya mga ka-K5, sus Maria ihunis ni Garapon ni Santissima, kadahulag mo rin mo ya tax mo. Pagkatapos, nagalaong kita nga ang aton nga buhis, mga ka-K5, nga ginabayad sa gobyerno, ginalauman ta nga ibalik sa aton, pinagi sa pagserbisyo. Ano nga mga serbisyo ang dapat nga ihatag nila sa aton? Number one, serbisyo medical. Serbisyo, health services. Amo nang pinaka-importante gisubong? Dapat sa health services kita, mga ka-K5. Pero anong nagakatabo sa aton nga mga barangay? Pag may tawo nga nagabalatian, dalon sa ospital, pag makita sa mga ospital personnel, napigado kay mo kag daw wala ka kailis pag sulod mo sa ospital, sika-sikaon ka lang sang mga atinding pisisyan? Ha? Kung magreklamo ka, singalan ka pa. Pag wala ka inugbayad, sa imo doktor, akigan ka pa. Hindi ka pa pagbatunon sa ospital. Kung nagpangamuyo ka, nahatagan ka bulong anay for the meantime, kay wala ka pa inugbakal, wala sang stocks nga bulong sa ospital. Sang una, ginhimo ni Senator Bonggo ang Malasakit Center nga nakahatag bulig sa tanan nga mga pumuluyo, nga mga pigado gid, nga hindi makasarang makabakas ang bulong. Ginahatag nga libre sang gobyerno ang bulong sa ila pinaagi sa Malasakit Center. Ano ang ginhimo, sang gobyerno ni Bongbong Marcos? Ginkakas ang tanan-tanan nga mga budget nga nakapertineser sa Malasakit Center. Rason, kay kung magsigi-sigi ang Malasakit Center, syempre ang kadayawan sang pumuluyo ara kay Bonggo, hindi kay Marcos. Di si Bonggo kaalyado sang mga Duterte. Number one nga ginkakas ina mga kakay-five, ti ano subong ang Malasakit Center? Hambal nila ang mga ospital pang gobyerno, mga kakay-five, hatagan or mag-a-operate nga zero billing. Buot silingon, zero billing, wala ka balayran kung ma-ospital ka na, mga kakay-five. Why kasang balayran sa tanan-tanan? Pero ginapili man lang ang pasyente. Kung magkadto ka nang isabat si imo sa ospital personnel, sa ospital management, gutok na. Di ka na pwede sulod. Kay galagas ka sa ospital billing nga zero billing. Di paano ka makavel sa zero billing kay magkadto ka sa ospital nga mga pre o mga public hospital, hindi ka man kasulod. Kay gutok na kuno. Ang ginaprioridad nila ang mga pamilya malang nila kamakilala nila ng mga tao nga mahatagan sang pagtamod. Mga kakay-five, sa diindiri ang ginahatag nga serbisyo sa aton sang gobyerno sa ginabayad tanga buhis. Damo-damo tasang masugata nga mga tao nga nagapalapit sa aton nga pangayo bulig. Inugbayad sa ospital, inugbayad sa doktor, inugbakal, bulong, tanan-tanan. Mga kakifab, salo na ni Congresswoman Jamjam Barundao. Siya na nagasalo sa nga musin nga mga problema. Pero sa diin, mga kakifab, ang matutuod nga ginahatag sa aton nga serbisyo. Sa health, wala. Igo na yawon kwinta, gulpi lang mabalanta. Nga may mga bulong galing nga nagkala-expired sa Department of Health nga nga balor sang 1.4 billion nga ginalubong lang sa duta. Yoda puga! Bilik sang ilik! O hindi ba na? So sa diin ng ustisya sino mag-amuni? Ang bulong nga ina nga 1.4 billion mga kakifab, hindi na kwarta halin sa direktor, sa halinda sa sekretaryo sang DOH. Hindi nahalin sa iya bulsa. Hindi nahalin sa bulsa sang buisit nga bangag nga gobyerno. Ha? Hindi nahalin sa bulsa ni Bongbong Marcos. Hindi nahalin sa bulsa sang asawa ya. Hindi nahalin sa bulsa sang sekretary sang Department of Health. Ang 1.4 billion nga balor sang bulong, mga kakibay, kung gingasto para ibakal sang bulong nga ina nga nagkala-expired, halin na sa bulsa ko, halin sa bulsa mo nga nagapamate, halin sa bulsa mo nga nagalantaw, halin sa bulsa ni Andre, halin sa bulsa sa mga tricycle driver, halin sa bulsa sa mga tricycle driver, halin sa bulsa sa mga e-bike driver, halin sa bulsa sa mga taxi driver, halin sa bulsa sang ordinaryo nga mga pumuluyo sa Pilipinas. dira na naghalin ang kwarta nga ina nga 1.4 billion nga ginbakal sang bulong sang Department of Health nga nagkala-expire man lang nga ara subong mga kakipab ginlubong sang mga UD patula nila. Oh? Gaantos ang mga pumuluyo ta nga wala inog bakal bulong. Damo sang mga pumuluyo ta nga nagkalamatay bangod ginakulang sang health services. Bisan inog pa-check up sa doktor, wala. Bisan inog bakal sang medical, wala. Bisan inog bakal sang bulong sa high blood, wala. Bisan inog bakal mga kakipay para sa sakit sang tiyan, wala sa lupot. O kung ano pa nga klase sa mga bulong nga kinahanglanon sang tawo. Wala sila sa inog bakal. Ah? Gaantos kayo wala kwarta. Katapusan, ginalubong lang sa mga buwisit sang sining bangag na administrasyon. Ginalubong lang ang balor sa 1.4 billion mga kaki-five nga bulong. Te, lantawa nyo. Oh? Masakit mga kaki-five batsagon. Nga amuni ang aton Pilipinas. Mga kaki-five, ako nagapati nga ang Pilipinas manggaranon sa tanan. Damo manggad ang Pilipinas. Pwede kita, mga kaki-five, nga makapangabuhi nga hindi kita maglubos sa utang. Nga hindi kita malumos sa utang. Pwede ka pangabuhi ang Pilipinas nga hindi malumos sa utang. Kay ang mga Pilipino, mga mapisan, kabalo mga buhi sang ila. Galing ang gobyerno ta mga kakay-five matarong, pero ang nagapalakat sang gobyerno amo ang mga demonyo. Ha? Ang mga nagapalakat sa gobyerno amo ang mga demonyo. Amo ang mga bilik sang ilik. Ang nagapalakat sang gobyerno amo ang mga yudi patula. Mga satanas. Mga lampingasan. Mga kakay-five. Oh, hindi bla? Na, amo na! Oh, kita nyo reaksyon sa aton nga mga pumuluyo? Sila nyo liber lanaw? Yag to ka sa hospital, libre ko no, pero bulong dollar, ikaw man mabakal, kay wala ko no sang stocks, kag wala man na aparato sa hospital, repair pa ikaw sa private, kay rigto ko no ang kompleto, te kundi bangag nga klase sa pagdumala sa gobyerno. O kita nyo. O, mga kakifay. Tiyan mo na. Amo na nga katabo subong. Mga kakifay. Katapusan na panglubong lang gali ang kwarta. O, kwarta sang pumuluyo. Ginalubong lang ka nagkala expire. Ang bulong naging bakal sang gobyerno ta. Sang mga pumuluyo ta. Mga kakifay. O, sa kay Jerry Porcioli niya halin pagit sa bulsa. Sang mga screwdriver, Idol John, Mugid. Jomar Isler, shout out sa Gimbal, BGMP Gimbal, kay Charis Itzaliko. Isler, no, sa Kuwait, shout out man. Kay Tika Richard, shout out man. Kay Fred Pasgala, Jocampo, masalik ka pa sa ila, nga puro hingabot ang ginahingabot ang mga oposisyon. Ang sangkot sa flood control scandal hasta subong wala pa mapriso. Oh, mga kaki-five. Inang daligid lang sa ato sini nga mga tag paramati may anong katuig nga bata nga babae ang gin-report nga napatay samtang lima ka mga miyembro pa sa pamilya ang pilason sa makabunggo ang ila sini nga salakyan sa nga motorsiklo nga naga-park or ginbungguan ni nabungguan sang Toyota Innova no sa may Banwa sang Sara. Pero check na to ng flash report nagika sa ato sining K5 Sara connection or din part of bilog kita kay K5 Reggie Dimayo.
2: K5 News FM flash report.
1: K5 Reggie sa flash report, go ahead.
3: K5 John no dead on arrival sa ospital ang anong ni katuig nga bata nga babae K5 John matapos nga napilpilan gid ini K5 John no, sa nagluntad nga aksidente sa may national road sa may barangay Salcedo Tara Iloilo kaingat sang hapon mga around 3 PM K5 June no, subong nga adlaw sang Domingo. And based rin no, sa investigasyon sang kapulisan sa pagpanguna no, ni Police Major Jan Salvador Abelio na ining anong katuig na bata upod niya ini K5 June ang iyaning Iloy kag iyaning amay no, kag mayara in siya sa mga utod man. Kay according diri halin ini sila sa may Concepcion Iloilo, particularly na sa may barangay Agnaga, Concepcion Iloilo, kag papauli na inikunta ni K5 June no, sa may barangay Kapinang, San Junicio Iloilo, kay residente gid ini sila sa San Junicio Iloilo K5 June. Sang pag-abot ni K5 June no, sa may National Road sa may barangay Salcedo, aksidente ini nga nabungguan sang driver sang motorsiklo K5 June ang naka-park ning Toyota Innova. Kag dito no nabunggo ini ang likod na portion sang Toyota Innova kag ini nagkalabog ni K5 June ang mga sakay no sang motorsiklo nga Badja. And isa diri no ang napatay K5 June amo si alias Charel anom katuig kag Pilason Mandri K5 June ang driver sang motorsiklo nga si alias Rolando. Alias Rolando kag iyan nga live-in partner nga si alias Tricia Ann, 28 anyos. Nakaangkon man ini K5 June ang iyan nga bata nga si alias Shanaya, 8 katuig kag si alias Zep, no, 3 katuig nga amuni ang gin-refer sa Iloilo City kag isa ni katuig nga bata man nga si alias Zeb. Kag dati subong K5 June ara nga sila sa ospital sang Sara District Hospital para sa nagasaigo nga pagbulong K5 June.
1: Okay. Ang motorsiklo gaang kasanay limas lakbilog mag-asawa mag live-in kag upod ang tatlo nila ka mga kabataan ay lima sila kabilog.
3: K5 June, anong ni sila tanan ka mga pasahero K5 June?
1: Anong sila, anong sila tanan kabilog ang nagasakay sa motorsiklo?
3: Kaswawa, tapos apat sinig ka mga kabataan K5 June.
1: Okay, so ang mag-live-in, kag-apat ka mga bata?
3: Yes, K5 June.
1: So anong sila tanan-tanan ang nagkasanay? Tila ba laban guru, ay pa ng mga helmet eh, no? Kaya ra sa umamong?
3: Yes, amugid K5 June. Kag isa pa ni, no, kay bangod ang driver ni sang motorsiklo nga si alias Rolando nakainom ni sang makahulubog na ilim noon K5 June.
1: Grabe man yung mga... Why gid yan niya pagpaminsaron nga... Why gid gin paminsar nga ang mga kabataan niya gaangka si ila ba? Gagaupod si ila, nag-inom pa siya tapos drive pa sa si motor. Maitani, balag ko ng motor, kadako-dako ni... mga tricycle tani motorsiklo single buot siringon anom pa sila ang kaangkasanay tining ano waya makwan waya makontrol ang manubila niya, that's why nga nagaparking nga inubas kilidala niya mo binungguan ang binungguan niya siya mismo yung nagbunggo sa nagaparking galing nga Innova K5 Rije.
3: Yes, K5 June, no? Kag siya man ini aksidente yan nakabunggo sa nakapark nga Toyota Innova. For clarification lang K5 June, for clarification, ang motorsiklo niya gali, isa ni Karosi, hindi Badja.
1: Yes.
3: Rosie ni nga motorsiklo K5 June.
1: Okay. So, ang motor, naging napanagiyahan man isang sining driver?
3: Yes, K5 June.
1: Okay. So, sa ilang anom, limang na ospital, isa patay?
3: Yes, ang isa K5 June, nga 8 ni katuig na bata, ang gin-refer man sa Iloilo City. So, ang isa amuling patay, tapos ang isa to ang mutong gindala sa ospital, the rest are diri sa buong sa Sara District Hospital to Ifanchon.
1: Okay, so Pilason ng Limakbilog, ang isa gin-refer de sa Iloilo, kaya medyo malubha ang kahimtangan ng 8 years old, pero ang 6 years old, yati patay gid, ng bata ang gamay gid.
3: Yes, K5 June.
1: Pilakbilog babae, di sa kabataan eh, kag pilakbilog lalaki.
3: K5 June, no, wala ta na balaan kung ining pila ni kabilog na lalaki o kung babae, pero based rin sa ilan ni nga pangalan, ang ining 8 katuig na bata ni Amunis Shanaya. Amunis
1: so, babae,
3: so K5 June.
1: Babae man
3: tapos
1: eh.
3: Si Charel, oo, si Charel, anong ni katuig na amunis napatay.
1: Oh.
3: Tapos si Alia Zet, alias Jet, babae man ni Guro K5 June, tatlo ni katuig nga amo nang gin-refer sa Iloilo City kag si alias Jet nga isa katuig nga lun nga bata ni K5 June.
1: Kung namo galibot silingon ang pinakadako nila nga bata sa ila nga sa nga apat ka bilog ang amo paning walo katuig ang pinakadako nila ang pinagsubang bata.
3: Yes, K5 June, amo ni si alias Shanaya ang walo katuig nga bata.
1: So ang ikaduha amo ni ang anom katuig amo ni napatay and then ang isa pagid pirato ka tatlo tuig tong isa.
3: Yes, K5 June, no, amo ni ang tatlo katuig nga si alias Zet nga gin refer sa Iloilo City K5 June.
1: Okay. So te numambalsang LTO ni magamo ni man makon mo na nga galing kay mati umani mo. Inang dahil na malabot siguro ni isang taga Land Transportation Office nga mag-roving sa sining nga mga lugar kang mag-plastar sa ila sining nga mga dre lang abi sila sa sudad nag-aubra ka sagi ka pang lagaso dito dapat dito sila sa umaw kay sa mga umadamo sa mga violator so mako mo nakainom kay imo karga mo pa mga kabataan mo dalon mo walo pa anong pa kamo kabilog ang kasanay sus anong pwersa sinasang motor nga anong kabilog ang kasanay man plus nga nakainom ka pa so mo na ang tapos laban waay pa ni mga helmet kay nga ate ara sa umaga ni eh, no kay Five Barige.
3: Yes, amo na gani ang ginhambal man diri kay Five June ni Police Major John Salvador Ibelio ang hepe sang Sara MPS na tuno sa iya si kung mag ang isa niya ka motorsiklo dapat duwa lang gini ang angkas bangod nga ti kapin pa amuning patakaran no sa aton nga ahensya man nga supposedly duwa lang gini dapat yung angkas kay 5 June
1: kag ang kung mga kabataan ni kay 5 Bridget
3: kung magturo sobra ni abi mag ano miti hindi kami pwede kay 5 June kapin pa mga minor di igal
1: yes.
3: Ang angkas ni kay 5 June
1: hindi pwede nga angkas ang mga kabataan sa motorsiklo kay vulnerable ina sila ang mga gagmay nga mga bata ingin na pwede ang kasa motorsiklo gid ginabawal ginaya galing kay manti siyempre na andan na malang lang kay ara sila sa uma sige na lang pero dapat kinahanglan kung nakainom kay hindi gid pwede nga magdrive kasi na kay kabudlay da nang kas mo mga kabataan mo ay kasi na mahadlok sus na ano man nga klase ka amay ng ginhimo ini man anyway follow up tana boss no ang ibang nga mga detalye kaga ilabi na gid ang kondisyon or ginatawag naton nga medical records or medical condition sa sining isa ka walok tuig nga gin refer diri sa ospital sa Iloilo. Okay, Five Bridge, salamat kid.
3: Sige, noti subong K5 June ang driver and sorry ang motorsiklo ni isang mga biktima kag ang Toyota Innova ang yara subong no sa custody sang Sara MPS para sa nagkaigo nga disposisyon man kay Five June.
1: Sige.
3: Sige no, a report na gikan diri sa may Banua sang Sara ako naman si K5 Bridge di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News sa San.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Ang mga balita, mga KK5 ni KK5 Regie Di Mayong, inadulong sa inyo sa Kalwan, sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga KK5, ang Clinica D3 Bio, ginimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil, nga parte sa D3 Bio, ginimo sa aton nga lawas into monoglycerides. Kag isa na din ginatawag na aton nga monolaurin, mga KK5. Ang monolaurin, nga halin sa D3 Bio, mga KK5, ang ginimo ini sa aton sing lawas sa nga manog kag amog ini siya nga pinaka the best mga K5 kag pinakakusog nga klase sang inang nga klase sang produkto para sa aton sini nga ikaayong lawas mga K5 kani sa aton sini nga mga tagpanamati sa aton nga mga kauturan inom na kita sang Clinica D3 Bio ilabi na gid sa mga kauturan naton makakipayb nga may mga pabalatian kay kaangay sang sipon hila nat ubot rang kaso kag lakip na sang ginatawag naton nga mga mga viral and bacterial infections inom na kita sang Clinica D3 Bio the antiviral and antibacterial inang specialist mga K5 ang Clinica D3 Bio mga K5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties nga nagabulig para sa paghatag sang inang maayo. Ilabi na gid ini ang ginatawag naton nga produkto mga KK5 nga Detribio. Ilabi na gid ining ginatawag naton mga KK5 nga monolaurin ang nagabulig ini para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa ikaayong lawas, no? So ilabi na gid sa mga ginasipon hilan ubot rang kaso. Ginatawag ni siya mga KK5 ang Detribio nga inang antibiotic, natural nga klase siyang antibiotic. Ganun pa ginahulat ninyo para sa mga kauturan na ton, labi na sa mga may baratian sang dengue, mga KK5, kung sa wala pa ginadengue, proteksyonan ang aton kaugalingon, mga KK5, Klinika Distribio, ang aton nga pag-aimnon. Ang Klinika Distribio, ang sarang ninyo nga makita sa mga nakilain nga mga lugar, ilabi na gid sa mga nakilain nga mga butika, sa tanan-tanan nga mga drugstore, kag subong man, sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5, check na naton anay karon. Ang mga balita impormasyon nga gikan sa iban pa naton nga mga KK5 reporters. Check naton una ang duga nga mga balita kay impormasyon nga gikan kay KK5 Kim Kaluyo. Ang mga balita ni KK5 Kim Kaluyo buylog man nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sang klinika DTX Coffee Mix nga kafe kanaga detox ka pa. Mga nagkadadakpan nga mga kulurom nga mga salakyan sa Western Visayas ang humalin sa Enero naglabot na sa 168 bilog suno sa Regional Land Transportation Office 6. Damo na. At laban-laban ng damo na minimulta nila eh. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay KK5 Kim Kaluyo.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: KK5 June nagdangat na sa 168 tanan ka mga kolorum nga mga salakyan ang nagkalalakpan sa Western Visayas sumalin Enero tubtob Setyembre sininga tuig 2020 sa East. Suno sa Land Transportation Office sa kon LTO Region 6 ang pinakaulihi no amo ni ang roadside inspection sa syudad sang Iloilo kag mga malapit nga mga kabanuhanan sa diin lima ka hindi otorisado nga passenger vehicles ang nadakpan angot dari ini ang ginalakipan sang tatlo ka mga van multi-purpose vehicle kag isa ka sedan. Lunsay nagapanukot sang pamasahe ang nasambit ng mga salakyan nga padulong sa Miag-aw kag San Joaquin. Gin-impound naman ang lima ka mga salakyan kasunod sang paglapas sang pulisa sang LTO. Pahayag pa no ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Respond the Second hindi pagsakdagon ang nag-ooperate bilang kolorum bangod mahimo magdala ini sang risgo sa mga pasahero o kon riding public. Pasang karon pa sang taratapan ng roadside inspection sa Western Visayas bilang kabahin sang road safety campaign. Kagini nga balita ang iradulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas sa resistant shadow gid permi. Mga KK5, pwede gid ini siya, no? Ma-inom, bisan wala pa ya nakakaon mga KK5 kag hindi ini makapasulab sa inyo sini nga kung makapahapdi man dira sang inyo nga mga sulok-sulok, mga KK5 o kon sa inyo nga mga tiyan. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Ini si KK5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
1: Ang mga balita inabatihan mga ka-K5, ang bulog mangi na dulong sa inyo sa kaluan sang Extended Food Supplement for Men, mga ka-K5. Ang Extended Food Supplement for Men, may mga kag-club uwas ka nga nagabulig ini para sa paghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa ato sini nga blood circulation. That's why inang sa ato sini nga mga taga-palamati, inang inom na kita sa extend food supplement for men kay layo kita sa stroke mga makainom kita sini ngani sini gid pahatag sang banami nga performance sa ato sini nga lawas. Extend food supplement for men mga KK5, pangitaan nyo sa mga butika kay sa tanan nga mga drugstore so, of course sa tanan-tanan nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Check na to ang mga detalye naman sa mga balita nagika naman kay KK5 Karen Badilla. Ang City Drug Enforcement Unit may pinakadako kuno nga drug accomplishments sa siyudad sang Iloilo humarin sang Enero tubtob subong nga Agosto sini nga tuig. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
5: K5 June nagapanguna ang City Drug Enforcement Unit upon CDEU sa may pinakadako nga drug accomplishments sa siyudad sang Iloilo humalin sang January 1 hasta August 31 no sini nga 2026 K5 June base dere sa record sang Iloilo City Police Office upon ICPO sa sulod sang 8 ka bulan masobra 53 million pesos ang balor sang droga nga nakumpiskar sang CDEU kay 5 June kag 102 ka suspect ang naaresto. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Station 2 nga may ara sa masobra 17 million pesos kag nakaaresto sang 73 ka suspect kay 5 June no? Samtang ikatatlo naman ang Iloilo City Police Station 4 nga may masobra 10 million pesos kag 58 ka suspect 58 ka suspect ang naaresto kag kung mahibaluan nga tinagdangat naman niya sa masobra 100 million pesos ang balor no sang kabugusan nga droga nga na-confiscate ni sang nagkalain-lain nga units sang ICPO K5 June sa sulod sang 8 ka bulan siniya nga tuig 2026 o kun humalin man sang nagpungko bilang director sang ICPO si Colonel Wilbert Parilla. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Kaka K5 wait at tiyempo dres ato sini nga pagpangalaga sa inyo tomorrow 7:30 to 9:30 in the evening. Sa nga sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ka K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gini carrots.
12: Oo, hindi lang carrots, mga doktoran.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulo.
9: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Sini ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
10: Basta.
9: Ano na yung interval?
8: Maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang asuki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
14: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
13: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 5 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
14: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
13: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
14: Yes.
13: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
14: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 kag may TC ka kada adlaw.
13: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
14: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
13: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
14: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
13: Sobra pang iba, no?
14: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo, gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
15: DTX 500!
16: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
16: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score ka rin.
17: 470.
16: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times ati.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
17: 160.
16: Sa may mga

0: mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: Abaw.
1: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
0: Carrots da.
1: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
2: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Sir Boy.
3: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
3: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? adlaw-adlaw inom na.

0: DTX 500 kag may TC. Samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon din ra ba, panago-nago lang na siya.
1: Ha? Anong sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
0: Wala siya panago sa dulo. Gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
2: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan to mo. Oy, 19 ah.
3: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
4: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
4: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagindang ilok.
1: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-gapon.
2: Ah, wala magtaas.
1: Wala magtaas. So, wala.
0: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
2: Confident.
1: Confident.
6: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
1: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotamine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
0: Kaya na kami, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
6: Natural sugar.
0: Natural sugar.
1: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa may bulletproof coffee ka na.
6: Kay engineer ya pampabakod extend.
0: Iba na ya pabakod ya.
6: Mm-hmm.
0: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa suporta, sir boy.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Fat boy. Uh-huh. Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
3: Correct.
2: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? Para ma-enhance ang full benefits sa ang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
3: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
0: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
3: Oy,
0: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
3: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
0: The work hand in hand, Sir Boy.
3: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
3: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
3: covering.
0: Mm-hmm. Dapat may cover para di ano,
6: hindi wala ground.
0: Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
3: Uy,
0: in
3: God,
0: short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
3: Dementia.
0: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 Bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita grabe kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
6: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
6: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
7: D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla, isa agalabot itatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3Bio.
9: Ang D3Bio.
7: You might Physio.
9: Ang Physio.
7: You might D3.
9: Mga butika.
7: D3Bio.
10: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry na amon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio! Ang D3Bio!
9: You may Physio!
7: Ang Physio!
9: You may D3!
5: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Kay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boy, ah, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
2: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yas kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung inom ka ditribayo, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
9: Kalma lang.
2: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
9: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa ditribayo.
2: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
0: May ara kang ito ang import immune system.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
7: Mm.
8: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
7: Mm-hmm.
8: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
7: Mm.
8: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
7: Oh.
8: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
7: Grabe.
8: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Asal rikan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
7: Ay, galik,
8: galik na. Mm. Ang tawag lang. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sa kwan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
7: No?
9: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
7: Mm-hmm.
9: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
7: Mm.
9: DTX 500 kag maitisi kada adlaw.
8: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Aha.
8: Juices
10: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiyaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone for me sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
11: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika.
3: Premium
2: nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.

0: 15 after 10 of your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Okay, five. May tayo kagabi sa inyo tanan-tanan. It's Sunday edition sa ating program, Sikat Ka sa K5. And this program is brought to us by DTX Beauty Soap. Para sa mga gusto magwapa, mag-DTX Beauty Soap ka. Pero kung gusto mo maglaw ay, ti natural, hindi ka magamit sina. Pero kung gusto mo magwapa ka, maghamis yung mga itsura, nga dapat yung mga itsura wala kolesterol, magamit sang DTX Beauty Soap. Among ang pinaka number one nga i-recommend ni Macho Kulit. Kay tungod sina mga K5 na ganami ang akon nga skin, ang akon nga face ganami. Pero kung hindi ka magamit sang DTX Beauty Soap, basi imo itsura, puno na lang sang alap-up. Pwede kami mga alap-up, ha? Ibutangin nyo sang DTX Beauty Soap. Nagakuha, do eraser ini siya. Tingo sa adaan kung isa ang inyong nga mga face, importante gina mo, di ba? So kung importante ang face ninyo, number one, ang obraon nyo, good, halongan nyo. I-gamiti sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Lives. Among ng number one, ako na lang ni Groma introduce permission DTX Beauty Soap, maobra ko gro commercial sa niya. Mapaobra ko ba? Pagdapos sa mga lavender naton nga mga balanyos, no? Sa mga gipang massage dira, mga blind massage, oh, bakli nyo kami dari sa DTX 500 pagid. Dari sa Klinika The Alternative of Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Later, may kaupoy kita sa bong. Live naton, may istorya. Isa naman ka, very talented ba? Bata pa ni. Pero grabing achievements nga naabot niya sa life niya. We will see later sa aton nga interview portions dari sa K5 News FM. For the meantime, hello to Erica May Malio. Hello Erica, good evening. Salamat, salamat gid sa imo Erica kagabi. Especially pagid kay April Isabel Falalimpa. Thank you so much. And you see you on September 10, 2026. Kita na mga ka-K5 sa September 10 on Thursday. Ara na si Matt Chocolate, your main host para sa events ng Orange and Lemon. Ha? Opo, ng Kids Vibe Crew. Together with the one VXN and Iconics PH. Okay, anay kita dira, mautoy-utoy naman kita kadlaw, ha. Wala niya sang basta bawal ang pikon mga KK5. Dapat enjoy yun naton ang atong program. Salamat, salamat, salamat, salamat din. And also hello Galiza kay Mary June Bautista. Good evening, Macho Kulit. Mayang gabi from Guimaras kay Sir Henu Cepeda. Hi sir, mayang gabi ang watching from si Balo Manzike. Nakatutok din, good evening po sa iyo sir. Amo ni yung good friend ko niya, kunara ko na sa antike niya, sir, liyo ko di ano yung buligi ko di ano yung wakal-wakal sa mga ngalan sa mga politiko, di wa? Ara na yun si sir. Thank you so much, sir. Salamat, Ged. Kay Marian Angelada. Good evening. Kay Ma'am Celes, si Noben, ang nagapautang permi mayong gabi. Mayong-mayong gabi na si Imo, mama. How are you? At sa mga friends na ito, andri sa may oton, nga nagatutok man sumong sa K-Fan News of FM Philippines. Thank you so much sa inyo. Kay Albert Sain, nga nagatutok man sumong sa ato. Hello, Albert. How are you? Kag sa mga friends na ito, andri sa may Civic Corps. Ay, nagpamati sumong sa ato. Kay Marian, kay Nanay Nenfa, kay Tatay Mimi, nga nagatutok sumong sa ating program. And now, kay K-5, bagi na hulat-hulat naman sa tanan, ha. Bago naman natin nga guest o mga gabi, nga interview ho natin para sa program. Gabay ba nga mag-enjoy ang tanan natin nga mga friends while nga nag-tutok sa K5 News FM. Right now, po natin sa linya. Atong special guest mga gabi, palakbakan po natin. Hello, good evening JP!
1: Good evening DJ Matt and all the listeners.
0: Oh, may good evening po. Makaintindi ka ng Ilonggo or Tagalog tayo?
1: Ilonggo po.
0: Ah, Ilonggo. Ay, good evening, JP. Bata pa lang, gwapo na. JP, kamusta ikaw?
1: Good, sir.
0: Good. May panyapo na ra sa inyo, balay?
1: Yes, sir.
0: Ano ang panyapo nyo? Da, kaduplano na mo ni ka K5 Andy, manyapon kami pagkatapos ang programa din, no? Ano sudan yung subong na sa inyo, balay?
1: Ang manamit nga barbecue.
0: Wow! Ano klase barbecue, ina? Isaw? O kon tiil ka manok? Oh.
1: Pork, sir. Up
0: pork jaya. Okay, before kita JP nga mag-interview with the Macho Kulit sa mga gabi, gusto ko tani anay nga i-greet mo ang imo nga pinalangga nga Iloy sa mga gabi. Alright. Ah, tamyo anay, ah. Itamyo anay imo nga nanay da sa mga gabi. Ah. Hello? Batian mo ko, JP?
1: Yes, sir.
0: Okay, okay. Sige, greet ka, anay. Ah. Sino gusto mo i-greet sa mga gabi? Ah, greet ka, anay.
1: So, mag-greet lang ko kay Sir Sam. Thank you, Sir Sam. Hmm. And my mother, of course.
0: No, si nanay mo. Alright. Ah, si nanay mo.
1: And to my school, Sped Isaac. And ang mga upod ko sa taekwondo.
0: Alright. Wow, grabe ni galing. Grabe, best actor ikaw. Oh, paano ikaw naging best actor, JP? Ano ang movie mo? O oh, may ginintrahan ka ba lang isa ka-movie? Or teleserye?
1: Tigkiliwi po.
0: Tigkiliwi, oo. Oh. Ano imo-role dito sa Tigkiliwi?
1: My role is tata po.
0: Mm, bali bata ikaw dito. Oo. Wow. Ano pagit imo talent luwas sa pag-acting?
1: I'm into sports and into math.
0: Mm, alam ka gidya sa math. Hello? Maalam gid si Toto JP sa math. Oh, nag-utod-utod gro akong signal. Toto JP, mabatian mo si Matt Chocolate, si DJ Matt, mabatian mo ko?
1: Yes po.
0: Oh, klaro ba tayo dyan, hindi?
1: Yes.
0: Okay, alright. Sige, may drop second lang kita guro ka K500, no? Alright. And for the meantime, hello to Ma'am Lourdes Abada, Bubot. Oh, may anak-anakan. Ay, ikaw gali ang nanay, Ma'am Lourdes. Bo, si Ma'am Lourdes, kilala mo si Ma'am Lourdes Maculada?
1: Yes po, she is my mother in a movie po.
0: Ah, ikaw gali ang nanay, Ma'am. Ah. Wala kang panugid sa akon. Si Ma'am Lourdes is my very, very, very good friend. Mabuot. Mabuot nga nanay. Nagmabuot man nga teacher. Basi may gusto ka i-greet subong anay before kita magdiretso sa aton interview subong?
1: Mag-greet ko sa kay Tita April and kay Tita Lucy and Jean and April.
0: Alright. Sige. So, paano kami mag-acting? Ipabati bi kay Sir Matt, di mo acting be? Example, be. May example ka na sa akin kung paano ka mag-acting. For example, naglakat kita kanu sa mall nga duwa. Ma-acting kita, ha? Mambal ko, JP, hindi ka magsakay sa escalator kaya base karon mahulog ka. O, sige, be.
1: Pero gusto ko magsakay sa escalator. Tamad na kong magdalagan.
0: Nakasakay ka na bala sa elevator o kung wala pa?
1: Nakasakay na eh.
0: Sa escalator, nakasakay ka na?
1: Oo.
0: Sa calculator, nakasakay ka na?
1: Wala pa eh.
0: Ah, wala pa galing. Ay, grabe. Magaling. JP, pila ka bilog be ang dwarf ni Cinderella, JP be? Balaan mo kung pila ka bilog ang dwarf. Ah, wala gali, abi ko mambal ka matuwa. Ka-cute-cute kay JP, no? Hopefully, JP, makita ka ni Sir Matt sa personal. Paano ka nag-start sang imo nga acting? Kabalo ka man maghibi, mag-acting. Kagahibi ka gin mag-aka?
1: Yes. Someone trains me, my acting coach, Sir Nathan.
0: Mm-hmm. Sir Nathan, your acting coach. Okay, paano maghibi? Sige, maobra ko sang script, ha? Macho kulit. Imo kanong ngalan si ano si Joel. Si Joel ang bata nga gamay. Kag may handom siya tani sa iya nga utod nga bantayan niya. Isa ka beses si Joel nagkadto sa balay sang iya nga tita kag inbilin sang iya magulang ang iya manghod. Ikaw ka na si Joel, ha? Nagkadto si Joel kay gusto niya gigkwao ng iya nga manghod. Nagpakitlooy ka kano kay tito mo, kay ginasumbag ka ni tito mo ang manghod mo. Di gusto mo buligan. Okay, lights, camera, action.
1: Hindi, tito, pagsumbag ang iya manghod ko. Bata pa lang siya.
0: Joel! Lakad to, lakad to! Lakad!
1: Hindi, tito. Hindi, gid.
0: Nga ginakupan mo na sa... Hambal ni mama mo, diri siya ma-star. Kay himoon ni siya namon timbang magdako siya.
1: Hambal ni mama, dapat bantayon ko siya.
0: Din si mama mo, naging bilin niyang manghod mo.
1: Nagkadto siya sa iya work, tito.
0: Nagpakitluoy gyapon si Joel. Grabe gid ang kasubo ni Joel. Halin ni Joel! Halin! Kung hindi ka magalin, ilampusan tagit ka!
1: Lampusan lang ko, tito! Hindi lang pagkikuha si ano, bangod ko!
0: Grabe ginangibi ni Joel. O nag-ibi si Joel. Joel, isa pa ha. Matig-agi ng ulo mo, kagkabalugi ko nga hindi man humok imuulo. Tig-agid ulo mo. Halende! Sa amon balay!
1: Hindi agad dito.
0: Ari-ari ang bayo mo! Ari ang bayo mo! Gindisog ni tito si Joel. Gindisog ako ni tito mo. Oh! Nagsinggit si Joel tabang. Nagsinggit si Joel tabang para makabati ang iban nga panimalay. Ang piyak balay nyo. Nagsinggit ko si Joel. Sige, be.
1: Tabang! Tabang!
0: Grabe ginangibi ni Joel. Kagwala gid may nakabati sa ila. Kay ang tanan nila nga kilid balay, puro naka-airphone. Sige! Hibi lang da, Joel! Kamagsinggit tabang, wala mong nakabati sa imo. Kahit tanan sila naka-airphone. Oh.
1: Bulig ka mo!
0: Grabe git pakitlooy ni Joel. Kasi yung
1: earphone, mga bungol ka mo!
0: Wala gin minagwa sa ilang balay. Nagdalagan si Joel pakadto sa police station. Oh, arak na sa police.
1: Bulis, kinamusan ko sa tito ko sa siya.
0: Oh, dali di.
1: Kinasakit yung manghod ko.
0: Sino ang ngalan mo? Nga nagahibi ikaw? Wala ka sa mga tsinila sa gisi imo bayo? Ano natabo sa imo?
1: Ngalan ko si Joel. Kinasakit kami ni tito ko.
0: Ginsakit ka sa tiyo mo? Ginano ka sa tiyo mo?
1: Kinamusan sa siya.
0: Diin ka na igo. Hala, kadako sang bukol mo, Joel. Diin si mama mo to.
1: Nag-work ba siya?
0: Ang manghod mo, diin na.
1: Para ba to sa balay?
0: Grabe gid hibi ni Joel. Nag-wow-wow gid si Joel nga hibi. Sige lang. Kay, buligan ka na mon. Dali di. Masakay kita sa back to back. Ah, mahalin na lang kita sa auto kay tumaginot dire. Nagsakay. Nagsakay si Joel pakadto sa ila balay. Pero pag-abot ni Joel, wala na ang iya nga tito kag ang iya nga manghod. Garabi naman ang iya nga hibi kag wawaw.
1: Tito!
0: Oh, wala man din si tito mo, Joel.
2: Ano, ginainto mo lang kami?
1: Morga, wala na sila, di.
2: Nagpudag-pudag si Jewel nga sobra kainit, nagsinggit sa...
1: Ay, diin na sila.
2: Nag-abot sa tiyempo nga nagkadto si Jewel sa kilid sang baybay kag nagahibi.

0: Nagambal si Joel nga. Mama, buligi ako, mama. Grabing hibi ni Joel. Samtang grabing huyup sang hangin halin sa Nepal.
1: Mama, buligi ako.
0: May nagpalapit kay Joel nga anghel. Nakita ni Joel ang anghel nga tama ka sa nagsanag. Nakibot si Joel.
1: Mabulag ako!
2: Joel, hindi ka magkakulpa.
0: Ginpamangkot ni Joel kung sinungalan niya.
1: Sinungalan mo?
2: Ako si Marimar, ang bana ni Seryo. Nga nagahibigli sa kilid sang baybay. Kita ko may tugo ang imo nga ulo. Sinubla naglampos sina.
1: Nilampusan ko sang tiyo ko sang siya kaday nagdalagan sila po sang langhod ko.
0: Nakibot si Joel kay Gulpila naghangin tudo.
2: Hindi ka magkakulba, Joel. Kami mga anghel. Ari tinapay. Tunga kita. Magkaon ka sang tinapay, wish ka kung ano ang gusto mo. Ari ang tinapay. Ugoy-ugoy ilang tawag.
1: Salamat, kid po.
0: Gingkaon ni Joel ang tinapay. Ginkao ni Joel ang tinapay.
1: Malamit!
2: Ano nga flavor ang nasaburan mo? Matcha o kun Okinawa?
1: Matcha!
2: Sige, wish ka. Kay ang wish mo, ako ang bahala sa imo.
0: Nag-wish ang bata.
1: Wish ko manghud ko.
2: Gusto mo ang manghud mo? Ibalik ko?
1: Oo.
2: Ano ba lang rason nga ibalik ko ang manghud mo?
1: What?
2: Why ka man kabalos ang rason mo? Na gusto mo ibalik ang manghud mo?
1: Kaya dapat ang kayambal ni nanay, dapat pantayon ko siya.
2: Nga wala mo ginpantayan ang manghud mo. Kinawili ka gali isang hampang. Halan sa aga,
1: hindi.
2: Hasta mag-aga, naga-cellphone ka. Lantawa.
1: Hindi.
2: Ano blang rason? Hindi pa ba
1: siya sang tito ko.
2: Wala ka balaga butig sa akon, Joel?
1: Wala, gid.
0: Grabe ang hibi ni Joel. Ganagang nguy-nguy gud sa. Gulpi nga naghangin amihan.
2: Joel, ari na ang imo nga manghod na gin-wish mo.
0: Na-shock si Joel! Grabe ang shock ni Joel!
1: Salamat, gid po!
2: Grabe. Joel, ano pag-iblang gusto mo nga wish? Tagaan ta ikaw 100 ka wish pero tatlo lang ang dapat mo mahambal. Ano bala ang wish nga gusto mo? Ginbalik ko ng utod mo. Ano pag-iblang wish nga gusto mo?
1: Gusto ko mapalayo si tito ko alin sa mangkod ko.
2: Diin mo gusto ibutang si tito mo. Basta hindi lang out of town kay Gabina. Gusto mo siya dalion ta natin?
1: Ibutang siya sa Gimaras.
2: Sa Gimaras. Sige. Matawag ako Pambot subong nga gabi. Joel, your wish is my command. Last na lang, Joel, nga wish. Dapat ang pinakanami mo nga wish. Ang wish mo gid nga makahatag kalipay sa imo. Ano ba lang gusto mo nga wish, subo?
1: Ang tanan nga love.
2: Ang tanan nga love? Ang tanan nga laboratory? Anong gusto mo?
1: Ang love ni nanay ko.
2: Kagsin o pagit?
1: Mama na lang, nanay gid.
2: Si tatay mo di mo love.
1: Patay na siya.
0: Grabe gin ang antos ang bata. Ang rason nga ang luha nagahatag kabakod sa bata agod nga makuha niya ang iya gahandom sa kabuhi. Nagkadto si Joel sa kilid sang ilabalay. Kagin istorya niya si tatay niya kanatangla siya sa babaw sang langit. Gin istorya mo kano si papa mo.
1: Ari ko di sa langit daw. Oh.
2: Ay,
1: papa. Papa, paano ka napatay?
0: Grabe gining hibi ni Joel. King question gid ni Joel kag papa. Kanagamba si Joel nga kumakita talang ka pa, gusto ta ka hakuson. Nagdamgo si Joel nga naka-istorya niya kanon si papa niya. Anak. Dako ka na subong anak. Kamusta ka na anak?
1: Okay lang ko tay. Pero okay ka lang?
0: Nahidlaw na ako sa inyo ni mama mo. Tapuson mo ang pag-eskwela mo para makabulig ka man kay mama mo. Hindi ka magpaugtas dira sa balay.
1: Hindi nga akong nahidlaw kasama mo nga napatay kaya?

0: kalabas ang istorya, anak. Pero anak, palangga tagid ikaw. Nalipay gid ako sa imo nga achievement sa imo nga kabuhi. Palangga mo man bala si tatay mo?
1: Oo, tay.
0: Gulpi lang ginusog ni Joel ang iyang mata. Kag nakibot siya nga nakadamgo siya. Ginsugid ni Joel kay mama niya nga nadamguhan niya si iyang papa. Pagbugtaw niya sang aga, dayon niya kadto sa kay mama niya kag nanugid.
1: Nay! Nagkitaan ko si tatay!
2: Totoo! Nga, nagapalamalalo kang mata mo.
1: Oo, Nay. Nakitaan ko gitman siya. Nag-istorya kami.
2: Ano ginapali tatay mo sa imo?
1: Nahidlawan niya kita. Pamangkutan ko siya. Nga, napatay siya kung nahidlaw niya kita.
0: Garabing hibi ni nanay.
2: Tuto. Wala pala naghambal si papa mo nga. Kung di inabutan ang titulo sa aton balay.
1: Wala, Nay.
0: Wow, very good. Wow, grabe. Na-appreciate ko ginag-imo ka drama. Wow, grabe. Congratulations. Namin kanya siguro nga i-guest na kanya siguro sa amo niya sa radyo, ya? Ara na subong si nanay mo, tuto?
1: Yes.
0: Pwede ko may istorya si nanay mo? Pwede ay han?
1: Yes po.
0: Sige nanay. Aray si nanay. Grabe ah. Hindi galingan basta-basta ang anak niya ni.
3: Thank you, DJ Matt.
0: Hello ma'am, good evening. Bow.
3: Hi, good evening.
0: Grabe, impronto to siya ha. Pwede mo siya ibutang sa kilid mo ma'am para makita natin imo anak. Okay.
3: Sorry, gid kay nang ginaubuabi.
0: Oo, grabe. Yes, ma'am. Bilang isa man ka TV producer, no, na appreciate ko gid ang imo nga bata. Kasi amo na ginaubra namon sa audition, actually ginapa-impronto namon ng kabataan. Pero palakpakan po namin diyan, damo-damo ni subong naga-view sa aton. At the same time, oo, no, nalipay gid kami kiti ang anak mo hindi basta-basta. Pila edad niya, ma'am, nga nag-start kay siya acting, ma'am?
3: Actually 6 years old siya first nga acting, first exposure gid.
0: Wow.
3: First time.
0: First exposure. Kanami, no? Kaalam nga bata, ma'am. Pasalamatan na to sa Ginoo, ma'am. Kasi may bata, ikaw sina. Oh, grabe, good. Tuod giman to, ma'am, nga napatay giman si tatay niya?
3: Wala, sir. Wala, sir.
0: Oo. Pero, kanami siya grabe.
3: Adlib.
0: Oo, adlib niya, grabe. Ma'am, si nanay, siguro ba si artistahin man ni dati?
3: Wala, sir. Wala ang talenta. Sorry,
0: paano mo, sir, kids, ma'am, na nakita ang potential ni Tuto JP?
3: Actually, wala man. Nagbali daw, nag-started kami from scratch. Mm-hmm. May audition, may casting call. And then, so happen nga, gin-message kami sa teacher. Tapos nga, daw ginapangita nila ko na is like, daw ga-fit sa description ni JP. Mm-hmm. So, amo to nag-audition kami. And luckily nakuha siya sa amo to nga role.
0: Mm-hmm.
3: Dito nag-start sa kay Direk Kevin Piemonte sa Kande.
0: Okay. Kay Direk ano gani ma'am?
3: Kevin Piemonte.
0: Si Direk Kevin. Oh. Hello gani kay Jasfried Besana. Good evening. Ay grabe no. Grabe gali ma'am no, kanami gid sang what we call this. Appreciate ko gid ang pag-acting sa imo nga bata. Wow. Grabe gid.
3: Thank you.
0: Oo. Kasi may gusto ma'am itamyawon sa mga gabi.
3: Ang mga teachers niya lang sa SPED, kung mga parents man and mga friends, kag family.
0: Oh, grabe.
3: La Rodera and La Luma family.
0: Kabay pa ma'am nga maka-visit ikamuri soon sa K5 News FM. Si Ma'am Lourdes, yes, ganun yung comment, mandi ka bay pa si Ma'am Lourdes maka-visit, mandi ah. Na-touch ako
3: yes,
0: sa iya nga, na-touch ko ma'am sa emotions ang bata mo, ang luha nga nagtulo sa iya nga mata, miskan ginabutangan ko gamay lang nga mga sense of humor or dumakaradawan gamay, consistent niya po ng iya nga adlive, kang iya nga drama, panami, good ma'am.
3: Thank right. you sa iya nga mga acting coach like Sir Nathan mm-hmm. and Soto and Ma'am Lara Jean sa eksena. Grabe. E naga-theater ni Sabong Sir.
0: Wow, very nice. Palapakan po natin. Number one mo na ako Sabong nga supporter. Totoo, JP ha? Number one mo na nga supporter
3: you, sir.
0: Si Sir Matt.
3: Thank you.
0: Kamay pa nga makakita anay kita makapapicture gid ako sa imo. How old are you again, ma'am? Pwede dadya?
3: Subong sir, 9 years old na siya.
0: Kasi imagine
3: na. Pero at that time, sa pag shoot nila to sa Tikiliwi, yung nag-best actor siya, is 7 years old siya.
0: Kasi imagine, ma'am, grabe ah. Makita mo bala nga very creative ang mind niya. Hindi na tuludluan bala, kumbaga, ang gawaya bala, do, makahaboy siya sa iyang adlive, no? Grabe, gid. Mm-hmm. Amo ni mga bata, subong nga pangita, dapat star magic na ni siya. O, direk ha, basta makabatid ka muda.
3: Sa ano, loyalty game. Mm-hmm.
0: Ay, grabe.
3: Major Rickman.
0: Ay, grabe. Hello, Greek, Sir Henus Cepeda. Sir, grabe nga bata, no? Very talented. Si Ma'am Lourdes, no? Ma'am Lourdes, kabay pa nga ma-interview, taman ka muli sa sunod, ang tanan nga cast ng Tigkiliwi para magtigtaladlong na sa ano. Oh, grabe, good.
3: Basis... Ma'am Lourdes is with ka... upod niya sa Cannibal
0: mm-hmm.
3: para sa upcoming nilang short film mm-hmm. sa Pure Gold Cine Panalo this September.
0: Alright. Grabe. Ma'am Lourdes, wala mo kuya ginakuha sa film mo. Kabalo man ko mag-acting-acting. Pero grabe. Basi si Mami, Ma'am, basi may gusto ka tamyawon sa mga gabi eh?
3: Okay na, sir.
0: Uh-huh.
3: Ay lang da sa mga viewers ninyo.
0: Alright. Ganabi, ma'am. Si Tuto JP, the best gina. Kabay pa nga ti Pilakadla, ma-feature man natin rin sa K5 News FM. No? Ganabi, na-appreciate gina mo ng iyang talent. No? Ti Tuto JP, kamusta? Thank you sa imo.
1: Thank you to sir.
0: Oo.
1: For inviting us here.
0: Yes, thank you so much man. Kanami nga bata no 9 years old, ma'am kaalam kadasig magpitik ang iyang memory. Makita mo bala nga ti Basko gid no. Dito to JP, sa sunod madrama-drama naman kita ni Sir Matt ha.
1: Okay, sir.
0: Oh, na minimum actually obrahon nga ti kalabanan sa mga kabataan sumong sa mga edad nga muna. Igalagaw-lagaw na lang ari si Tuto JP. Kanami himo dumatulo man ang luha ko kagina fight sa gidag iya nga manghod. Actually ma'am sa nga drama kami ma'am siya lang mismo nagapanumdom sina ma'am.
3: Yes sir, nakibot ma. Ang gina-expect nga is the usual interview.
0: Mm-hmm.
3: Pero kibot man siya gani nga may amo ta may drama. Mm-hmm. Maski na ko so ama ko bahala kada
0: ano. Actually grabe gid no. Nakita sa kadamo na ko ma'am na interview pero amo ni subong ang na-idolan ko gid. Kay on the spot gid yaya.
1: Thank you sir.
0: Oh, kabay pa gid nga tagaan ka sang Ginoo, sang damo pa gid nga alam, ha? Nga parang pilakad lang ma-discover kag gid not only here sa Iloilo, not only here sa Metro Manila, kundi worldwide. Alright, grabe gid. Sige Tuto JP, basi may gusto ka pa. Hindi na ko magpalawig interview sa imo, napakita mo na sa amo ng imo nga talento. Wala na sa pang-duwa-duwa. Oh, sige. Basi may gusto ka da. Okay, greet ah.
1: Mag-greet ko sa IMAT Review Center. Mm-hmm. Sila ang nag-review sa akin kung may mga competitions ko sa math.
0: Mm-hmm. Alright. Grabe, may competition. Sa diin ka mo gani isubong, ma'am?
3: For now, ari kami sa ano sa Duenas.
0: At Duenas.
3: Pero sa Haro, mag-stay if may klase siya. Pero originally from Duenas ako, ang papa niya is from Lambunaw.
0: Alright. Ate, ayos, may pilistahan na kami sa Lambunaw kasi sa Duenas, ma'am.
3: Thank you.
0: O, mga taga-K-5, makadoto to sa Lambuna. Of doon ko si Sir John Capulot. Ay, ma'am, thank you so much. I really appreciate. On behalf of the management of K-5 News FM, salamat, salamat. Tuto, JP, salot git si Matt Chocolate sa imo. Thank you. Oh, very talented.
3: Thank you also, sir. Thank you. Thank you.
0: Basi may gusto ka pa hambalon? Wala naman.
1: Wala naman, sir.
0: Salamat, salamat. Tuto, JP, amo niya ang interview nga bongga git. Thank you so much, ma'am. Thank you. Salamat, salamat. Nakita natin si Tuto, JP. Grabe. Hindi tabla ma-expect bala sa lamharon nga bata, pangunahuna sa bata, maubra niya ang amusa to nga senaryo, ha? Grabe, gid. O, si Ma'am Lourdes, Ma'am Lourdes. Ano imo number, Ma'am Lourdes? Pwede mo ko ma-PM, Ma'am Lourdes? Kaya manawag ko tani anay sa imo para mamangkot man ta bala. On the spot, guess man tada yun sa imo, ah. Subong? Ano, okay lang, ma-PM mo ko subong sang number mo. Ay, di pa tao, ganda ka subong sa teknisan namon. Para makauli interview, magkita gamay sa imo, ah. Grabe, no? Kanami-nami, kadya nga bata, as in, kita mo bala sa mata niya, reaksyon niya, sa iya mag, the way siya mag-drama, ara, kadya sa tagipusuon niya, no? Guro, ang iyan nga trainer, tanda, ganiya. Trainer, tudlo iman ko mag-acting-acting bala. Kaya kami sa radyo niya, ah, nami. Ama. Grala kami yasta. Pero grabe ha. Ma, basi ma-message mo ko subong ha. May tiyempo pa si Macho Kulit. Message mo ko, Ma'am Dretso. Kaya ti mga ayoko number sa imo. Kaya ti interview hunta ka diyan, ay. Gamay-gamay lang ah. Hello to 99 Vang, nagatuto, creative ang memory niya. Correct kid, Tatay Mimi. Kung tatay ni mabuot man, masadya bata pa maayo na, oh. Okay, five pantayan buwans. May story naman kita. Party naman sa tatay. Grabe. Inamin lamang. Actually, may guest kita na ni Subong. Kaling atong nga guest. Nagbakal sang Cebu Di Macho. Why nag-abot? Happy birthday sa imo nga anak, ma'am. Okay, happy birthday. Kay Julian Paul. Happy birthday. Thank you, DJ Matt. Oy, salamat si Ma'am Julian. Ma'am Julian Paul. Mayang gabi, Ma'am Julian. Sir Julian, iboro. Mayang gabi sa imo. Salamat, salamat, sir. Sa mga friends natin na nagatutok niya po sa 88.7. Hello, manggali kay Brent. Nga nagpamati sa mong zaton kay Brent Dicazes. Nga nagpamati sa mong sa aton sa kay Echo. And kay Chun. Grabe, enjoy every day. Kay Daddy Jones. Grabe, good. Kay Francis, yung nagatutok man sa 88.7. Well, mga K-5 natin, si Madam Usang, anay nag-absent sa subong. Kahit ti naglain ang iyang matsag, nagasakit ang iyang sigtot sa subong ang panahon. Why ko kabalo? Basta ako na, siyempre, kumibana sa bala. Basta yung nagabusong. And sa mga friends natin, hello, gali sa kay Ma'am Ashley. Nagatutok man subong sa aton sa K-5 News FM sa iHair Salon. Ma'am Ashley, good evening sa imo. Mabuot. Very humble. Ma'am Ashley, thank you. And also kay Ma'am Mera Cris. Ma'am, good evening sa inyo da. Sana nga staff sa iHair Salon. Good evening, good evening. Nakatutok sa K-5. At chocolatein namin sa program mo. The next Sunday, mga K-5, pagkita naman kita sang guest. May mga guest naman kita sa next Sunday. Parang at least, sige-sige nga itong guesting diri. Amo ginaya ang pinakanami, no? Para mag-enjoy kita. Hello man kay Matthew, kay Liven, yung nagamati man sa buong sa aton. Mga K-5 naton, September 6, 2026, Sunday edition sa ating program. Sa Thursday, wala si Matt Chocolate, ha? September 10, 2026, wala si Macho Kulit. Kiti, may events ako dira sa Gimbal. Ma-host na si Macho Kulit. Sa tanan ko da nga mga fanatics, kag-supporter ni Macho Kulit. Ha? Pamati ka mo sa K5. Monday to Wednesday lang ako. Eh, Ma'am Christine sa La Paz, katutok man subong. Mayang gabi, ah. Sa inyo tanan-tanan, thank you so much, babe. Kay Abrel, nga nagpamati man subong sa aton. Kay Abrel Ducintos. Kay Marichan Librilla, nga nagpamati. Thank you. Grabe, ah. Ma'am Lourdes, thank you so much. And also some more friends, yes. Hello, magali kay Rostan Villamor. Yan ay gabamati sa bang sa aton, Rostan Villamor. Good evening sa imo. Thank you so much. O, si Ma'am Lourdes. Ma'am Lourdes! Ayaw ko tanong number mo, Ma'am Lourdes! 5 minutes pa ko, ah. Happy Sunday man kay Morning. Ano yung morning? Ano yung ngalan mo, man? Thank you so much, man, sa inyo, tanan-tanan. Mga friends natin dira sa kapulisan, sa PP1, good evening. Hello, magaling sa kay Doc Ramil. Uy, may gabi sa inyo, Doc. Okay, forward ko ang number mo subong sa atong head director. Ha? I-forward ko kay Direk Anay, ha? Okay, para mapatawagan naton sa atong technician. Direk, may send ako sa imo number. Yon. May pamangkot lang kita gamay kay Ma'am, kay Renzo Abijo. Shout out DJ dyan sa Villa Santa Cruz. Renzo, good evening. How are you? Sa friend natin dyan kay Sir Renzo. Nagatutok man sa K5. News FM Philippines. And for the meantime, try na to ni contact kasi Ma'am Lourdes sumong gabi. Ma'am, kaulang istorya man kita sa iya. About late na ako, nakatanaw. Si Macho Kulit ba? Hambal ganini la, it's better late than never. Ayong gabi sa imo, gani. Late kagad imo niya. Bakit yan nagli-late? Pero grabe, kay Ma'am Shamera. Ma'am Shamera, good evening sa inyo, Ma'am Shamera. Good evening, guwapa na. Mabuot pa. Maayos sa buong ato ng Domingo, kaya wala kita mga baybas ba? Wala kita mga kakaratabo ba? Grabe. Wala ka sabat? Ma'am Lourdes, wala mo kita sabat. Sige na lang. Na. Mamayang gabi sa inyo, tanan-tanan di lang yung nagpamati sa mong saton. Ano na, sa caller na sa line number 2, may 3 minutes pa kita. Ma'am, good evening!
4: Good evening, sir!
0: Well, ma'am, balaan ko, ma'am, nga ikaw ganang isa man ka-actress dali sa syudad sang Iloilo. Kanamigit sa galiya mag-ano, no? Kanamigit sa galiya mag-acting, ma'am, no?
4: Nakita mo, gikubes.
0: Oo. Grabe. Ma'am, basig itaw ganta ka kay gusto ko man tani mamakahatag kabla mensahe sa mga kabataan man nga napatay gulpi ang aton nga tawag kag manawag naman kita liwat sa iya. Hello, sir. Good evening. Ang tumag dira, Tahap. Oo. Hello, ma'am. Good evening.
4: Good evening, sir.
0: Oo. Napista minatay aton nga ano nga linya. Ma'am, nagtawag kami kay basi mangayo kami advice sa imo. Ano ba mahambal mo sa kabataan nga willing man mag-acting? Pero nahuya lang.
4: Actually sir, ang mga bata, damo sir sang talented nga bata diri sa Iloilo City. Kulang lagi sila siguro sa break nga ginatawag. Pero na-notice ko man sa mga schools, meron sila mga daw theater, bala.
0: Mm-hmm.
4: Theater ng organization. So, through that,
0: Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
4: Ang nag-sponsor, ma'am, bala sir, sa mga short films, bala sir, mga contest, like sa mga Gimbal Film Society. Kasi sa school lang, sir, nga base, ang nabalaan ko nga may mga amos na is CPU, West, and UP. So, ila, sir, pwede kasi sa mga show sa mga kabataan, ang ilang ng talent, kaya ginatagaan din sila, sir, sang chance nga nga makaparticipate.
0: Yes, ma'am.
4: Nagma ako nila ilang skill sa acting gid.
0: Correct. Amo nang nami gid. Eh, at least bala ma'am sa pila ka adlaw may mga kabataan man nga nagaano man nagatinguha man, no? Oo. Ti ma'am, kabay pa ma'am nga sa mga schools, no? Kabay pagin magdamo pagin ang mga actresses kag actor naton.
4: Yes, sir. Damo libre, sir.
0: Gani, oh. Ti ma'am, basi may gusto ka na Tamya Bon subong nga gabi. Kay ti, doon ko labos na kita sa tiyempo subong nga.
4: Ano, sir, matamyaw?
0: Yes, ma'am. O, taganda ka time sa pagtamyaw subong nga gabi.
4: Okay, ginatamyaw. Kung yun, sir, syempre nga akong nga mga colleagues sa Buntatala National High School, also from my former school, Ramona Vanseña National High School. Mm-hmm. Diba, pre, kamo na mo, sige, gina-invite. Wala ginanamo, hindi na kalimtas, especially you, kasi syempre, balaan mo man, friendship, yes, kita nga duha.
0: Thank you, ma'am,
4: and
0: thank you.
4: To all the listeners right now, gusto mong participate sa mga amos yun na, damon sa isang audition na din na stage na dalaw. So if they have time, pwede sila, kung lagi sa tigula na po, but still, naka-enjoy mo po kihapon. So, good evening sa kanan, especially sa mga friends, kumain to all my family members, relatives, mga yung sabi sa
0: kanan.
4: Alright.
0: Madamong salamat, ma'am. Thank you so much, ma'am. See you soon, ma'am.
4: Thank you so much, sir.
0: Alright. Salamat,
4: good night.
0: Oh, good night, ma'am. Thank you. Salamat, ma'am Lourdes. A very good friend of mine. Wow, wala na kita tiyempog na kolabos na kita mga KK5. But I really appreciate tonight na may talented man tanga bata nga si Tuto JP. Grabe. Well, mga K5, watch them at the same time, the same stations. Only here to your favorite radio stations. The number one is K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. E3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
10: Ako si Ken DNF, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
11: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sang imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kalunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
14: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mamasa ka butika!

0: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium Nationwide.
1: Dry eye, pirmigay katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.

0: magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
2: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
3: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Dali ka mga lanaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi!
13: Ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
12: happy ka nuna.

0: DTX 500
1: Masalikat
0: Epektibo
1: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
1: DTX 500
0: Ikaw pala ang may diabetes
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
1: Ang may powerful compounds
0: Yan ang kapanupo
1: Kagakontrolar
0: Sa imo blood sugar
1: DTX 500
0: Masalikat
1: Epektibo
0: DTX 500
1: D3 Bio
2: Ako si Kenneth Isa ka ESL online teacher Diagnose ako nga may kidney stone Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar Natunaw gid ang bato
1: D3 Bio
0: Ang D3 Bio
1: Yung may PCO
0: Ang PCO
1: Yung may D3
0: Mga butika
1: D3 Bio
3: Ako si Lito Isa ka mason Na diagnose na may balatian sa atay Nabatian ko kaging testingan Ang D3 Bio Nagbalik na sa normal Ang atay ko Salamat sa D3 Bio
1: D3 Bio
0: Ang D3 Bio
1: Yung may PCO
0: Ang PCO
1: Yung may D3
0: Mga butika
4: Nga aga pamati ka Sa K5 News FM
5: Nga pamati ka sa K5 Kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko Kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko Ako galisi Si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo ara mismo. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
13: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
15: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
19: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
20: Yung may D3.
19: D3 Bio.
20: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
20: Yung may D3.
19: D3 Bio.
20: Babakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka?
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
11: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanuna.
12: DTX 500.
8: Masa

0: Brazil.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mic so.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaka butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 310 after one week, nan salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
10: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalika.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening.
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na, mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika

0: Superman.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura up gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
4: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo ng kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, kag hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina Halinas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 Masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, sa K-

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf.

0: lumalabas ng energy at stamina para sa tigil. Kasing Performance Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: My
2: D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang my powerful compound.
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
6: TDX 500.
2: Garantisado.
6: Epektibo.
2: Aramis.
6: TDX 500.
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang my powerful compound.
2: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant Oxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gitlamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Man.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pumso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
7: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carrots.
7: Hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
5: Masto,
4: ano tayong consider ba?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituwag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
5: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis Sir Boy.
5: Palainom
8: no?
5: Ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
5: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
5: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
5: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
8: Avocado subong.
5: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man.
5: Ay,
8: na,
5: wow.
8: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag MyTC or PureSea tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
5: Oho.
8: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
10: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani?
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong hambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or PureSea Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sa heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sa madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
5: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
8: Agoy.
5: Untat inom alcohol.
8: Agoy.
5: Magkaon sang healthy nga diet which rustan is more on fruits.
8: Ngrustan. Lahubog.
5: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
8: Ha? Kabalos?
5: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
8: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti termina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
12: Ha? Ano sekreto niya?
5: Milik siya tagoay.
8: Wala siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad, sir boy.
5: This is ano this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, 19 na.
12: Ah, kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo
12: kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
12: Oh, maligo, yung basic gina niya.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes
9: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
13: 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old. Kagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
3: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
8: Dapat lang.
5: Oo, hindi pwedeng
8: kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
16: para sa pares kina, may pares.
8: Di siyempre, Clinica Deo.
16: Clinica Deo Fresh.
8: Damo iyang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Deo Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
5: Nakapangapi ka na.
8: Of course. Murito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
16: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa mga diabetison.
16: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
9: Mm-hmm.
16: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
16: may
9: pa.
16: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may haraka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
8: Kaya, General, kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
8: D3 Bio, pero may namabalik-balik, puno niya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO oil, wala kaagi init, sir boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
8: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblocks ni, lipids.
8: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gituwag cellula. Ang nakanami pagid, sining gituwag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Nagpamati sa aton.
8: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gituwag glutathione.
9: Uy, Na
8: glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gituag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato cellula
9: may ga-repair man.
8: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
8: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
9: Kulang na
8: akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
9: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
8: Pero pina tumpatian sa ano? Kaon money.
16: Kaon money.
8: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong aras sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
9: Layo lang.
8: Layo gid ya. 100 times.
5: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
8: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
8: Di ba gasiga-siga?
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein, beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid ya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buti lingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mosilila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
8: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
9: Mm-hmm.
8: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero minom mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
8: Kung damo ka kwarta, damo ah. Kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
8: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla, agalabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga sumagabuti ka. D3 Bio.
19: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
8: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus,
8: no? Kinanglan inom D3 bio.
5: Bisan dengue gani inom
8: ko. Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sininga gitawag in below serboy patay na tanan
20: patay sila
8: kag hindi lang hastada hindi lang virus ang kaya patyon
20: bacteria sang
8: ano even bacteria mga tibihon da inom gid mo ditribayo
5: ang ano ni ang aton immune system works two ways una amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag boost sa immune system ano ni mga vitamins adik vitamin A vitamin D vitamin K. E kag vitamin K kinanglanon ini nga suporta para sa immune system ikadua ang immune system gid maatake mismo sa kagaw now gakakapoy sa immune system ari ang mahimo ni Ditribayo una ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb otherwise hindi mo nimpos landok sam so kon may Ditribayo ka sa imo nga system may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
13: masalikan
6: epektibo.
13: DTX 500
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3
6: yung may BCO.
13: Ang BCO
6: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: O, si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
6: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL
1: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: You may PCO.
3: Ang PCO.
2: You may D3.
3: Sa mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
18: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
19: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
19: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nag-

0: alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Myagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa
8: tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Mas tatilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligat
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masalika
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3
8: mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3
8: mga butika. D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gin.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3
8: mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3
8: mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
9: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado
8: epektibo.
9: Aramis
8: DTX 500
9: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauhan.
9: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado.
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule.

0: Nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa MyTC Efektibo.
1: MyTC! Mabaka sa mga butika. MyTC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi.
3: Mas masami ko bina-allergy.
2: Miski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
3: Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC,
2: grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako niya allergy.
1: MyTC! Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre!
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Gadaragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
19: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Xtend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
11: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Xtend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
11: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: O, si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
1: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagat
3: sa mga butika.
18: Para sa matinlong nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlong sang imo atay.
18: Basta tinlong atay.
19: Happy kalunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlong sang imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
18: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
21: Mabaka mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
26: Mags 4 Biotics ka.
25: May fortified probiotics
26: nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion.
25: Sa Spore Biotics,
26: kadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
29: Elimination Round Secondary Level.
28: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
31: Good news!
32: Good news!
30: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
33: Libre?
34: Libre!
33: Wow!
30: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
35: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
36: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
37: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
38: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
39: Go
0: Good news!
3: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
32: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
33: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:36. Ininga oras sa dulong sa usang Clinical Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
34: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
39: Balitang K5 sa umaga.
40: Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Rigyaro man kita! O lop na naman kita tumtum alasay subong aga! Sa pagpamukaw sa inyo sa madalag kong mga balita, kay may promosyon nga gakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Isa ka maulanon kag marugal-umon nga aga diri sa 180 tanan kag barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa katun sa nga pagwaragwag, sa mga nagamonitor subong sa ilasitag sa kama radio, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sumuman sa aton mga relay station, sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miagaw, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Ang atom siya pag-abi-abi kag papanamiyaw sa atos mga K5 sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo nga ma OFW sa limang bahin sang kalibutan. Isagid ka may adaya dyan eh. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka may oras sa inyo tanan-tanan. Kagwiyop, yan lang ka mong sabayo sa ninga kahimtangan. Madmad na, bugtaw na, kag welcome sa ato sa pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Lunes, pitsa 7 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ininga Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga magatalo sa anay sa insin nga Rego Angkorman sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Saliwat welcome sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Unaon naton check connection naton sa ato sa pag-asa kay subong agad diri sa may syudad sang Iloilo. Maulanon ang tiempo naton. Mabasa-basa subong ato sa ninga dalanon. Kag mahimo sa iban sining makabanuanan sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Nangin maulanon man ang aton sa tiyempo. May ginpagwa sa ninga advisory, no? Ang aton sa ninga pag-asa. Angot ini sa thunderstorm advisory. Tingala kuman gani nga grabe ang pagpanaguob, no? Kag pagpangilat subong mga kakifay. Basta gani may pangilat, may daguob na. No? Amo na sang unang leksyon ta sa science nga basta gani mag-una naton makit-an, no, ang pagpangilat. Pagkatapos na expectaron naton nga may magasunod ina nga daguob.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero kung kapamati ka mo sa una sa inyo leksyon, ang daguob kag ang kilat dungan lang na. O galing kay tiamon ahambal nila ang light is traveling, no, faster than sound. Nadungan sila, pero madugay ang sound kay ti nag-travel pa ina. Kibalaon ta ang pinakulisan nga sitwasyon sa palibot o sa atos nga pungsod Pilipinas. Makaupod sa piyak na linya si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kagtaatan man ng mga tag salamati. Ang manitong latest for update sa Sabong Atlaw, September 7, year 2026. Sa karon padayon natin din ang monitor na inyong si Bagyong Tulandok o formerly Bagyong Tulandok tagwa sa aton Philippine Area of Responsibility. So sa gihapon na din natin isa sa platan 1,155 kilometers sa east-northeast sa Victory in Northern Luzon. Wala naman ni siya sang direktang epekto sa anuman yung bahing pagpunsod natin. Apang inyong southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon, kaya Visayas. So, dili sa ato sa Western Visayas, so generally, magulo-galaw mo natin sa ngayon pag may mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan, pag pangilat pa nag-uog, dala sining southwest monsoon o habagat. So, tarangan tugtog sa mabas-tugat ang hangin, di ka nabagat na nakatundan, magadala yung lasang kasarangan ng mga pagbalog sa atin sa lagatan. internasyon, mayroon sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw natin, mag-adobla, alas 5.40. Pagkatunod din siya, alas 5.56, kasi sila.
0: In general, Cuenca?
3: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining si tropical storm, una ni nga doon may mga information, galing nga doon liwat magasulod sa par naton. Pero ano, hindi na magsulod sa par naton, liwat?
3: Yes, sir. So, sa araw, medyo, medyo nagsakasaka or was toward ang yung movement, sir. No? So, based sa atin nga monitoring, possible, sir, na mag-recurve lang niya, pabalik na naman o pasaka na naman. No? Pero, wala na, sir, gina-monitor man sa gyapon naton sa if ever nga mag- panaog-naog sa so posible nga magkasulod pa siya, no? Pero duwa kasi na yung abiser, no? So, sige nga kung mag-maintain niya ang subong niya nga dalagan, so posible nga hindi na siya magsulod sa aton po, no? Pero okay. If ever nga magpanaog-naog pa siya gamay, so posible makatandog na naman siya siyang linya, no? Sa aton na fire line. But as of now, continuous pa naman ang iyan na movement. So, medyo manubo ng chance nga magsulod pa.
0: Pero overall, why naman isa nga epekto, abi, o kung impact sa aton sa nga panyempo diri sa may Pungsol, Pilipinas, why mas gina pa enhance, sabi, ang hangin na baga sa Indian or Cuenca?
3: Well, sa karoon, sir, may ano siya, pero hindi mo nakakusog ang enhancement niya sa habagat natin, sir. No? So, hindi mo nakagrabe with ang ano niya. Although may slight enhancement siya, pero hindi man tamaan sa medyo, kay medyo layo siya. Medyo layo na siya abo sa atol.
0: So, ining mapagulan-ulan, subunga aga, ang na-expansyahan dili sa may bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, iniya atugal lagid sang hangin habagat.
3: Yes, sir. Hangin habagat, sir, ang naga-epekto sa aton nung no, may mga dala sang pagpangilat pa nag-uob sa subungada.
0: Oo. Nagpagba ka mo, sir, sang thunderstorm advisory kay inagiman do mabatianta ang mga dag-uob kag sumuang pagpangilat sa ni makita naton sa ato sang kawaan sa Indian or Cuenca.
3: Yes, sir. Actually, continuous ang pag-issue natin sa mga thunderstorm advisories natin, sir. No? And ang muning mga advisories natin is gina-update natin if ever na may mga ano kita no, may makita niya mga bago ng mga thunderstorm. And continuous yun, sir, nga gina-update natin sa gina-issue natin.
0: So, Bosel, nun, maka-experience kita sa do frequent abi nga pagpanaguob kag pagpangilat sa Indian or Cuenca?
3: Yes, sir. So actually, ang mga thunderstorm natin, sir, dasig mula na sila, no, maximum of 2 hours mula na usually ang sa thunderstorm, no. So may mga instances nga 30 minutes lang sila o passing range lang. May mga other man nga nag-extend up to 2 hours, no. But wala na, sir, delikado sa gihapon ninyo sila, no, kay posible na sila, sir, madala ng mga kusog na hangin, no, ng mga kusog na mga pag-ulan, no, kaga pagpangilat pa nag-uob, so delikado gid ini sila when it comes sa mga outdoor activities nato, no. So if ever nga may mga thunderstorm nga nag-approach or nag-affecting sa isang lugar, safe, no, nga magtinod kita danay sa ating mga panimalay.
0: So delikado ni subong sa mga magagmay naton nga mga manugpangisda nga magpatunga o kung magpalawod sa Indian or Cuenca?
3: Yes, sir. Sakto gini, sir. No, so isa sa mga factors kung kaisa, sir, nga nag-create sa mga pagmadlos naton, sir, sa tumasang lawod naton, isa mga thunderstorm naton, sir. So posible ni sila makadala sa mga golpeada, no, nga pagsaka at balod. Since may dalain sila hangin, no, so magkalungid, no, especially sa mga kapangisda naton subong. Sa subong nga kaagahon, no, kay may mga thunderstorm at activities kita nung yara sa coastal natin. But wala na ang mag-alimat at maghalong lang kay although laki pa gale warning, kaga medyo kasarangan ng mga pagwalod natin, but still delikado gyapon if ever may mga thunderstorm sa isa kalabas.
0: Kag delikado man subong, sir, magpasayang sayang kay base kung maigo asang kilat?
3: Yaksak pa na, sir, kaya actually may mga areas man sa or may mga instances man nga may mga naigo sang kilat, no, sa kadagatan, no. So mag-aligmat lang, no, kag delikado man siya sa gyapon sa atol, especially sa mga tunga sang lahod, no, since medyo prone sila, kagara sila sa dagat, no. So mas kung may thunder, kung may pangilat o may kilat sa palibot nila, posible nga maglatay sa ila or posible nga igood sila sa kilat.
0: Sige. Disinformation ng General Rolly Cuenca sang pag-asa. Salamat kay Gagluwat. Mayong aga. God bless you sa inyo sa pag-asa Iloilo.
3: Yes, sir. Thank you and God bless you too, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa ato sa nga local pag-asa. Amo ning epekto sa ngang nabagat ng mga pagtupa sang ulan. Pero ginapalong naging kita kay kung kaysa nag-murumadlos, no? Tingala ko sa gabubo ang madamol ng ulan. Pero pagkaligad siya na mauntat naman. Pero subong may mga thunderstorm advisory, no? Ang pag-asa. So, burubudlay ni kay base kung maigo ko sa kilat ba? Kay grabe subong ang pagpanaguob kag subuman ang ining pagkakilat.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa sininga tiyempo, nagatupa ang ulan, no? Kung kaisa nagainit. Wala nga alang naging ang imo sa resistensya, no? Ang imo sa ninga pagpigbato sa mga nagkalain sa mga viruses, mga bakterya nga nagtuga sa atong pamaltian para sa trangkaso, no? Ginaubog na sipon, ginahilana kay sakit ulo. Dapat pabasgoon tayo sa immune system. Mag-inom kita sa The Power Trio. Combination ini sa Clinica Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. May yara ka na sa D3, may virgin coconut oil ka pa, mga kakipay. Ang ining Detex 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakali sa mga Clinica products in our Clinica outlet sa inyong lugar. Diri sa may syudad sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place, Haro. Sa may banwa sa Miyagaw, Barangay Baybay Norte kita sa tupad sa MCR Agroventure. Sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilabod kasi sa may banwa sa Kalinog, ang Clinica outlet yara sa Coastmart Kalino. Kadra sa may Quinto Distrito, Clinica Outlet aton sa RGM Building, Barangay Apulista sa Ibanwa Sang Sara. Kag kahapon tinag-umpisa na ang ila sa ninga free consultation dira sa Clinica Outlet sa may Ibanwa Sang Sara. Ang mga Clinica products pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kababakalman sa kapangunang mabuti kakag pharmacy sa inyo sa nga lugar.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:49 sa ato sa nga pagpangalagad. Amat-amat na murumadmada. Bugtaw na. Lunes, sumungadlaw. Basta gani, Lunes. No? Sinakuay naman eh. Mas maburubugat naman ko ng dalagan sang trapiko at dugangan pagiging nagatupa ang ulan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa magidikanan niya kay napabugtaw, mga pikita dapat healthy nga kapi. Clinica Detex sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag-available man sa kay Tita Rina Mapa, sa Dika Michael Anan, sa may barangay Rizal, sa distrito sang Lapos. Nagaluto na subong ka na ito, timpla sa saburuso nga sabaw, si Tita Rina, na si Manang Veronica Kamakabataan. Good morning!
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ato sa ninga pagpasalamat sa ato sa ninga makaako. Sa saring isa naman kabugay ang indugang sa ato sa nga kabuhi. Amo na bal nato hindi tanan nga tawos kalibutan makabugtaw subong. Ganit pasalamatan tang ato sa makaako sa another blessings sa aton kabuhi. No? Indugang nga isa ka adlaw sa aton sa nga kabuhi. Amo na hindi kita malipat. Pagbugtaw naton sa aga, no? Bisan magpiyong lang kita. Kay pang pasalamat sa aton sa nga makaako nga nakabugtaw kita sini nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Boyet Rote, good morning. Kay Sir Alex Sasabo, blessed the Monday morning sa pamilya ni Ma'am Ning Ilomba. No? Pamilya Ilomba na sa may Bain Sang Adika Home, sa may Banwa Sang Santa Barbara. Kaga sumumang kay Sir Tim Tim Supliko Ang. No? Hello kay Cherry Aquini Princess. Gabi ang ngalan, Queen na Princess pa ba? Kaga sumumang kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda. Kaga sumumang kay Earl John Pandagaming. No? Sa may New Site Public Market, sa may Banwa Sang Ordan, sa may Gimaras. Kaga sumumang good morning man. Kay Sir Nonito Sumbong, no, nagabiyahe pa kadto sa Nueva Vizcaya. Kapalang labuot imo da, Sir Nonito, sa Nueva Vizcaya man. Kaga, ano ti mo da? Kaga, lakip man, condolence ko no sa pamilya Supliko, Hal Harris, ang pag, kwan siya ni, ang pagpakingunong haling kay Sir Tim Tim Supliko. Alas 4:52 na sa aton saligapag pangalagad. Sa aton pagbalik, i-check na aton, pinakuling ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Kang reporter K5 Karen Badilla kay masubra 100 million pesos ka balor sang illegal na duga na kumpiskar sang Iloilo City Police Station sa sulod sang 8 ka bulan. Grabe ba? Ha? Kung illegal na duga ang pag-aistoryaan, minilyon naman no? Ang nakuha sa mag-live-in partner dito sa may barangay Tubod sa may syudad sang Pasi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na to kung report ni K5 ba Jenny Kauyunan. Kaglakip man may sunog na tabo sa may Lopez Haina sa may Banwasang Pututan. Ba isang ito kabalay, no? Ang ginlamon sang kalayo sa report ni K5, Aaron Rifuyo.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may suspect man sa pagbuno sa 28 anyo sa babae sa Banwasang Libere, pasakaan sang kasong frustrated murder. Kag masubo ining balita nga natabo kapon, no? Dira sa baybayin sang barangay Salcedo sa may Banwasang Sara nga konsa diin mga ka K5 patay ang ining anom katuig nga bata nga babayi matapos nga ang ilang nasakyan nga motorsiklo bumunggo sa nakapark nga salakyan sa say Banwasang Sara. Kag grabe diri kay ang ining motorsiklo ginasakyan ini isang pamilya aside magluwas sa anong katuig nga bata nga amo nang ginbawian sang kabuhi may lima pagid ka mga miyembro ang pilason.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sang ginbasa kuning balita ipanumdom ko gid ang sakay sa motorsiklo anom gid sila kabilog.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sige na imagine ko lang although ati mga kabataan ni ang ila sa ning ang dala no? Pero just imagine anom kamo sakay sa motorsiklo no? Ga ipingay kag tinuparay lang kamo ka K5 ball no? Amo ni uso sa mga uma-uma mo no? Pero ang risgo wa ilang ginlantaw nga sa subong ya kun basiya nato na ato kag suguan. Kung nagamotor ikaw, dapat isa lang ginang imo siya back ride.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag ginadumilian, ginabawalan nga duwa imo back ride. Kag ginadumilian man ang ining mga kabataan nga nagasakay ilabi na gid kon, no? Kon ang bata hindi black labot sa napatungan pa sini. Kung kaysa intindihan taman, no? Kung kaysa kita tagani ngang bata ara sa tunga-tunga sang iloy kag amay mo. Ang amay nag-drive ang bata sa tunga ang iloy sa likod. No? Ginaipit nilang bata kay para hindi lang makitaan. Doon sa maintindihan tama na, no? Ang ining pagbiyahe mga K5. Pero ang risgo bala? Did just imagine sakay sa motorsiklo anong kabilog?
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Tama na ang balta, okay manang. Kunwai sang may matabo. Kag hindi ka mo madakpan sa ato sa LTO. Kay usually, amuling senaryo yan mo sa mga kabanwanan ta. Kadto ka mo sa mga kabanwanan ta kay kalabanan, ganito ay isang helmet mo.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Di siguro hindi lang helmet. Pag-check mo na siguro, basi ay pasang lisensya o kung driver's license. Ang ini nagadala sa motorsiklo. Kahit ang isip nato na layo man kita syudad. Why man di diri sang LTO personnel? Pero kung mag-check ng LTO personnel, kitaan mong mga salakyan, mga nagamotor, aras kilid sang dalan. Siling mo do kangay nga, simuan mo, di man, may aksidente. Gahili, rala na sila mga K5. Pero pag abot mo spuntagli, may checkpoint dito ang LTO. Tiso mo ganito, pa-check sang LTO kung sinon din admin sang group chat. No? Kay ti, may group chat man ng mga driver, mga motorsiklo, abim lang. No? Kay nga, sa group chat, dalo na butang, may LTO sa amo sining lugar. Hindi aday ka mo mag-agi. Tige na pa-zero in subong sang LTO kung sinong sa admin isang group chat. No? Kung kaysa libog ulo mo mo, may makita ka na gailirang masalakyan. No? Sa punta, yun na may LTO. Tisiling gani nila, para nga hindi kayo madakpan sa LTO, paglabay mo sa checkpoint, no? Layo palang itulod ng motor mo. Kay nga, ati way ka magsakay, malum lang ay guba na inog pa kayo ko. Pero pag labot, spontagli, gaburot man. Rambot ako kalusot man sa LTO. Ang amun sa unang diskarte, batian ko man lang na. Kaya kung may checkpoint gani, itulod-tulod mo motor mo nga may guba. No, para hindi kayo mandakpan. No, tiyan mo man eh. No, ang ining mga risgo, huwag gasok-sok sang helmet. Kung kaysa may helmet, araman sa siko. Tanong ginaproteksyonan mo sa siko, yung importante sa imo, hindi ulo. Yung sa libog ulo, tanong. Nga nagbakal ikaw sang helmet, kamahal pang daan sang helmet na eh. Tapos hindi mong pagpag-isok-sok. Di na-defeat ang purpose mo nga nagbrubakal ka pa kay helmet kag hindi mong pagamiton. Ah, damo kita makitaan sa mga malayo ng mga kabaluanan dira sa may Quinto distrito. Pero ang iba niya may mga local ordinances niya. No? Iba nila yung mga traffic enforcer. Ginadakop niya sa may Banwa sa Pavia, perte niya kay strikto. Yung galing kay lapit man sa syurad mo. No? Ining mga way kagasok-sok helmet, nagasobra ang emotion nga angkas, magagig na sa Banwa sa Pavia, laban-laban dakpon ka. Pero kung dito ka na sa may Quinto distrito, ah, nami itong biyahe mo kay kalabanan, makitaan talagang gamulotor dira, na no? Wa isang helmet.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Alan Ortega Tocoyo sa Ibagay Giso sa Ibanua sa Kalino. Good morning kay Ma'am Analina Pagunsan. Pa-shout out kay Samantha Fael Doña na no? Sa San Jose San Miguel. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Kay Ma'am Beth Edal Lilia, kasi Arturo Lilia, nagatimpla na sa Buruso, sa nga sa Bao, kagamanamit nga lumi. Ah. Opo, kasi Arturo Lilia, ang kapakapina, Ditex Coffee Mix. Pagbalik na itong, doon ka information sa ating pagpangalagad, kag-report na sa ating mga K5 News Patrol Reporters, pagkatapos sa plek-importante ng mga pahibalo, palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas,
6: mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga uno!
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubo!
8: Sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
9: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX
7: Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
12: Good news!
6: Good news!
12: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
7: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
16: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
12: Sarang na kamo makapakunod sulta sang libre.
17: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanda ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod, TTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, TTX Beauty Soap. Dala o magputi, TTX Beauty Soap. Puro kapong katol, TTX Beauty Soap.
3: TTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. TTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Extend Food Superman
6: Roman. Ako si Ere.
7: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman Roman.
8: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi. C5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
3: Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500
4: Masaligan
3: Epektibo.
4: DTX 500
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500
3: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500
3: Ang DTX 500
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
4: DTX 500
3: Masaligan
4: DTX 500
3: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio.
4: Ang D3
3: yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: Mga buti ka.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!
10: Pabalik pa K5 sa atong singapang pangalagad dari sa Lunes edisyon sang

0: Around the check connection aton sa may syudad sang Pasay, angot sa mag-live-in partner na kuwaan sang masobra, no? 1 million pesos nga balor sang suspected shabu. Para sa kampiyon ni report, opo diay K5, Jenny Kauyuna.
1: K5 News FM, kampiyon report.
2: Arestado ang mag-live-in partner matapos nga nakuhaan sang 170 grams nga suspected shabu nga nagabalor sang 1.1 million pesos matapos ang ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Tubod, Pasay City sa Biyernes sa Setyembre 4. Ang subject ka K5 Enrico ang ginakabing nga high value individual ang ginkilala kay alias CJ 34 anyos kag residente sang barangay Poblacion Ilawood, Pasay City samtang ang live-in partner naman sini nga si alias Dan, 24 anyos kag residente sang barangay Kamangay, Leganes, Iloilo. Nakuhaan ka K5 Riksang 11 kasasyes ng illegal nga droga ang mga subject kag iban pa nga non-drug items. Nagdangat naman ka K5 Enrico sang masobra isa katuig ang monitoring kag surveillance sa kapulisan sa subject antes ini madakpan liwata. Naibaluan ka K5 Rik na si alias CJ ang una na nga nadakpan sa bypass operation sang nagligad nga tuig. Sa karon ka K5 Rik gira na sa paghinakuhaan sa Pasay City Police Station ang mag-live-in partner nga para sa nagkakaigo nga disposisyon. Kagini nga balita ang gadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Salamat kin kay K5 Jenny Kauyunan! Namin ang bala natin, wain niya untat yung illegal na droga. Mauna lang gubang kalibutan ng droga, kung hindi kapon mauwadula. Mayong agagig kay Sir Christopher Piapi, kay Ma'am Chela Pating Branyard sa may Kuwait. Kag sumuman kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Kim Arishuri Flora sa may sumag kay Sir Ronnie Cortona Lupera. Na, sa tanan ka tuto ka good morning kagalakip man sa pamilya ni Ma'am Beth kag ni Sir Arturo Lilia sa may Banwasang Kalino. Alas 5:14 na sa aga, i-check nato naton before sa report ay kaki-5 Karen. Unautan report ni kaki-5 Regine Mayo. No, kay may binuno nga 28 anyos ka babae sa may Banwasang Limere. Ang mga babae niya ginapalangga niya, naway niya ginasakit. No, anong rason niya binuno ni isang suspect ang 28 anyos nga babae kagti ang ifile nga kaso frustrated murder. Maswerte kay waay ni mapuruhan ang babae. Para sa kampiyon report, opo diay K5 Reggie Di Mayo.
1: K5 News FM, kampiyon report.
3: Ka K5 Enrico na talana nga pasakaan sang kasong frustrated murder sang Limere Municipal Police Station ang 43 anyos nga lalaki nga ginatudlo suspect sa pagpangbuno sa iya mismo nga hinablo sa barangay Tugas sa Limere Iloilo isang Biyernes ang gabi Setyembre 4. Inang ginpahayag K5 Enrico ni Police Staff Sergeant Neil Abris ang investigador sang Limere Municipal Police Station. Suno kay Police Staff Sergeant Abris K5 Enrico pasado las 11:30 sang gabi sang Sabado Setyembre 5 nakagwa sa kustodiya ang suspect nga si alias Del matapos nga maglapse ang iyang reglementary period. Ginpahayag pa diri K5 Enrico no sang investigador nga tubtob subong ginahulat pa sang kapulisan ang medical certificate sang biktima nga si alias May bilang kabahin sa mga kinahanglanon para sa formal nga pagpasaka sang kaso. Sa piyak nga bahin K5 Enrico nagapabilin sa Western Visayas Medical Center ang biktima nga si alias May matapos nga makaangkon sa mga pila sa kamot, botkon, chan kaglikod bangod sa pagpangbuno K5 Enrico. Madumduman nga nagalakat ang biktima upod ang iyan nga utod kag mga kabataan padulong sa ilang talipapa sa muman nga barangay sang pag-abot nila K5 Enrico sa balay sang suspect didto ini ginbuno. Suno pa sa kapulisan nga mayara sang ginabatyag nga kondisyon o kon nabalatian ang suspect nga isa sa ginatan-aw nga kabangdanan sang iyang ginhimo apang K5 Enrico padayon pa ang imbestigasyon na hanungod sini. Sa piyak sini K5 Enrico kon makumpleto na ang mga kinahanglanon nga dokumento posible

0: nga mapasakaan sang kaso subong nga adlaw Lunes Setyembre 7 K5 Enrico. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Mga ka K5, ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kagako naman si ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Salamat kin kay K5 Bridget Imayo sa K5 Joseph and Sarah. Good morning kay Ma'am Lang na Dublan, kay Sir Alex sa Sabo, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kag kay Ma'am Chela Lapating Banya kagaon na subong sa Maykuwait. Sa Iluantang report ya K5 Karen Badilla. Kumusta ang palibot sang syudad, maulanon pa? Pero ti sure ball gid ya mabasa-basa dalanon ta. Kaglakip man ang ining masubra 100 milyon pesos, grabe ba? Sa sulod sang 8 ka bulan, 100 milyon pesos nga balor sa iligang nga druga na confiscate sang Iloilo City Police Station. Para sa kampiyong report, opo dyan K5, Karen Badilla.
1: K5 News FM, kampiyon report.
4: K5 Enrico, aga pa lang pro mabasa-basa na ang aton niyang dala nun. Bangod ni sa pagtupa, no? Sang maaskog nga ulan, humalin niya kaina, alas dos ni sang kaagawon, kung hindi kita magsala, K5 Rick, ay tideri sa portion gani sa distrito sang La Paz. Naipila na di ka mga dalano, no? Ang ginadanaw-danaw K5 Enrico. Dari sa may Mabini, siyempre, pero may ginadaya K5 Rick sa Mabini.
3: K5 ka rin?
4: Mm-hmm.
3: Ah, doon din naman katingalahan.
4: Amo gani. Nagkasanay na kami ng mga tagalapas, ah.
3: Oo, ah. Mag-ulan-ulan niya. Balaan na namon mataas ang tubig. Ah.
4: Gamermaid na yung mga lapas, no?
3: So, ang dalan ta, basa?
4: Mm-mm.
3: Si Kaki 5 ka rin, basang-basa.
4: Siyempre, dapat ganyan maligo kita kung aga. Ang muna nga basa-basa kita.
3: Oh, basang-basa, paisa pa sumong buhok.
4: Ako ganyan.
3: Oh, wow. Ah, so, bilog ng syudad, maulanon ang tiyempo ta K5 ka rin. Kaga daw talatap ganyan, no? Kaysa yes. Kung kaysa mag-ulan niya, may porsyon sa La Paz yung nga ulan, pero sa city proper gaulan. Pero subong niya, bilog niya, status pabiya, basang-basa, kaki-five ka rin.
4: Oo, kay Gindibot na ni, ang mga distrito, tadi sa syudad, K5 Rick. Mm-hmm. Oh my God, nakibot ako sa kilat.
3: Ano naman to?
4: Wala nang kilat, K5 Enrico.
3: Oh, ang mga may advisory, subong nga, long kita sa apro pagpagilat, kagpagdaguob. O, oh, ara na, nabatian ko hindi yung daguob.
4: Ano na, nakikita, on gini sa view na, muna ang turret sang kilat.
3: O, oh, doka, ngayon nga gina-shot ka, no? Yung pangay sang plus, o. Oh. Nami ka nitulukon ko kaysa kung gabi Black K5 Car. Makitaan tagi ang pagkilat, no? Ang pagdugapihak mula nga ito. Sini nga kawaan.
4: liwatabe.
3: Anong liwaton ta?
4: Ang kilat.
3: Ah, ang kilat?
4: Oo.
3: Gahawa nga ito kahawaan.
4: Kinulain ang nabatian ko, eh. Ah.
3: Ikaw ah! Aga paliday!
4: Aga paliday! Oo. Yung basa-basa pagdalan.
3: Oo, basa-basa pagdalan kilat. Oo. Iyan mo na, no? Nga, basta ganit magpangilat, may dala na nga nag-oob ka K5 ka rin. Amo na nga advisory, babatian natin ang dagoob, makita natin ang kilat. Nga actually, dungan na kay 5 ka rin. Siyang una bata ka pa, siya nanunang dagoob, man ka pa, gapaligid sila to sa drum sa ibabaw.
4: May nag-alagabong.
3: Oh, kaya ang tunog yun o pareho, kaya paligid timo sa drum to sa ibabaw.
4: Nung bumang ko na kay Fabric, nung bata pa kami kung magdagoob na, be, tapos ka pa sa way kami, nambalan kami na nga, sige, hanyo kayo pangakig sa San Pedro.
3: Oh, mugani. Sila niya tapos ikaw magsurusok-sok sang pula, ha?
4: Na, no.
3: Duag pula, tapos ang mga espiyo na tabunan sang tualiyaw o nung tabon. Tapos patyo yung ginang TV, ha?
4: Oo, mama, yun ang kanya ka-yellow, ta subong ba? Hindi Wednesday subong.
3: Yellow, abi ko green, ta subong. The special uniform and subong.
4: Ay, balan mo na ganyan, hindi ko yung special.
3: Wow. Why kaya sang special, ya?
4: Wala kaya sang special.
3: Ahay.
4: Uniform na okon sa personal niya kabuhi.
3: Ahay.
4: Dahil no, pati sa uniform mo na special.
3: Why sang special, basta may very Anong term sila? Someone?
5: Welcome one. So,
3: why man sang special, pero may very important.
5: Yeah.
3: Nga nag-taker. So, Tawhay, syudad ta sumong, ha?
5: Yes, Tawhay pa K5 rate.
3: Pero karon nag-adlaw ni karon ka K5 ka rin, labalaban ka niluguso naman ka, grabe naman traffic. Mm. Kaya kaulan, basta ganit kaulan, grabe ang traffic ka K5 ka rin.
5: Damo naman ni karon sa mga pasahero nga ti ang
3: stranded naman.
5: Oh, mas stranded ti 5 rate.
3: Tama gani na bugtaw na kamo, bangon na kamo kay laban-laban. Ah, duwain ko nagpati to sambal ni kay 5 minutes ko nga temprano pa ko. Ah. Ay budlay sa mag-commute ko naga ulan labi na gid kon area kada sa may halin sa diri sa may Tabukso ba. No, kay pagalintudaan sa may area sa nya tagbak ag buhang. Ya puno ng salakay. Ba't mo kasakay di sa may Tabukso ba? Kuha di may manaog K5 ka rin, makasakay ka damo man to sa may area di sa nga mga sambag na kay pagalinto sa may Ungka kasi pabiya terminal puno na K5 ka rin.
5: Yes, K5 rate. Kay Balantayan, gini karon no, ang mga kauturan nato. Di ka ba'y patani nga hindi naman magbukbo ang pag-ulan eh, kay subo man ni sa part nila nga stranded na sila nga daan tapos bubuan pa sila sang ulan kay 5 rate.
3: Ang problema sila kon na may ma-exam kapag mali ka K5 ka rin. Oo, tiyan naman dalag kong balita. Ta grabe, ba no? 100 milyones peso sa sulod sang 8 bulan?
5: Yes, K5 Enrico, no? Masobra diri sa 100 million pesos nga balor ni sang illegal drugs na confiscate sang Iloilo City Police Office so kon ICPO humali ni sang January 1 hasta August 31 siniya nga 2026. Umpisa man ni K5 Rick sa pagpungko ni Police Colonel Wilbert Parilla bilang City Director naton. At based diri sa accomplishment reports K5 Rick sang ICPO 487 drug bypass operations ang napatigayon sa diin 593 593 ka drug suspect ang naaresto sang aton nga kapulisan kay 5 Rick no kag nasobra naman sa 15,000 grams no sang suspected shabu ang na confiscate nga may ara sang standard drug price nga masobra 102 million pesos kag ang marijuana nga may masobra naman sa 98.51 grams ang kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos kay 5 Enrico. Sa 593 diri ka na aresto nga suspect kay 5 Rick, 162 diri ang high value individual, 413 ang street level individual kag pito naman ang na-classify nga not listed individuals kay 5 rate. Siyempre, ginpasalamatan man din ni Cardel Parilla ang tanan, no, nga ICPO personnel, especially ang sa field kay 5 rate. Bangod nga tiwain ni Siligon, tat sa pagpanikasog sa pagtap na sang illegal na droga din sa Iloilo City kay 5 Enrico. Kag according din sa breakdown sang ICPO K5 rate, kay nagapanguna din rin nga units nga may pinakadako no nga drug accomplishment sa sulod sang 8 ka bulan amo ang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU K5 Enrico nga may ara sang 53 million masobra 53 million pesos K5 rate nga balor sang drugs nga na confiscate kag 102 ka suspect ang ilang nga naaresto. Ginasundan ini sa Iloilo City Police Station 2 dere sa La Paz nga may masobra 17 million pesos 17 K5 Rick no kag nakaaresto sila sa 73 ka suspect. Nagapangatlo ang Iloilo City Police Station 4 o kon dere sa Molo District nga may masobra 10 million pesos kag may 58 ka suspect nga naaresto kay 5 Enrico.
3: Okay. Munenay ka dako ang kantidad kag operation sang pulista pero wag yapon gakahubas kag way untat ang illegal nga duga ka kay 5 Karen.
5: Yes, ang correct K5 Rick, no? At kung mahibaluan man, nga ang PRO 6 o kung Police Regional Office 6 K5 Rick, nagapanguna man ni sa bilog nga pungsod Pilipinas,
3: mm-hmm.
5: sa may pinakamadamo naman nga na aresto nga wanted persons sa August 1, hasta ni August 1, hasta August 31, K5 Enrico, kay based diri sa record sa Philippine National Police K5 RIC na 29.56% na overall performance rating ang nakuha ni sa PRO6 na amo ang pinakamataas nga percent sa kabug-usan K5 Enrico, no? Kag based diri sa record 328 kapugante o kun wanted persons na naaresto sa kapulisan ta diriya sa Western Visayas. Sa sulod lang na sa isa ka bulan, ginalakipan ini sang 73 ka most wanted persons kag 255 ka other wanted persons P5 break. Di ko madumduman to sa pahayag ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo K5 Enrico nga ang Western Visayas wala niga panaog sa top 5 sa bilog na pungsod Pilipinas sa kung sa kahilwayan or sa peaceful lang or peace and order ang pag-istoryahan K5 Enrico.
3: Isan paano mabuo-buot-buot gapon kita di K5 Karin.
5: Buot ng mga taga-region 6.
3: Oo, gali. Siling ni Ma'am Chirilla Pating Branyas na kung magdagoob ko nung kapaligid ka drum ang mga laon sa ibabaw.
5: Ano?
3: Ah, widaw kaging magpaligid to sang drum, ha?
5: Laon?
3: Oo, ang laon ko na mo to. Hambal sa kapatigulangan.
5: Gali ka.
3: Oo. Si Ma'am lang ang dobla sila, kuya sang una. Dayon ko purong-purungan sang lula ko, akon ulo. Kaya nalagas ko no sang kilat ang alimpuros ko sa agtang kaki-five Karen. Mga mo ni sang una, mga pagpati sa mga kaluluhan takag mga katigulangan kaki-five Karen. Salamat kaki-five ka!
5: Ang ining balita ay ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Covamix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Padilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News at
3: Salima, salamat kay K5 Karen Padilla. Good morning kay Ma'am Rosemary Cabarles. Maligo, manghamoy, maniben. Gamit kita DTX Beauty Soap para sa mamis, maputi isinga panit, kagbatok sa maskin diseases. Pagbalik nato, makaupo nato ng sa K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod. Pagkatapos sa pag-importante mapahibalo, paliwag na standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: mag-agid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan nag-agid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega.
8: Premium.
6: Nationwide.
1: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tagtilo ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Glaucoma.
14: IK Gold Capsule.
13: Bacterial conjunctivitis.
14: O pink eye.
13: IK Gold Capsule.
14: Eye allergy.
13: IK Gold Capsule.
14: Cataracts.
13: IK Gold Capsule.
14: Ang IK Gold Capsule.
13: May aras ang lutein,
14: vitamin A,
13: vitamin E,
14: vitamin C,
13: zinc,
14: kag bilberry extract.
13: iCare Gold Capsule.
14: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
13: para sa eye health,
14: mag-inom sang iCare Gold.
13: Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops.
14: Adlaw-adlaw,
13: iCare Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel.
2: nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo.
15: Ang Ditri.
3: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
3: Yung may Ditri.
15: Ditribayo with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: Ditribayo.
3: Ang Ditri.
15: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
15: Yung may Ditri.
3: Ditribayo.
17: Mabakal sa mga butika.
3: Ditribayo.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Balitang K5 sa umaga!
21: Balitang K5 sa umaga!
22: Pabalik mga K5 sa ato sing pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
22: Alas 5:28 na sa aga. Himos na. Before kita magpadulong sa tong pisina, magalipat ha, magamit kita sa Klinika Deo Fresh para iwas sa baho balhas, iwas baho bayabas. Balam mo, laban-laban subong gutok naman ng salakyan. Basi magruhak kiyaw ka na karun sang ilok mo kagtama, kabaho, bla. Manami ang tulukon, mabasa-basang book, mag-ong kapaligo. Pero basi kumangan tuos ang baho. Gamit kita Klinika Deo Fresh, ang Klinika de Alternativo Medicine Dualna Santar. Alas 5:29, good morning kay Kaiser RV Chris Caceres. Kahapon nga adlaw, una nga adlaw ini sa pagpatigayon sang bar examination. Based diri sa record, mga ka-K5 sang Supreme Court, mga yara sa 12,029 ka mga examinees. No, ang nagkuha sa unang adlaw sang 2026 bar examination. Bakong kapasar ni tanan, masubra 2,000 ka mga bag-o na ito ni mga abogado ba?
21: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
22: Ining 12,029 ka mga examinees. No, ginpang lapta-lapta ni sa nagkuha sa 15 tanan ka mga local testing centers nationwide. Kag diri sa may syudad sang Iloilo, may isa diri ka testing center ang Central Philippine University.
21: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
22: So ang pinakamadamo diri nga testing or nagkuha sang bar examination nga testing center dito sa may University of San Jose Recolitos. May 1,326 sa ginasundan ini na sang New Era University, San Beda University, at Ateneo de Davao University at St. Louis University. Ang partner na ito na, para sa ito sa K5 News FM, Western Visayas. Kamustan? Mayang aga!
24: Mayang aga. Kaya Rico Baranal sa Baranal Eatery, dera sa Phoebe Store. Available lang atong sininga mga products, mga kakipab dera sa Salong Tulaw ka Bago City mga ka-K5 ha. So available lang atong sininga mga products dira. Marian Store dira sa may Paglaom Village sa kay Sunny Store kay Mr. and Mrs. Anita Viniegas. Arreglado. Dire na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. I-check na lang atong sininga mga sister station Iloilo Rua Santiki kag Kalibo sa sininga mga tinon na to ang Iloilo kun ara nang Iloilo. Iloilo ara ka na Iloilo sir may aga.
22: Mayong aga Sir Daddy Babes kag kay Sir Robert da. Mabro Baskog ang
24: Oh, ba? Sir Rex.
22: Mm. Kita naman nanay. Mabaskog ang signal do kaangay sa mabaskog nga daguob kag kilat sa amon kay grabe sa mo daguob kag kilat sa amon no may thunderstorm advisory ang pag-asa. Baskog ang signal ah, naka-detect copy mix na para sa mabrubog daw nga tiempo. Balik si mo ba kolod?
24: Salamat gud Sir Rex Oreta sa Iloilo mga ka-K5 kadto antara mga ka-K5 mga aton sininga.
25: Oh, tamyawon ko lang pamati kay Sir Rick da sa Gimarasa kay sa frequency sang Gimarasa lang pamati. Estelioro, Idanga, Clarito, Elevencioni, Hamula, Maravilla kag Sigwa family.
24: Kampyon, kampyon. Sige. Kapis, Sir Jobert, Kapis, congratulations sa bago lang naga anniversary. Sir Jobert.
26: Good morning, K5 Western Visayas Negros Island Region. Sir Babes, Sir Robert, kasi aton mga kaopdanan. Baskog ang signal sang Bacolod, kapareho sang kabaskugon sang tuhod ni ka-K5 Babes Cantalao.
24: Salamat!
26: Back to you, Bacolod!
24: Kampyon, Sir Jobert Lago, mga ka-K5 sa Capiz. Katuan na ito ng antike, ang tambalang ni Smar, Sir Nestor, and Sir Milmar.
0: Happy birthday to you!
4: Happy, happy birthday kids. Atan nga Vice President for Operations, Sir Eljan Castanyo, nagapamati ka, Sir. Happy birthday. Why get da? Kampyon, signal dyan, Sir... Daddy Babes and Sir Roberts, kag nakapuro pa nga pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka ninyo ba, Colon?
25: Back this abong ni Sir Eljan Castanyo, tanan nga mga angkor sa balitang Key 5 sa umaga. Pwede ka mo kakaon sa gusto nyo nga kanandra sa inyong mga lugar. According kay Sir Eljan, pagkatapos bayaran nyo lang.
24: Siling ni Sir Eljan, na you are all invited to eat my house. Vanessa, mga kakip. Sige, kantota na mga kakip 5 sa Kalibo. Sir Michael Silorio.
5: Good morning, K5 Sir Bisayas, Iliilo, Antique, Rojas, Kaga, Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert Tanan. Good morning. Kampyon ng signal, long life, good health man kay Sir Eljana. Guwapohon, Sir Eljan mo. Good morning, nakaditex. Coffee mix na kita, Kaga. Baskog, signal man na yan na yan. Chimpulis, Banosang Kalibo. Balik sa imo, Bacolod.
24: Salamat, Gage. Sir Jobert, Sir Michael Silorio sa Kalibo, mga kakabib, o dinin na kita. Kulukompleto na mga kakibib ang ating samahan. Ang ating barkadang tunay, aawit sa iyo. Unahon na ito ng Iloilo, si Rex Sorita, si Iloilo.
4: Ma-happy birthday ko, anay. Base kami makalapos si Iloilo. Happy birthday kanta, kanta, sa ating Vice President for Operation. Mga dalag, ano?
24: Kantahe.
4: Happy birthday. Happy na birthday pa. Ari kita sa madalag ko kung mabalita. Diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang droga di sa amon daw ay katapusan na. Mauna pag-uba ang kalibutan kundra sa madulang iligal na droga. May mag-live-in partner naman sa syudad sang Pasay sa barangay Tubod. Nakuhaan sa masubra isa naman kamilyon. Kag sa record niya sa ICPO sa sulod sa 8 kabulan, may 100 million pesos sa balor sa iligang na droga ang na-confiscate nila. Amundi ka nga isa, amundi ang iligang na droga dumay tuburan, waay nagkakahubsan. Sa piyak kabahin, masuboy nga balita dito sa may Banwasang Sara, may alom katuig nga bata nga babayi, no, patay ini kay nagasakay sa motorsiklo. Pero abin niyo, nagasakay sa motorsiklo kung bilak-bilog. Anong kabilog ang nagasakay sa motorsiklo? Lunsay ni isa ka pamilya, no? Ang patay drink, anong katuig nga bata nga dala sang motor ang ila amay si Rolando De Velos, nakabunggo na sakyan nga motor sa nakapark nga salakyan kay tungod ang amay hubog. Sa ospital ni ang tanan nga mga kabataan sini, ang isa diri pagidaron sang 8 katuig, ang anong katuig amo ning napatay, may 3 katuig. No, nga upod pagid, may apat kakabataan upod nila. Di malas ka mo ning anong katuig ang napatay mga kakifan. Can just imagine, alima or anong nagasakay sa motor? Ano pa matyaga nila ka motor, train?
24: Ano na, pang habal-habal?
4: Pwede ito sa sarat, eh, laban-laban. Why, ito ma-check sa makaumahan na ito, namo niyang uso ito. No, kaga lakip man, sa duga pag natin nga mga balita dire, ang patay sa dengue sa may probinsya sang Iloilo, 12 na. So along kita kay Timaulanon gyapon tiempo naton, dapat hindi kita malipat ang pagpatuman sang 4S sa aton sa ni nga mga lugar. Balik sa inyo, Bacolod.
24: Salamat gid Sir Rex sa Iloilo, mga kakifive katuan naton si Sir Jobert Lago sa Capiz, Sir Jobert.
7: Mga nagapangunang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, Siyudad sang Rojas, isang patay mga ka-K5. Bangod man sang daan nga hilugutanon, ginlutang sang isa ka suspitsado ang isa ka mangunguma samtang nagalawig sang iya sininga o karabaw sa Uyapad. Kung sa talamnan, ining biktima mga K5 nga base sa impormasyon na ginpagwa ni Police Lieutenant Steve Bautista, ang in charge sa Sapian Municipal Police Station, amo ining si alias Bert mga K5 legal ang pangidaron kag pumuluyo sang barangay Bilao Banwasang Sapian mga K5 parinte ni man ang iya sining kontra ang nagtiro sa iya mga K5
26: kag wala makapreparar samtang naga himo sa niya sining kasapatan sa ila sininga lugar mga ka K5. Ining suspitsado nagalakat-lakat sa kahon sa uyapad nakita niya ang nasambit nga biktima kag didto no ni alias Sansan ginhan usan sang long barrel nga armas mga K5 ang biktima. Duwa ka pilas ang naangkon sang nasambit nga biktima mga K5 sa likod kasadughan ang samad ang igo sang armas mga K5. Tuno sa investigasyon sang sa PNP nga madugay na ini nga wala nagaintindihan ay ang nasambit nga suspitsado mga K5 kag biktima. Samtang may tatlo di katawo matransaksyon ng tani sa Banwa Sampanay sang bangka kay matabok sa isla dito gin-operate sang aton makatapos ang kapulisan magluwas nga may ara armas nga na-recover sa ila may ara pagali mga K5 nga shabu nga na-recover ang aton sa ni Panay Municipal Police Station sa sining tatlo ka mga suspitsado mga K5 si alias Rick si alias Bugoy kag ining si alias Edmond mga K5 nga residente sa barangay Pundol kag barangay Agbanog sa Banwasang Pontevedra may mga recoveries may armas nga na recover mga K5 ang aton sini matapos sang kapulisan kalakip man ang itatlo ka sachet sang ginapatihan nga illegal drugs mga K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod.
24: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga K5 kaduan ta na ang antike, ang tambalang ni Smart Antike.
6: Mga talalupang do namon nga balita diya sa probinsya K5 Western Visayas sa Banwa kang Dao Tobias Fournier gin-relieve ang hepe kang nasambitan nga Banwa matapos gin-reklamo kang pagpanakit kang mga minor de edad. Apat kabilog ang complainant na tatlo ka 17 anyos kag sangka 15 anyos. Ang siste kay bangod nga nagpatigayon gali kang piyesta dyan o kung may selebrasyon sa kasadyahan sa karsada. May banda-banda tinaglantaw ang dyang mga minor de edad. Alauna ginsaway sa nakang pulis. At saka naglambot ko na sa punto nga na napungol rin ko na si Hepe. Gin-relief ta na ka dyan sa pwesto. Kag-temporaryo anay nga gin-disarmahan samtang nagapadayon ang investigasyon.
9: Sa dugang pagid nga mga balita, isa ra patay, ito ang nakasurvive. Matapos na nagkapan ang isa ra kasakayan nga MV San Agustin sa may barangay or sa Liwagaw Island, Barangay Sibulo, sa Banuakang Kaluya, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Suno kay punong barangay Kikay Lim, nga naghalin pa katong Sabado, mga last dos sa hapon, sa may si Mirara Port, padulong kontani or kunraad, sa Kaminawit Port sa San Jose Occidental Mindoro, ang Jang Sakayan. Sa talad, dragyan rin sa hilaway ng kondisyon ang pito ka mga survivors.
6: Para so far, mga balita dyan sa probinsya ka. Antike, back to you, Bacolod.
24: Salamat, gid. Tambalang ni Smart, Sir Nestor, and Sir Mermar, mga kakibad sa Antike. Kadto ang tanang kalibo, Sir Michael Celorio, kalibo.
10: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya, klan nalabot sang Banwa sang Kalibo, ang 100% nga measles rubella vaccination kag vitamin A supplementation campaign, no? Kay ginasugid according kay Mr. Lawrence Lacerna, ang nursery kag in-charge sa vaccination program, nga ang target, sa target nga 3,571 nga mga bata nga nagapangidaron anum tubtob, 6 months tubtob, 59 months mga K5, no? Sa subong, nalabot nila ang 100% target mga K5 kag ma-extension pa kagin patigayon abi after sang August 10 to 28 ani naghiwat sang extension no nagkandak naman sila sa vaccination August 29 to September 4 para sa 3% pagin nga remaining tubtob na abot ang 100% mga K5. Samtang isa man ka panimalay nasunog sa Banwa sang Balete ginapanagiyahan ini sang 73 years old nga senior citizen kay Lola Diana Cuales ginasugid abi mga K5 nga nag-umpisa ang klayo pasado alas 9 sang kaagahon kag suno sa fire investigator wala pa man makasumiti sang
5: kung anong gid kadako ang kapirdihan, pero sa ila operational manual, mga 10,000 gid lamang kay human ini sa light materials mga ka-K5 na sunog ang mga importante nga dokumento, mga ID kag kinahanglanon kag mga kwarta sa sanasambitan nga panimalay. Kag ang banwas ang kalibo para sa kampiyon nga balita mga ka-K5 back-to-back champion sa 37th Philippine Travel Mart kagin patigyan sa SMX Convention Center sa Metro Manila, no? Best both award kung sa diin sa nagligan nga tuig ang banwa man sang kalibo ang indeklara sa nasambitan man nga Travel Mart mga ka-K5. Sa Philippine Travel Mart, ginapakita sini ang cultural heritage kapares lang sang aton at amon at atihan. Ang pagpinya fiber kag iban pang mga manaming talanawon diri sa banwa sang kalibo kabilog nga probinsya. Amo na mga balita di sa kalibo, balik sa imo Bacolod.
24: Salamat kay Sir Michael Porteng Dagoo ba? Labation pa di. O kung dire gid sa aton na yon. Salamat kay Sir Michael Salorio dira sa maya kalibo mga kakibab diri sa amon sa syudad sa Bacolod in preparation sa sining Mascara Festival mga kaki-5 kahapon ang may gipatigayon nga audition para sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown mga kakibag din patagayon diri sa Arwayo Multipurpose Hall. Ari ang mga finalist mga kaki-5 sa League of Champions Season 5. Ang Freak Time, ang K1, Crazy Bets, Morsha Force Gravity, Counterclockwise, Mongolok, Kag, OBS, Negros mga kaki-5. Sila ning mga sambua sa patag sang retro dance sa palaboton nga Mascara Festival sa Bacolod City Public Plaza.
1: Kapang nag-uobli sa amon, bago ang amon nga regional director sang Police Regional Office Number o kung sang NIR Region kay mag proceed na sa Proof 8 ining si General Romano Cardinio mga ka-K5. Kag ang bago subong regional director sang NIR si Police Brigadier General Rodincio Licop sumugod subong adlaw.
24: Aring lado, wala na kita oras mga kakaiba, hindi ko na pagibalik sa inyo. Iloilo, Ruas Antique.
8: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
24: Salamat kid sa ato sa mga kaupod diri sa Western Visayas. K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod dito sa Ibayin sang Negros Island Region.
8: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
24: Bantay ka ron ang masunod sa batch para sa ato sa ning inter-school live reporting competition. Mag-report ka ron ang representante from Alberto Surungon National High School kag sumuman ang Yapasi Montessori School sa May Foro Dios Pablos kag sa 11 Mbps karon batayan ang report ng gikan sa May Haro National High School sa May Oton National High School kag sa El Castigador ang Tubungan National High School. Sino mang ibabaw sa sing inter-school live reporting competition kay subong semana biluan naton kon na sino ang madala na sa top 10 sa sining 26 ran ka mga blutuan nga nagpasakop para sa secondary category sa inter-school live reporting competition.
8: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
24: Kay Sir Alvic Reyes Casires, kay Sir Romeo Pasquin Jr., kay Sir Robert Ligaspe, kay Ma'am Elina Telar Magoles, Sir Noel Goles sa May Telecom Compound, Barangay Quintinsala sa Good Morning, kay Ma'am Ed sa Eleksyon, mayad-ayad nga aga. Hindi malipat na gamit kita sa nga klinika Diofresh para mutamot kita iwas ba o balhas, iwas ba o bayabas kag-detect sa beauty sopa. Halong kita mga K5! God bless ato sa pagpadulong sa pagbulutuan kag sa aton sining nga mga ulubrahan. Standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Kag karon na madetalye ka mga balita pagidugang impormasyon mabatian sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Wala tiyempo sa siya pagpalagad. Kita na naman kita buwas. Alas 6 tub-tub or alas 4.30 tub-tub alas 6 sa aga. Kagkaroon sa 11 Mbps. Sa ngalalas, balik siya nga parsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya President kag CEO, Doc Ramiloy. Sa amo siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amo siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad, and yung kag K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon.
2: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
12: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Salit si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Hari ka mga lamaw! Hari na ang paborito nato niya, ilaw!
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant na nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: nadaragsa nga punggod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi, ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
8: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
13: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Sure. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
15: Yung may VCO!
16: Ang VCO!
15: Yung may D3!
16: Malakas mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
20: Iloilo
19: 88.7.
21: Oras sa K5 News FM, Pilipin Standard Time, alas 6:05 sa agang oras. Ginadulong sa atas kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
22: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at

0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast.
2: Pilipinas, mayong aga. Mayong aga Western Visayas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Lunes Gadlaw, September 7, 2026.
3: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang

0: kalyado sini nga wala sa himuon nga malain ang PNP batok sa ila. Sa balita lokal, More Power nagpatag may kang tanan sa inali nga pag-brand out sa syudad sang Iloilo.
1: Anong katuig nga bata nga babayi patay samtang lima pa ka miyembro sang pamilya ang pilason matapos makabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nagapart nga salakyan sa Banwas sang Sara.
0: Sa balitang regional, lalaki nga yara sa probinsya sa makahulubog kay Limnon patay sa nadisgrasya sa motor sa Sibalom.
1: Para naman sa K5 Network News, tupad beneficiary sa Puerto Princesa, nakatutok sa pagpananom sa ila komunidad.
0: Sa balita nasyonal, Gatchalian naging pamilit nga wala sang epekto ang impeachment trial ni BP Sara ang sa kaso sini nga grave threat matapos sini nga giserbihan sang warrant of arrest.
1: BBBM nagpainsang masobra 8 billion para sa career progression sa public school teachers.
0: Kag sa balita sa lawas ang pungso, duha ka piloto patay matapos naglutad ang air show jet crash sa Greece.
1: Sa balitang negosyo, inflation rate sa pungsod naghinay sa 6.1% sang Agosto suno.
0: Sa balita naman sa patag sa sports, sa Philippine Tennis Association magapakig istorya sa Women's Tennis Association o kon WTA agot sa partisipasyon ni Alex Ayala sa Asian Games.
1: Para naman sa balitang entertainment, 1 million ang kinhatag na reward ni Ogie Diaz sa iya anak nga nagapabilin nga single sa iya 25th birthday.
0: Kag sa balitang extra special inmate sa Iowa, ginpamilit sa korte nga hilwayon na siya bangod na tapos na ang iya life sentence. Sang ini siya ang napatay na apang liwat lamang nga nabuhi matapos nga ma-revive. Diretso na kita mga ka-K-pop sa mga detalye na sa mga balita. Diretso kita sa Top Story of the Day.
2: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
0: Sa top story of the day, gimpatod sang palasyo sa Malacañang kay Vice President Sara Duterte nga hindi pagagamiton sang Marcos administration ang Philippine National Police o kon PNP bilang instrumento agod halitan siya o kon ang iya mga kaliyado. Ini ang payag sang Presidential Communications Office matapos ginpayag ni Duterte nga nagakahangawa siya para sa iya kabuhi kag wala nagasalig sa mga pulis, korte kag bisan sino pa nga mga security team nga naka-assign sa iya. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pagpasugtan sang administrasyon nga gamito ng PNP sa roman nga sahi sang kalakasan. Ginhatag pagtamod sang PCO nga ginatungdan lamang sang PNP ang mandato sinisanto sa konstitusyon nga wala sang ginadampigan o kon lamod pamulitika kag para sa kayuhan sang tanan nga mga Pilipino. Ginhaylo man sang administrasyon

0: Diretso kita sa mga balita na sa patag siyang balita lokal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Sa balita lokal, nagpatag ang More Power may kangtanan sa ilahinali nga pag-brand out sa siyudad sa Iloilo. Suno kay More Power Communication Officer and Spokesperson Angel Tan, nagahulat lamang sila sa official posting sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP kung ano nga alert status kagpila ang forecasted megawatts ang kinahanglan nga i-deload sa Panay Island. Angot sini. Gahulat man sila sa instruction na rin sa NGCP kung pila ang i-deload sa isa kaadlaw o kung sa certain time agod masalbar ang integrity sa kuryente. Hindi lang ang distribusyon, subong man ang transmission. May mga tion man nga hinali lang nagatawag ang NGCP sa ila kag nagaayo nga insigida nga mag-deload sang certain megawatts, rason nga wala sang may mahimo ang More Power kundi mangita sang most appropriate feeder nga makakomply gilayon sa megawatts nga ginak-request ang NGCP. Dugang pa nila, nag-distribute lamang sang elektrisidad o kung supply ang More Power gikan sa mga power plant o kung ang proseso sang generation to transmission to distribution. Apang ang problema, amo nga hindi bastante ang supply para sa tanan. Yaring payag ni Ms. Angel Tan, spokesperson sang More Power Iloilo.
3: Kit ini ang NGCP sa atin around 1:11 p.m. I will not really forget this one because 2 minutes interval lang is very, very remarkable niya. Nag-ayo sila to deload around 1:11 p.m. with this certain number of megawatt and then need i-deload in siya in seguida. But Silmon, we don't have any choice but to find the most appropriate feeder nga nakakomply gilayon sa sinang megawatt na ginayos ng NGCP.
4: Sana gakaangot nga balitang lokal, last resort na sang National Grid Corporation of the Philippines kag More Power ang manual load dropping o kon rational interruption. Suno kay More Power Communication Officer and Spokesperson Angel Tan. Pahayag ni Tan, masobra to nga sa milyon na nga consumer ang naapektuhan sang MLD halin sa Mayo kun apat na kabulan nga amo sini ang sitwasyon. Suno pa kay Tan, 914.33 megawatts ang kuryente ang nadula sa aton kag ang pag-MLD, isa katikang sang implementasyon nga nagkakaangay sa kinahanglanon. Sariin kon piliton nga mag-operate ang bilog nga syudad sang Iloilo, apisar nga kulang ang supply, magkalaguba ang facility sang distribution utility kag transmission, bangod sila ang nagahaboy sang kuryente. Bahayag pa, ang solusyon lamang diri mo ang magbalik online na ang mga planta nga offline. Dugang panitan, ang mga planta nga nagka-problema gid amo ang Thermal Visayas Units 1 and 2 sa diin nakabalik na online ang Unit 2 sang Agosto 31 base sa official communication. Patag pa niya, sa inisyal nga plano sang Hulyo, dapat duwa na ang mag-online sang Agosto. Apang tuptop sa karon, pending sa gihapon ang Unit 1, kagsa Setyembre 11 pa mag-online. Angot sini, hindi pa makahambal ang More Power. Kung saan o makabalik sa normal ang supply, apang nagalaom sila nga mangin maayo na ang tanan, kag hindi na magmahal ang kuryente. Yari ang dugang pahayag ni Ms. Angel Tan, spokesperson sa More Power Iloilo.
3: So ang atong diri nga gina-explain sa ating mga consumers, no? Ang ginaubra sa More Power on this end, actually sa lay area, contingency na yung ginaubra ng MLD. Amuna niya ang last resort as to the last resort. This is the contingency of all the contingency right now because the main problem is the generation. Generation, so nagka-problema dito. What is the contingency plan that we can do right now? Amun siya ang MLD.
0: Sa dugang ang mga balita, sa balita lokal, nakakategorize na sa Environmental Management Bureau kon EMB nga good quality na ang hangin sa siyudad sa Iloilo sa pinakauli nga monitoring. As of

0: 5 o'clock siyang Domingo sa ngapon, September 6. Base sa monitoring sang AMB, makabig na nga generally satisfactory ang air quality sa Iloilo City nga pwede makapekto sa mga balatian sa baga. Naibuluan nga naka-experience ang syudad sang haze dala sang forest fire halin sa pungsod Indonesia. Samtang padayon sa Gyapon ang monitoring sang EMB 6 sang air quality sa Bugos nga rehiyon.
1: Sa dugang balitang lokal, mangunguma na ka-harvest ang 8.74 metric tons kada hektarya gamit ang hybrid rice sa Banwa Sangsara. Ka-K5 Kim Kaluyos sa report.
2: Naka-anis ang 8.74 metric tons sa kada hektarya sang talamnan ang mangunguma nga si Norberto Asiwagan gamit ang hybrid rice ring wet season sa Barangay Posada, Sara, Iloilo. Sang damlaglanga, naka-harvest inis ang 159 ka mga sako sang humay nga may average nga 55 ka kilo sa kada sako. Samtang, yara naman sa 24 peso sa kada kilo na baligya ang humay ni Posadas. Nakabaton man inis ang binhi, abono kag technical assistance gikan sa Department of Agriculture o kun DA Western Visayas kag Municipal Agriculture Office o kun MAW.
3: Sa karon nagapadayon ang pagpasangkad sang efforts sa Department of Agriculture Western Visayas agud madamo pang mga farmers o kun mangunguma ang makabenepisyo sang ila programa kaangay nagid lamang sang ining hybrid rice program. Gikan diri sa Western Visayas, sinisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6:19 sa aga oras sa aton sini nga pagpanglaga diri sa DTX 500 Morning Newscast. Iloilo Province naka-record siyang 12 tanan ka mga napatay bangod sa dengue. Ma-report siya ka K5 Jenny Kaoyunan.
4: Naka-record siyang 12 ka napatay bangod sa dengue sa probinsya sang Iloilo base sa pinakaulihi ng monitoring sang Iloilo Provincial Health Office. Sa report sang IPHO, nagdangat sa masawa 2,000 ang kaso sang dengue humalin sa Enero tubtub Agosto 29. Samtang nagapanguna naman ang Banwa sang Estansya sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue ginsundan sang Banwa sang Kalinog, Kabatuan, Pasig City kag Dumangas. Una na nga ginpahayag sang Provincial Health Office sa PHO nga nalabot na sang probinsyang alert threshold sa kaso sang dengue. Padayon naman ang pahanumdom sang DOH sa publiko nga i-practice ang 4 strategy batok dengue nga among search and destroy breeding grounds, seek early consultation, self-protection kag support fogging.
5: Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa pihak nga bahin, wasak ang padlock kag nagadangat sa 38,594 ang nakuha sa mga wala pa matumot nga kamutan matapos ransakon ang Easy Marketing Motor Shop sa Barangay Hines, Saraga. Natukiban mismo sang driver sang motor shop sa maabdan niya nga guba na ang padlock sang pertahan sa nasambit na establishmento. Base sa pagpangusisa sang K5 News Team, gintinguhaan gid sang suspect ang sulod sang motor shop matapos buksan ng tatlo ka mga drawer. Nakuha sang kawatan ang 15,000 pesos sa unang nga lamesa, samtang 23,594 naman ang nakuha sa ikaduhang nga lamesa. Sa subong, padayon pa ang pagpapangusisa sang otoridad, agud madakpa na ang nasambit nga suspect.
0: Sa dugang nga balita lokal, dedo na rayba sa ospital ang anom katuig nga bata nga babae samtang lima naman ka miyembro sang pamilya sini ang pilason matapos makabunggo ang ilang nasakyan nga motorsiklo sa likod nga porsyon sang nakapark ka Toyota Innova sa Barangay Salcedo, Sara, Iloilo pasado alas 3 sang hapon September 6, 2026. Ginpakilala o kung ginkilala ang napatay nga si alias Sharil anom katuig kag ang napilasan amo naman sanday Rolando Divalos nga amo ang amay kag driver sa motorsiklo. Live-in partner sini nga si alias Trisha Ann, 28 anyos kag tatlo pa nila ka mga kabataan nga sanday alias Sanaya, 8 katuig, alias Jet, 3 katuig nga amo man ang ginrefer sa Iloilo City kag si alias Zeb nga isa ka tuig ngalun sa mga residente sa Barangay Kapinang, San Dionisio, Iloilo. Suro kay Police Major John Salvador Bello, hepe sa San Miguel o Konsang Sara Municipal Police Station, ginpayag sining halin sa barangay Agnaga Concepcion ang mga biktima kag mapuli na kuntani sa ila lugar pag-abot sa Barangay Salcedo. Aksidente nga namungguan sang tay sa Taytay ang nakapark nga salakyan. Dugang pasining ayara sa impluwensya sa makahulubog ng ilimno ng driver sa tiyon sang aksidente. Sa karoon ng motorsiklo kagang salakyan ang yara sa kustudiya sang Sara Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon. Yaring kabayin sa payag ni Police Major Bello sang Sara Municipal Police Station.
6: Bigay sa amin ng information na may nangyari daw na aksidente. Considered as self-accident kasi bumangga lang siya doon sa isang Innova na naka-park safely doon sa isang barangay road ng Barangay Salcedo. Ngayon sir, mayroon siyang anim. Ang isang motorsiklo, anim, isang kay apat na bata, mga minors pa, and yung mag-asawa na dalawa. So ang mga bata ay 8, 6, 3, and 1 year old. So mga minor pa talaga ito. And yung mag-asawa ay 28 and 30 plus respectively.
1: Sa dugang balitang lokal, isa ang patay, samtang walo ang nasalbar matapos magkulob ang pump boat nga MB San Agustin IV sa kadagatan sa Barangay Cibulo, Liwagaw Island nga sakop sang Kaluya Antique adlaw sang Domingo September 6, 2026. Naglunsyar sang search and rescue operation ang mga katapos sang Coast Guard Substation San Jose matapos nagkulob ang nasambit nga sa sakayan pasado alas 6 sang aga. Ginpahayag nga nagbiya ang pump boat sa Semerara Port Sabado nga adlaw September 5 padulong sa Barangay Caminawit San Jose Occidental Mindoro. Apang bangod wala ini makaabot sa destinasyon kag nadulaan sa komunikasyon ng mga crew gilayon nga nagpahibalo sa Philippine Coast Guard ang tag-iya sang nasambit nga sakayan.

0: Nakuha sa Banwa sa Uton ang titulo ng overall champion sa bagong takop na First Congressional District Sports Association o kung CDSA Meet 2026. Ini matapos ka natipon ng mga Banwa o kung ng mga Banwa sa masobra 100 kabulawan ng medalya. 92 ka mga silver medals, kag 60 ka mga bronze medals o kung kabugusan nga 262 ka mga medalya. Samtang nagpangalawa naman ang tigpawan nga may arasang 255 ka mga medalya, kag nagpangatlo naman ang Miag-aw nga may arasang 210 ka mga medalya. Sa piyakabahin, ikaapat ang mga pwesto ang rangkon sang Gimbal, ikalimang San Joaquin, pang-ano mga igbaras, kag ikapito naman ang Banwasang Tubungan.
1: Sa pihak nga bahin, ginpaathag ni Attorney Anthony Kent Borja nga base sa rules sa pagpadala sang allotment sa mga seafarers ukon marino, 80% sang ila sweldo ang dapat ipadala sa account sa Pilipinas. Suno sa iya, nga wala na saad kung kay sino gid account makadto ang nasambit nga allotment, kag depende na sa natungdan nga marino kung sino ang paghahatagan sini kag kumpila ka porsyento. Gin ehemplo ni Attorney Borja ang iya kaugalingon nga isa man kaanay seafarer nga ginhatagan siya sang ligwang nga ligwa sang iya kumpanya kung kay sino niya account ipadala ang 80% sang iya nga sweldo. Suno sa iya nga bilang soltero pa sadto o sang amo nga tion, tatlo ka account ang iya ginpasudlan sang 80% sang iya sweldo, kag ini amo ang account sang nakapangalan sa iya nga iloy, kag ang duha ka account ang nakapangalan mismo sa iya. Bilang seafarer, antes magsaka sa barko, dapat napahat-pahat na ang 80% nga mga dapat padalaan sini, agud wala sang mangin problema. Samtang kung makapangasawa na, mas maayo nga istoryahon ang ginikanan nga bangod nagbag-o na ang sitwasyon kag bilang pamilyado na hingyoon sa mga ining at tungaon ng mga allotment sa ila kag sa asawa. Yari ang pahayag ni Attorney Anthony Kent Borja sa iya nga interview.
2: Now, there is no hard and fast rule as to where the 80% should be given or to be sent. Ano? The 80%, the rule is that 80% of the allotment must be sent to an account in the Philippines.
3: Okay, to an account.
2: To an account. It does not specify to whose account it must be given. Mm-hmm. It may be given to a family member. It may be given to the wife or mm-hmm. to the mother or to the father. But there's no hard and fast rule, as I've said earlier, nga dapat ang 80% sa nanay gid or sa asawa lang makadto. It is on the discretion of the seafarer on how that 80% should be divided or sent. No? In my previous experience sa ako niya kumpanya sa una, I am allowed to open at least 3 accounts.
3: Mm. Sino ang 3 accounts sa attorney?
2: Well, of course, no, some time nga to, no, I was single pa.
3: Ah, okay.
2: That the 3 accounts actually was one account was under my mother's name.
3: Okay.
2: The second account was under my name, mm-hmm. and the third account was also under my name. So sigurista kita iya, no? So depende ina sa discretion sang marino kung diin pasudlon ang kwarta, as long as 80% of the salary goes back to the Philippines, to an account in the Philippines, and not necessarily lang burawon sang asawa o kun sang iloy o kun sang tatay or kapamilya ang money, no? Because that's also ano siguro one way to make sure that hindi bala ma ano man to keep our seafarers.
0: Sa dugang mga balita lokal, 62 anyos kalalaki na sa puan patay sa sulod sa iya sinibalay sa Banwa sa San Rafael. May report sa Quinto Distrito si K5 Reggie Di Mayo.
4: Mga ka-K5, wala na sang kabuhi isang nasapuan ang 72 anyos nga lalaki sa sulod mismo sang iyang balay sa sityo kilometrahe Barangay Poblasyon San Rafael Iloilo pasado las 10:51 sang gabi, Biyernes, Setyembre 4.
5: Ginkilala ang biktima kay alias Lerio, senior citizen kag retirado nga private employee, sa interview sang K5 Newsroom Sara kay Police Lieutenant Francis Carona, hepe sang San Rafael Municipal Police Station. Ginpahayag sini nga pag-abot sang kapulisan sa lugar, nakit-an ang biktima nga may pilas sa liog, mga pilas sa kamot kag paghubag sa tuong nga mata. Mayara naman sang ginasundan nga person of interest ang kapulisan sa kaso. Dugang pa ni Carona, pagpanga ginkawat ang isa sa ginalantaw nga motibo bangod pila na kabeses nga ginkawatan ang biktima sang iya ginatago nga kwarta. Nahibaluan nga anti sang insidente nagwedro ini sang 5,000 pesos kag ginbayad sini ang 2,000 pesos para sa kuryente apang wala na makita ang iba niya nga gamit lakip ang iya ATM. Suno sa kapulisan, isahanon lamang nga nag-istar ang biktima sa iya balay kag mayara ini sang mga kadutaan kag ginapaabot nga pensyon. Nagagawa man sa imbisigasyon nga wala sang nakita ang kapulisan nga deadly weapon o kun mga tinulo sang dugo sa crime scene. Wala man sang CCTV camera sa lugar bangod yara sa nabukid nga bahin sang San Rafael ang puloyan sang biktima padulong sa Dumaraw, Capiz. Sa subong, ginahulat sang kapulisan ang resulta sang autopsy sang biktima nga ginalauman nga mag-abot sa Lunes, Setyembre 7. Lakip ang resulta sang imbestigasyon sang SOCO. Samtang disidido naman ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa responsable sa krimen nga posible mag-atubang sang kaso nga murder.
6: Report sa amon dili sa police station nga muna may nasampuan niya found dead body dira sa Pilipinas si Chokilitray para mo publisyon. Nag-respondi atong tropa dito and ako na abot nila to nakita nila ang biktima nato niya ni nga naga batang sa iya country and nakita ang may laceration sa iya nga puwak.
7: Well, it is na-developed ng dato nga under investigation di apon. Basta may ara nang itang piwain na itong dati sa investigation natin. And ginaulat man natin ang results ng iyang autopsy which is may nakaschedule sa Lunes. At the same time, ang reports ng SOCO. So that nga ma-consolidate natin and ma-compare natin sa investigation.
4: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si Kakifay Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Sa dugang nga police report, masobra 100 million nga balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sang Iloilo City Police Office sa sulod lamang sang 8 ka bulan. Ka K5 Karen Badilla sa report.
4: Mga ka K5, nagdangat sa masobra 100 million pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office upon ICPO humalin sang Enero tugtog Agosto siniya nga tuig 2026.
8: Ini ang umpisa sa idalom sang liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa pagpungko bilang ICPO Director. Base sa accomplishment report, 487 ka-drug buy bust operations ang napatigayon sa din 593 ka-drug suspect ang naaresto. Mas sobra naman sa 15,000 grams ng suspected shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga masobra 102 million pesos pag marijuana nga may masobra 98.51 grams nga kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos. Sa 593 ka naaresto, 162 diri ang high value individuals, 413 ang street level individuals kag pito naman ang na-classify nga not listed individuals. Samtang ginapasalamatan naman ni Parilla ang tanan nga ICPO personnel bangon sa wala untat ka pagpanikasog sa pagtapna sang ilegal nga droga sa syudad sang Iloilo.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa pinakaulihi nga detalye sang balita lokal, arestado ang maglibin partner matapos kabakuaan sang 170 grams sang ginapatian shabu nga nagabalor 1.1 million pesos matapos ang ginpatigayon nga buybust operation sa barangay Tuwod, Pasig City sang Biyernes nga adlaw September 4. Ang subject recabing nga high value individual kaging kilala nga kay alias CJ, 34 anyos kag residente sa barangay Poblasyon nila Ward, Pasig City. Samtang ang libin partner naman sini nga si alias Dan, 24 anyos kag residente sa barangay Kamangay, Leganes sa Iloilo. Nakuhaan sang 11 ka sa shay sa ilegal nga droga ang mga subject kag iban pa nga mga non-drug items. Nagdangat sa masubra isa ka tuig ang monitoring kag surveillance sang kapulisan sa subject antes ini madakpan. Naibaluan nga si alias CJ ang una nga nadakpan sa buybust sa nagligad nga tuig. Sa karon, yara sa paginakop sa Pasig City Police Station ang maglibin partner nga para sa nagkaigo nga disposisyon. Ang oras alas 6:34 sa aga. Ang oras gadulong kay Satos Kalwan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, lalaki ng yaras impluwensya sa makahulubog gailim noon, patay. Sang madisgrasya ang motor sa Sibalo, Mantique. May report si ka K5 Eileen Rose magbanwa sa K5 News FM, Antique.
10: Dead on arrival sa ospital ang sangkalalaki matapos nga nadisgrasya sa ginamanehong motor sa barangay Udyong Sibalom, las 3:25 sa hapon adlaw kang Sabado, Setyembre 5. Ginkilala ang lalaki kay alias Reggie sa legal nga pangidaran sang kamanguma kag residente kang Bugasong, Antique. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News Team, halin sa Kansadan, San Jose, kag padulong sa Udyong Sibalom ang lalaki apang pag-abot sa kurbadahan nga porsyon kang dalan, aksidente diyang nga naduraan control sa manibela kang anang motor. Nagresulta naman dyan sa anang pagkatumba kung sa diin nag-overshoot kag natupa sa steel barrier ang motor kag nahulog sa sementado nga dalan. Nakaangkan naman ang among lalaki kang samad sa anang ulo nga nanginrason sa anang gilayon nga kamatayan. Apang sa duga nga impormasyon, sa idalom man kang makahurubog nga irimnan ang among lalaki. Kag balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Oras, alas 6:36 sa aga, sa ato sinig pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa dugang balitang regional, tatlo ka mister nga ginaaligar matransaksyon lang kutani isang baroto sa Panay, arestado sa drug buy bust operation. Ka K5 Darren Salomeo Hinson, sa K5 News FM Rojas sa report.
11: Di na pa ni Misa kaya kasi yung sinaulat kami ganit sa Manua sa mga bakal ba sa Bruto.
12: Dakop sa ginkasang buy bust operation sa Panay PNP ang tatlo ka mister nga ginaaligar matransaksyon lang kunta ni isang baruto diri sa barangay Tiko, Panay, Capiz.
13: Ginkilala ang mga nadakpan na Sanday alias Edmond, residente sa barangay Agbanog, Pontevedra, Capiz, nga mo ang subject sang operasyon. Alias Rick nga residente man sa barangay Agbanog, Pontevedra, kag alias Bugoy nga residente naman sa barangay Pundol, President Rojas, Capiz. Sa inisyal nga impormasyon na gikan sa lugar, ginaaligar sang tatlo ka mga nadakpan nga ang ila lamang kunta ni natuyo amo ang pagtransaksyon sang baruto kag ila ginapangin wala ang mga na-recover sa mga otoridad. Naibaluan nga na-recover sa mga kapulisan ang isa ka unit sang revolver ng armas lutang, apat ka sa shays ang ginapatihan shabu, isa ka unit sang baruto, kagiban pa nga ng drug items. Samtang ginpayag na day alias Ricky kag alias Bugoy nga nadalahig lamang sila kag ang mga na-recover ang gikan kay alias Edmond. Sa subong yara na sa kustudiya sang Panay PNP ang tatlo ka nadakpan para sa nagakaigo nga legal nga proseso.
12: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Oras, alas 6:38 sa aga. Tupad beneficiary sa Puerto Princesa nakatutok sa pagpananom para sa komunidad. Sa K5 Network News, ma-report si K5 Grace Bulostrino sa K5 News FM Palawan.
14: Patuloy na minomonitor ng City Public Employment Service Office o ng City Peso Puerto Princesa, katuwang ang mga barangay peso coordinators, ang mga binipisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD na nagsasagawa ng community organic gardening sa kanilang mga barangay. Sa loob ng 15 araw, sama-samang nagtatrabaho ang mga TUPAD beneficiaries sa pagtatayo, pagtatanim at pag-aalaga ng mga organic garden na maaaring mapakinabangan ang buong komunidad. Isinasagawa ang proyekto sa mga barangay ng Maoyon, Makaraskas at Bahili kung saan inilapit mismo sa mga residente ang programa sa pamamagitan ng paggamit sa mga lugar na angkop para sa pagtatanim. Samantala, bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho at dagdag na kita sa mga kwalipikadong benepisyaryo, layunin din ang programa na mag-iwan ng isang proyektong may pangmatagalang pakinabang sa komunidad. Ako si K5 Grace Bellostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, 10 regional most wanted persons na arresto sang pulis sa Regional Office 6. Regional Office 3. Ka K5 Eileen Cuevas Sanchez ang K5 News Olongapo sa report.
15: Nasa kote ng Police Regional Office 3 o PRO 3 ang lahat ng 10 individual na kabilang sa Regional Level Top 10 Most Wanted Persons ngayong Setyembre. Karamihan ay nahaharap sa kasong panggagahasa at iba pang mabibigat na krimen. Isinagawa ang magkakahiwalay na manhunt operation sa iba't ibang lugar sa Central Luzon, kung saan tig-dalawa ang naaresto sa Bataan, Bulacan at Nueva Ecija, habang tig-isa naman sa Aurora, Pampanga, Tarlac at Angeles City. Lahat ng 10 wanted person ay naaresto sa loob lamang ng 36 na oras mula nang paigtingin ang operasyon. Sinabi ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez na mahalaga ang mga pagkakaarestong ito, lalo na't karamihan sa mga suspect ay nangaharap sa mga kasong panggagahasa at iba pang seryosong paglabag sa batas. Binigyang din ni Mendez na patuloy ang kanilang manhunt operations sa pamamagitan ng mas pinaigting na intelligence gathering at koordinasyon ng mga police unit. Hindi dapat manatiling papel lamang ang warrant of arrest tungkulin ng pulisya na hanapin ang mga umiiwas sa batas at dalhin ang mga ito sa tamang hukuman upang maharap sa kauklang kaso. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Nabatian ang kabugusan nga balita sa K5 Network News, mga ka-K5. Diretso na kita sa mga detalye na sa balita sa Balita National.
9: GTX 500 Morning Newscast Balitang National.
0: Sa mga detalye sa Balita National, ginadulong sa Toscalawan sa Klinika D3 Bio. Basta Klinika D3 Bio may vitamin D3 kakag extra virgin coconut oil. Nga saragin makabulig sa atong siringa ikaayong lawas, batuan ang balatian sa ubo, trangkaso, sipon, kagilanat, mag-inom sa Klinika D3 Bio. Wala sa epekto sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang kaso ng grave threats nga ginapangatubang niya sa Quezon City Regional Trial Court suno kay Senate President Sherwin Gatchalian. Suno kay Gatchalian, separado ang duha ka mga proseso bago ng RTC ang nagauyat sa criminal case, samtang ang Senado bilang impeachment court ang nagatalakay sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Ginatagan niya sa pagtamod nga ang pagdeterminar sa Quezon City RTC nga may probable cause batok kay Duterte wala sa nagakulugan nga may ara ini sang kailabtanan sa nagapadayon nga impeachment trial. Dugang pa sang Senate President nga napatudan nga nakasala ini ang Vice Presidente kag may pinal nga desisyon ang korte.
1: Sa dugang balitang national, dapat na nga igapasabpina sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Agod siya mismo ang magpaathag sa paggastos ng 612.5 million nga confidential funds suno sa suno kay Manila 6th District Congressman Benny Abante. Ginpamilit ni Abante, isa sa mga endorsers ng impeachment complaints bilang respondent sa Articles of Impeachment. Nagakadapat nga personal nga magatubang si Duterte sa mga senator judges kag sabto ng mga aligasyon sa baylo nga magsalig sa iya mga abogado kag subordinates. Ginhinambit man ni Abante nga naglabot na sa 21 kaadlawang trial apang bisan ka isa wala pa nagpakita si Duterte.
0: Nagpagwa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa dugang 8.68 billion pesos nga pondo para sa Department of Education o CONDEPED. Agon suportohan ang padayon ng implementasyon sa Expanded Career Program or Progression System para sa mga personnel sa pampublikong eskulahan. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, kapin 93,344 ka mga public school personnel sa bugos ka pungsod ang makabenepisyo sa dugang nga pondo. Sakop sini ang kinanglanon nga pondo para sa fiscal year 2025 kag 2026. Laki pa mga personnel nga nakabaton sa NOSCA kag appointments. Pagi sa ECP system, may oportunidad ang mga manunudlo nga magpataas o kung mapataas ang ilang posisyon kag sweldo nga hindi kinahanglan maghalin sa classroom kag maghalin sa administrative post. Suno sa Malacañang, kabahin ini sang paninguha sa administrasyon nga kilalahon ang eksperyensya, abilidad kag profesionalismo sang mga manunudlo.
1: Sa ulihi nga balitang national, na deploy na sa Commission on Elections sa CONCOMELEC ang tanan nga election materials para sa una nga parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sunod kay COMELEC Chairperson George Garcia, nahamtang na ang mga election paraphernalia sa mga local hubs ng rehiyon isa ka semana antes ang eleksyon sa Setyembre 14, 2026. Gikan sa mga hubs, igadulong sa COMELEC ang mga materyales sa Cento 5 ka mga banwa kag duha ka syudad sa Barm antes ang Setyembre 8. Sa Setyembre 12 pagahiwaton sa COMELEC ang katapusan nga testing kag siling sa mga automated counting machines. Nahibaluan nga sa karon pagagamiton sa COMELEC ang oil-based na marking pens gikan sa water-based pens. Ginalauman nga makabulig ini para sa mas matawhay nga pag-scan sa mga balota.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita national. Good morning again kay Ma'am Jerlan Sumido, Ning Ilumba, Tristan Watgolay, Ma'am Aba Ahmad, Ma'am Bing Space J, Ma'am Remya Panes, nga nagagamit gid sang Clinica DTX Beauty Soap. Mayara ka na sa ngang palayag guaba kag papaya nga sarang makapaputi kag makapakinis ang imong akutis maggamit sang Clinica DTX Beauty Soap. Available sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa mga balita sa luwasang pungsod, napatay ang duha ka mga piloto matapos mag-crash ang isa ka Pantim F4 jet samtang ginahiwat ang isa ka air show sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece sang Sabadong adlaw. Nagtibusok ang nasambit ka fighter jet pila ka gatos ka metros lamang gikan sa mga nagalantaw. Ginabulubanta nga masubra isa ka libo manang nagtampong sa air show kag wala naman sang nalista nga napilasan. Sulod sa Air Force officials in Greece, nasa puwang lawas ang duha ka mga napatay nga piloto sa palibot sang Tanagra Air Force Base, 60 kilometros sa naaminhan sang Athens. Nagamit naman sang 11 ka mga water dropping planes kag nagbuligay ang 85 ka mga bombero agud mapalong ang kalayo matapos magtibusok ang eroplano.
1: Sa dugang nga balitang internasyonal, nag-alboroto ang nagbugas ang madamol nga aso ang vulkan Ana Krakatau sa Indonesia. Kabangdanan nga temporaryong ginpasaraduhan ang Soekarno-Hatta International Airport kung sa ningingit kanselar ang kapin 200 ka flights pasulod ka pagkwa sa Jakarta, Indonesia. Kabangdanan sinina stranded ang kapin 23,000 ka mga pasahero. Sunod sa Geological Agency sang Indonesia, nagpakita sa pagkaaktibo ang nasambit ng vulkan sang Sabado at sininag Alboroto alas 3 sang Domingo sa kaagahon. Naglabot naman sa pila ka bahin sang Indonesia kag sa probinsya sang Lampung ang nasambit ng abo kag nga ginbuga sang nasambit ng vulkan.
0: Nabatian ang detalye sa kabugusan nga balita sa luwasang pungsod. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang negosyo.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Sa detalye sang balitang negosyo, ginadulongin sa aton sang kampiyon nga kape ang Clinica DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Ang kape nga may chia seeds, ang palayak ang disugan sugar cane extract kasarangin makabulig para sa aton sininga ikaayong lawas ang Clinica DTX Coffee Mix. Sa mga detalye na sa mga balita, naghinay sang gamay ang inflation rate sang pungsod tubtob sa 6.1% sa nakaligad ka bulan sang Agosto gikan sa 6.2% sang Hulyo. Sunod sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang nagapanguna nga nagduso sang gamay nga paghinay sang inflation amo ang mas mahinay nga pagtaas ang presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages pati man ang sukot sa transportation kag pampubliko nga pasilidad. Apisar ra kalista sang gamay nga paghinay nagapabilin sa gihapon nga mataas ang nasambit nga level sang target sang gobyerno nga 2-4% sa bilog nga tuig. Ginpayag sang economic managers nga padayon nga gibantayan sa gobyerno ang supply chain sa mga nagapanguna nga mga produkto pang agrikultura kag agod nga mapunggan ang liwat nga pagtaas ang presyo sang pagkaon sa mga lokal nga mga merkado. Sa peso dollar exchange rate, mga ka-K5, ang isa ka dolyar sang Estados Unidos nagabalor sang 62.59 pesos. Oras, alas 6:50 sa aga. Sa detalye sa mga balita sa patag sang entertainment.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, 1 million ginhatag nga reward ni Ogie Diaz sa iya anak nga nagapabilin nga single sa iya 25th birthday. Ka K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
16: Ginhatagan sang balor 1 million pesos na reward sa komedyante kag talent manager nga si Ogie Diaz ang iya anak nga nagapabilin nga single kag wala sang bata sa iya ika-25 nga kaadlawan. Sa birthday vlog sang anak sini nga si Erin, nangin emotional siya samtang ginabaton ang check-in. Base kay Ogie, ginhimo niya ini agud mainganyo ang iya anak nga ma-enjoy ang youth days antes magsulod sa isa ka relasyon ukon maghimo sang kaugalingon nga pamilya. Madamo naman sa mga netizens ang napasana o. Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:52 sa aga. Sana all may isa ka million ka pesos nga birthday gift kung single ka kag wala ka sang nobyo. Okay, pay balira.
1: Sige lang.
0: Ha?
1: Sige lang.
0: Kung ikaw kung tatay mo sigo di si Ogie Diaz.
1: Hindi kita kabaton.
0: Chansayhan nga makabaton ka sa million siya.
1: Hindi kita kabaton.
0: Hindi, gid?
1: Oo. Oh.
0: Oh, kaya siyempre, this is a isa news ka pala ka nung binobyo ka na.
1: Pakot mo ba? Oh.
0: So ako man tatay ko sigo di si Ogie Diaz, siguro elementary pa lang kuway na tsansa.
1: Mm. Aban si kasakon gali.
0: Ate siyempre, ano kay Moya sa elementary di Timok Balos ang ginatawag nga crush.
1: Wow.
0: Galing kay ang masubo nga kamutuoran.
1: Mm.
0: Kuway tiya sa ginikanan nga si Ogie Diaz.
1: Mm. Suliyon, balis ka doon ang balay. Why? Taguro may makita ng 1 minute.
0: Bisa na balon ka pa sa ginikanan mo, hindi ka magnubyo, ha?
1: Mm.
0: Hasta makabuot ka 25, hindi ka man magpabusong, hindi ka man mangasawa.
1: Mm.
0: Pero wala gapon sang isa ka milyon.
1: Mm.
0: Okay lang, ha? May kaso, ha? Okay, pa'y balira.
1: Tama.
0: Alas 6:53 ang oras ato, sininga pagpangalagad sa patag sang sports, ha? Philippine Tennis Association magapakigistorya sa Women's Tennis Association agod nga magapartisipara kag panugutan si Alex Ayala nga makaintra sa Asian Games. Apang Alex Ayala napastlawan kahapon sa yasin nga hampang kontra sa kasumpong niya nga sa si World number 14 no nga si Iva Jovic. Sa aton sini nga mga ka-K5, masubo kag isa sa mga nasabuan ang musika K5 Enrico Zurita Jr. Yaring report ni ka-K5 Enrico Zurita Jr.
17: Ginaistoryahan subong sang Philippine Tennis Association o CONFILTA kag Women's Tennis Association o WTA ang partisipasyon ni Philippine Tennis Sensation Alex Ayala sa Asian Games tungod nga hindi makahampang sa WTA 1000 China Open. Ang world number 18 nga si Ayala ang wala sa listahan sa mga player sa China Open sa Beijing kung saliin magadungan ini sa Asian Games sa Japan. Naghingyo ang FELTA sa WTA na i-exempt si Iyala na mapinahan tuod nga hindi makahampang sa WTA 1000 event. Inikasunod siya nagwang impormasyon na mahimo mapinahan si Iyala. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Topa Sorita Jr. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Oras, alas 6:54 sa aga. Diretso na kita sa mga balita ng extra special.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balita extra special.
0: Sa balitang extra special, mga ka-K5, ginapamilit sa isa ka bilanggo sa Iowa nga si Benjamin Scriber nga dapat hilwayon siya sa korte bangod natapos na niya serbihan ang life sentence matapos kay ni ang napatay. Suno kay Scriber na sentensyan siya sa life sentence bangod sa kaso nga murder makabig nga natapos na ang iya sining life sentence matapos nga mapatay ini apang maswerte nga nabuhi liwat matapos ma-revive. Naibaluan nga gindala sa ospital si Scriber matapos nga makaangkon sang malubhang kidney stones nga nagresulta sa sepsis kung sa diin nadulaan na siya sang heartbeat nga suno sa iya makabig na nga siya ang napatay na bangod nga natapos na ang iya sining life sentence. Subong man matapos ang lima ka beses nga pag sa pag-rescue sa iya natigayon ini nga ma-revive kagliwat ka na angkon sang kabuhi bagay nga gininyo niyang korte nga hilwayo na siya bangod natapos na ang iya sini nga sentensya apang sa desisyon sa korte bisan nga napatay na siya apang liwat nga nabuhi kabang danan nga padayunon niya sa Gyapon ang iya sentensya tubtob sang iya sini nga pagka bilanggo. Punto man sa no? Pero ang punto ya pointless.
1: May point pero pointless.
0: Natural na yang i-revive siya, no? Mm-hmm. Sa tuon sini nga mga ka-K-5, ti batyag mo kung way ka to gin-revive ti makagwa ka sa presuhan, makagwa ka gyud sa presuhan pero ti lifeless ka na. Ka-K-5 alira apin.
1: Amo na ya sakto nga matapos nang iya life sentence.
0: Amo na yang literal nga you are done. You are finished. Iway ka na yan mo. Datong sini nga mga ka-K-5. Nambal to mga doktor at aliway nila namunin siya gin-revive. Alas 6:57, nagbubo ang mamunog nga ulan. Subo nga aga, diri sa may syudad sang Iloilo. Bantayan karon sa programang Foro de los Pueblos. Ibaloon naton ang latest weather bulletin update sa Pag-asa Iloilo, mga ka-K-5, no? And subong adlaw Lunes may klase kag may opisina kay gani bangon na kamo dira himos na sa inyo sini nga mga panimalay hindi na kamo magpaugtas kay nanay kag kay tatay sa mga estudyante sa may mga opisina lakat na temprano pa para iwas sa traffic. Kami ang inyo mga tagbalita amuyad to ang mga natipon naton ng mga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampyon nga istasyon forever number 1 K5
1: News FM.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. For BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 1000017 Series of 2026.
9: It's Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. Mag-DDX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
9: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
24: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
25: Imagine Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
26: May mga barikada mm-hmm. pa na.
25: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga ah. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
9: D3 Bio.
27: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
25: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
26: Oh.
25: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
26: No import gali ni dok.
25: Oh, import yan.
26: Mami import kaya.
25: Your sick and immune system.
28: So may duha ka branches ang immune system Dr. Melin ning ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuag adaptive immune system
25: nga ginakompos. Mga trained, gipang-train.
28: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
25: Ang rin, D3 Bio import immune system.
28: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
25: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
28: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
24: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
28: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Alig na sila.
25: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
28: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
25: kagaw.
28: Oh, paborito. Labi
25: na akong palakaong katamis.
28: Oh. So, dapat condition pero may ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
25: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa ditribayo.
2: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
8: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat
0: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
1: DTX 500.
11: Masaligan.
1: Epektibo.
11: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
11: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
11: DTX 500.
1: Masaligan.
11: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
11: Ang D3.
1: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
1: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
17: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:11 sa agang. Oras, ginadulong sa Tuscal One, siyang kampiyon nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix, kag Prebio Coffee ni Dr. Abil Itang Uy, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5.
29: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
30: The People's Forum.
31: Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya.
30: Balanse nga pagpatpat sa mga balita.
31: Komentaryo nga patas.
30: Kag wala sa ginakahadlukan.
31: Nagpangapil sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan.
30: Foro de los Pueblos.
31: The People's Forum.
30: A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues.
31: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
17: Alas 7:12 oras sa Foro de los Pueblos, the People's sa Forum.
32: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
33: Komentaryo nga patas,
34: kag serbisyo nga wagas,
33: Ray Umalay
34: para sa Foro
33: de los Pueblos.
17: Good morning sa aton sa mga pinalangga mga tag-

0: Bogtauron!
1: Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos!
0: Kaunta ang pinakalatest nga weather bulletin update sa sini nga mga tinion mga kakipay. Upon ang DOST Paga sa Iloilo sa itong sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Nagbubo ang uran subong aga diri sa may syudad sa Iloilo. Kamusta naman na yan sa pila naton sini ka mga kabanwahanan? Ano na ang latest update naton mga ka-K5? Mayara bala kita sa mga ginapaabot nga bagyo nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby sa aton sini nga linya si Engineer Nicole Silvestre. Engineer, good morning! Live kita sa K5 News FM Iloilo sa programang Foro de los Pueblos upod mo si ka-K5 Ray Umalay.
2: Hi, hello, good morning! Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sa Lunes, September 7, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Luzon, kag Visayas. Bangod sa nga sistema, di sa Western Visayas ay mag-experience sa magalungong kalangitan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat at panagoob tugas ang Southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin naton nga magkahalin sa direksyon Southwest na magadala sa makasarangan tubtubabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagining alas 5.40 sa aga kag magatunod ini alas 5.56 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halindot na Iloilo Dapyo Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madam, agad nga, salamat.
0: Okay, Southeast Monsoon ang nag-aepekto sa sining localized nga mga pag-ulan-ulan kag malain nga tiempo sa area sang Visayas kag Luzon na Engineer Nicole. Sa base sa aton sini nga satellite image, may ara bala sang chance nga may ara kita sang palaabuton nga low pressure area kun LPA sa mga masunod nga mga sinimana, Engineer.
2: Well, sa Dakaran, sir, ay wala naman kita tinaginamonitor sa nga LPA, sir. Though may ara kita bagyo sa Sagwa Tasno Park, which is the formerly known as the Pilandok. Pero ang hindi nga bagyo ay madamo naman ang chance na mag-re-enter pa sa ating nga par, sir.
0: Okay. Sige. So, ang ining mga localized thunderstorm ang tuga agad lamang sa gin-enhance o kung na ining hanging habaga tukos sa Southeast Monsoon nga nagahatag naman sa malain nga lakat sa parahon sa aton sininga lugar, partikular na diri sa Western Visayas. Salamat kita, Engineer Nicole Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo.
2: Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa lewat.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Alas 6, 16 sa aga, nabatian ang latest weather bulletin update sa Pag-asa Iloilo, mga ka-K5. Diretso kita sa pila naton sini ka mga labing talalupang doon ng mga balita, mga natipon sa aton sini mga unit field reporters sa kag mga follow-up reports sa mga kakaypay. Dito sa may Igtoble, Tubungan, Iloilo, may nakatakilid nga dipang pasahero nga jeep dito kahapon. Doon nahulog ni mga kakaypay, bibaloon ni naton kay kakaypay Karen karon kung ano ka taas ang ginahulugan mga kakaypay sang sining di pang pasahero nga jeep. Kay may 20 ni tanan ka mga sakay nga pasahero sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palawati na tabo ini kahapon September 6 sa may barangay Igtoble, Tubungan na Iloilo mga kakipay. Sa dugang naton sini ka mga balita, ibaloon taman karon pila ka mga reports ang aton sini nga mga unit of reporters, ilabi na gid ini mga kakipay, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalabati ining asod dito nga aksidente sa Maya Quinto distrito. Ang tatay hubog ang iya angkas iya nga live-in partner kag ila sini nga mga kabataan kalibugan ining ulo ko sini. Sa aton sini nga mga ka-K5, no, sang makabunggo ang ila sini nga motorsiklo. Sa aton sini nga mga ka-K5, kay do halos tanan sakay sini. Hamakon mo may anom kakatuig nga bata, may pito kakatuig nga bata, tapos may tatlo kakatuig nga bata, kag may isa kakatuig nga lapsag, nga bit-bit sa motorsiklo, madrive kay mo, hubog kao. Sa aton sini nga mga ka-K5, ay sus din ni

0: pasensya lang ha. Actually, ining ato ni Tani nga ginakasubo, kay ti na dulaan sila sang bata. Pero kung makita mo bala mga kabyanan, no? Ikaw nga amay, dapat number one ang imo panumdumon ang safety sang imo sini nga mga kabataan kag sang imo sini nga asawa. Kung nagadala ka sang motorsiklo kag nakaho inom ikaw sa ton sini nga mga ka K5, hindi na pagpilita kay ang risgo nga ginawa dala mo sini mga ka K5. Ang kabuhi sang imo nga kabataan, just imagine may isa pa katuig, may lapsag pa nga ginabitbit ang iya sini live-in partner sa ton sini nga mga ka K5. Oh, wala man sang liwan sila nga nabungguan ang nagaparking malang sa lakyan. Oh, tikong hindi ikaw hubog, wa ikaw nakainom sang agwa di pataranta sa aton sini nga mga ka-K5, do ka imposible man nga sa kasanagon pa sang kalibutan, hindi mo makitaan ang nagaparking sa lakyan sa kilid sang dalan. Sa aton sini nga mga ka-K5, ibaloon tani karon wed ka K5 Reggie Di Mayo. Sa dugang naton sini ka mga balita mga kabiyanan, ang Iloilo province naka-record siyang 12 tanan ka mga nagkamatay sa balatian nga dengue. Basta gani ulan-ulan, nagabalik-balik naman ni ang mga dengue cases mga ka K5. So paalinton ta sa inyo tanan nga pananglitan gani nga may mga pundo nga tubig, no? Sa aton sini nga mga ka K5, no? Amat-amaton nyo na. Sa aton sini nga mga ka-K5, libot ang inyong ogsaran kag panglimpyo kamudra kay hindi makabayad ang lamok nga maghugpa kag magkagat sa panit sang inyo sini nga mga kabataan kag sa inyo, tapos no ma diagnose kamo sang balatian nga dengue. Sa aton sini nga mga ka-K5, uso nga daan ng ulan-ulan subong. Oh, hindi lang puro TikTok ha, panglimpyo man pag may time. Ang ibang dabi, why na gana mang limpyo sa uksara nila? Kaya hala na lang nga vlog kag TikTok. Igo gani mga ka-K5 nga maka-angkon sang sining dengue nga balatian. Sa ton sining nga mga ka-K5, ati dako gid nga problema. Husto lang nga mag-hibi-hibi. Sa ton sining nga mga ka-K5, kaga mag-pangayo sang bulig. Pero dapat numero uno, kita mismo ang manguna sa pagpanglimpyo sa aton nga mga palibot mga ka-K5. Sa 7:21 oras sa aton sini nga pagpangaragad sa balitang okon sa Foro de los Pueblos. Ang The People's Forum sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Mga nagkaladakpan nga mga kolorom nga mga salakyan sa Western Visayas, umalin na sang Enero, naglabot na sa 168 taran kabilog. Pero naman sa Land Transportation Office. Kaga, istoryahan taman ang ining natabo mga ka-K5 nga pag-isyo sang warrant of arrest batok sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Gina-isyuhan ni siya sang warrant of arrest sa kaso mga ka-K5 nga grave threat inig pagpabahog sang Vice Presidente sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag sa iya sini nga First Lady ti ayon niya nga si Liza Marcos. Amo man sa iya sini pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez mga ka-K5. Tatlo ka counts ang ginatawag nga grave threat ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Isang gintalikdan nga adlaw, nagpiansa ini mga ka-K5 sang September 5 sang balor nga 360,000 kay ang balor sang tagsa ka mga kaso sa kaso nga grave threat may ara sang piansa nga 120,000 each. Sa aton sini nga mga ka-K5, so for her temporary nga kailwaya, no, sa aton sini nga mga ka-K5, nagbayad si Vice President Sara Duterte po ng iya sini nga mga abogado sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sang balor nga 360,000 pesos. Wala nagpamagshot si Sara Duterte. Kaya ti prior to the arrest, no, nagipakita man ni, nag-appear man ni, kag nagapiansa. So masabit na lang sa sang iya litrato mga ka-K5, no? Dari ining wala siya magpamagsat. Pero nangin antes pawan mga kakaypay bakasulod ang vice presidente sa Quezon City RTC, no? May pilapak ka mga sugilanon kag interview ang katapos ng media sa iya, no? Matapos ini nga magabot sa gwa sang Quezon City Regional Trial Court. Ang hampal sang vice presidente nga nagakahangawa ini sa iya sini nga kabuhi kag wala ini sang salig sa mga kapulisan, even sa iya sini nga mga security personnel, mga ka-K5 kag sa iya sini nga mga kaopdanan. Dugin na hambal lang siyang vice presidente nga tiwa ay nagin ako yasang may ginasaligan bisan mga abogado ko doon ay nakusalig ni sila. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpulamatik, iti abaya wala na akong maasahan, wala na akong hindi ko na alam kung kanino ako makatitiwala. Ini matapos mga ka-K5 nga nag payag si Vice Presidente Sara Duterte sa iya kakulba nga basi may matabo sa iya sa sulod sang Quezon City Regional Trial Court. Ambal ganin sa iyang ibang dugin na kulbaan si Vice President Sara Duterte, dugin na kakakurdam sa, pero kung lang taon naton sa kasagsagan sang administrasyong Duterte sa aton sining mga ka-K5, do ka damo man to sa mga nagakatabo, ha? We're not saying ati ang administrasyon ang may pakana, pero sa time sang administrasyon ni former vice ni former President Duterte, madamo sang mga cases sa mga pinatyanay sa palibot sa aton sining mga ka-K5 nga ti kadamo sa mga injustice ba, no? Mga ginpang tumba, mga ginpang patay da nga ti way mo may baluan, no? Kung may mga involvement sa illegal nga droga, bala kun wala, no? Sa aton sining mga ka-K5, what I'm just trying to say is that, no? Ang ginambal subong ni Vice President Sara Duterte is also visible, no? Sa natabo sang una sa administrasyon sang iya sining amay. Nati ang balya basi pagkadto ko da, pagsulod ko da, kag palukpan ako da, tirohon ako da, patyon ko da, tapos ang balon ng sa mga pulis ka nagbato ako. Sa aton sining mga kakipay, amo na yang payag ni Vice President Sara Duterte, no? Sa aton sining mga kakipay, pero tisang una, di ba? Sa aton sining mga kakipay, may mga nagkalatumbala itong mga kakipay. Sa aton sining mga kuturante, may ginapang sabitan, malatos ang karatulan. Adik ni? Drug pusher ni? Sa aton sining mga kakipay, yung vice presidente, nagkakangawa nga ba si amo man nabla matabo siya? That is why nga nagpaupod siya sa mga katapos ng media, pasulod sa Quezon City RTC branch, mga ka-K5. May media sa tubang, may media sa likod. Tinanglan ni Vice President Sara Duterte, gali ang mga media sa aton sining mga ka-K5. T-safe man nga nakagwa si Vice President Sara Duterte, kag wala man sang anuman nga malain nga natabo siya. Matapos ang iya sining statement kag paya, nagpagwa gila yon sang official statement ang Malacañang, no? Halin sa presidente nga nagpabutyag nga wala lapat sang kahangawaan ang vice presidente kag hindi mahimo nga ini sakiton o kon na may ubrahon nga malain ang katapo sang Philippine National Police sa iya o kon sang PNP. Amo man ni ang ginapahayag kag ginpagwa nga statement ni PNP chief mga ka-K5 Nartatis sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, no? Sa aton sini nga mga kuturan karon makaupod naton si Attorney Paul Ray Tolentino kay usi saon tani. Ano blang kaso nga grave threat? Ano kabugat ning kaso nga grave threat? Madamo sa mga sugilano naghambal nga abi si presidente na pailan kaso. May ongoing impeachment sa Senado na pailan kaso. No, sa aton sini nga mga ka-K5, sino bala ang mayara sang ginatawag nga immunity nga public official? Nadala bala ang vice presidente dre na dapat kung impeachable official ka o kag vice presidente ka, hindi ka pwede pailan kaso? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamate, amo na karon ang usisaon naton upon si Attorney Paul Ray Tolentino sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. May arap pagid ning statement si Vice President Sara Duterte nga hampalya sa aton sini nga mga ka-K5, no? Nga ti amo na gali ni ang sistema sang aton justice system sa Pilipinas. Ambalya wala na tagali iya sang kinamatarong sa ginatawag nga freedom of speech sa aton sini nga mga ka-K5. Now, we need to distinguish later what is the difference of grave threat or threat sa tonsunin nga mga ka-K5 sa ginatawag nga freedom of speech sa tonsunin nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Magambal kami na karoon mga kabyanan nga mga ka-K5 nga tumbahon ko ni karoon si ka-K5 alirapin. Sa tonsunin nga mga ka-K5, that is a freedom of speech or a threat. No? Sa tonsunin nga mga ka-K5, di ba makuha nagambal nga kung ano, tumbahon ko lang siya, pwede ko lang siya tiklo doon. Pwede ko lang siya tiklo doon kag tumbahon. Nga kung magambal ka tumbahon, patyon mo na yun ako. Sa tonsunin nga mga ka-K5, amo nang gusto nga ipahiwatig sang Vice Presidente. Nga ti una pa lang amo nang ginambas sang iya sini nga depensa mga ka-K5 sa ila sini nga impeachment trial sa Senado nga anahambal lang sang Vice Presidente ato out of frustration bangod sa kaki. Sa aton sini nga mga ka-K5 galing ang ginalantaw na dabi ang may probable cause no. When we say probable cause, if someone nga nagahambal sang isa ka threat or grave threat, nagapamahog, no? Ginalantaw na kung may capability bala siya nga obrahon ang ina nga krimen. Sa aton sini nga mga ka-K5, may ikasarang bala siya nga obrahon ang ina nga krimen. No? Sa aton sini nga mga kuturan, dugangan tapagid na karon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mainit-init na eh. No? There is a statement of Vice President Sara Duterte. Pamati, tabla, no? Makadali ang iniiya sini nga payag upod ang katapo sa media sa ini magkadto mga ka-K5 sa Quezon City RTC Branch 98 para magbayad sa iya sini nga piyansa. Yaring payag ni Vice President Sara Duterte.
1: Well, may we know why you don't
2: feel safe? Sino ang sasagot? Kapag namatay ako mamaya ang gabi, sino ang mananagot?
3: Wala na.
2: Sino mananagot?
1: Sorry.
2: Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe. At all. Kahit anong gawin ko,
1: talk na lang please.
2: No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari any minute now.
3: Pasok, hindi kami lalapit siya. Hindi kami lalapit.
4: Nasa dito lang kami.
2: Alam niyo, presidente ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente. Saan ako pupunta? Isasabihin lang ng DOJ. Sabihin lang ng court.
4: Thank you, sir.
2: Ligay niyo yan sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa police. Oh. Make it look like an accident. No. I really do not feel safe.
0: Ambal ni Vice President Sara Duterte, I really do not feel safe sa sulod kung magsulod ako. Kaya kung matabo sa akong da ka mapatay ako, mahugas kamay malang kuno ang mga pulis. Pati ang judge. Basi ko ang balon nga. Hoy, lagay yung das kanal. Pati, sa aton sini nga mga ka-K5, pero kung lang tawon mo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. No? Sa aton sini nga mga kuturan, mapati kita siguro kung ti isa lang si Vice President masulod dito kagway sa mga kopdanan, kiti way sa may mga witnesses, way sa may makakita. Pero nang upo dyan, duwaya kabugado. Ara pag palibot pang mga katapo sa media sa iya. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Hindi ba siguro na matabo kag hindi ba siguro na nga kuon nga ti may matabo gid siya ko magsulod sa didto ah, no? Sa aton sini nga mga kuturan kiti after all damo sa mga nakakita o kung makakita sang posible nga matabo, no? But then we cannot really question, no, the feelings and emotion of the vice president, because sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, in the very first place, sa aton sini nga mga kauturan, obviously, no, sa aton sini nga mga ka K5, makita manaton nga may ara sila sang hidwaan sang presidente.
5: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Makita man naton nga hindi manami ang ilang relasyon sang presidente.
5: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Amo na nga somehow, sa itong sining mga ka-K5, hindi mo man siya magbasol kung magpraning, no, sa iya kabuhi si Vice President Sara Duterte.
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Pero ibaloon ta na karon ang pila ka mga technicalities and legalities sa kaso nga grave threat sa aton sini nga mga ka-K5. No? Kagaa na dutlan somehow si Vice President Sara Duterte kag nakitaan sang probable cause mga ka-K5 sang korte. Rason nga nisuhan ini sang warrant of arrest sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:35 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Duga ang antara karon upod sa kaya attorney Paul Ray Tolentino mga ka-K5. Live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga radyo. Gusto ko lang tamyawon kay nakamuno sa akon ang aton sini nga abyan, no, nga sang nagsakay sa kuno sa modernized jeepney nga may biyahe mohon isat nga rota sa aton sini nga mga ka-K5, nagapamati gid sa aton ang driver nga si alias Bombay mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. Kag nagahinyo gid nga tamyawon siya kay amo ini ang istasyon nga iya sini nga ginapamatian. Good morning gid sa tanan naton sini nga mga modernized jeepneys nga aga para ka pasada, naga-travel, naga-biyahe, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ilabi na gid sa mga WVTC modernized jeepneys naton kag ang mga modernized jeepneys naton nga may biyahe mohon isat nga rota. Kag kay Sir Bombay da, kamusta sir? Amuli ning Bombay mga ka-K5, hindi motor ang ginadalaya kundi modernized jeepney. Live makita sa aton sini nga official Facebook page, i-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid kay mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa Foro de los Pueblos. Kag karon, bantayan ninyo kay nagapadayon ang aton sini nga elimination round para sa aton sini nga K5 live reporting enter school competition for the secondary level. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang mag-report karon, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 amo ang participante halin sa Alberto Sorongo National High School nga si Iris Aleya Pural, kag halin sa Pasi Montessori School nga si Bianca Gwen Pedregosa. Sa aton sini nga mga ka-K5 bantayan karon ang pagpasundayag naman sa mga abilidad sang aton sini nga mga estudyante dire gid lamang mga ka-K5 sa Foro de los Pueblos program. Alas 7:37 magabalik ang K5 News FM Iloilo.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike Puso!

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Sport Biotin. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
3: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, may kumso.
13: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
14: Alas 7:45 oras sa ato sa liga pagpangalagad mga ka K5. Welcome back sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa mga ka K5 naton, gina-remind naton kamo nga mag-inom, magtumar sa mga suplemento ni Dr. Amel Itang Uy nga saragin makabulig sa ato sa liga ikayong lawas. Ang Clinica D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Napamatud-an na sa mga eksperto nga mabisa sa pagtapna sa mga viral infections kag bacterial infections sa aton sining lawas mga ka K5. Ang pag-inom sang Clinica D3 Bio mga ka K5 ang sarangid nga makatunaw kag makapatay sa mga viruses kag bacterial infections sa aton sining lawas. Kay gari magtumar sang Clinica D3 Bio may vitamin D3 kada may extra virgin coconut oil kapa. Parisan mo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C basta Mighty C vitamin C nga alkaline base. Mayra man sang Mighty C zero para sa aton sining mga kabataan papaguno ng immune system mga ka K5. Do kasubong na nagkaunikaw sa napulo ka bilog nga citrus fruit sa pag-inom sang isa ka kapsula sang Mighty C mga ka K5 kag DTX 500 para sa may mga diabetes, hypertension, high blood kag hindi ba namin ang blood circulation mga ka K5, no? Kay tungod sa mga nagabara nga dugo sa imo kaugatan, inom ikaw sang Clinica DTX 500. Likawan ang balatian sa stroke kag cardiac arrest, mag-inom sang DTX 500 mga ka K5. Ang DTX 500 sa aton sining mga kuturan may ampalaya extract kag di sugar cane extract nga saranggay baka parami sang aton sining blood circulation. Mag-inom sang Clinica DTX 500 para protektado ang aton sini nga ikaayong lawas. Oras, alas 7:47 sa aga. Kwanta report ni ka K5 Karen Padilla. Live dito sa may barangay Igtubli, Tubungan, Iloilo. Matapos ka maaksidente, ining isa ka dipang pasero nga jeep. Sa tonsyon nga mga ka K5 nga may 20 tanan ka mga pasero. Kahapon nga adlaw. Anong natabo sini? Anong investigasyon sa mga kapulisan? kagang ang nahulugid. Sa aton sini nga mga ka-K5, ano kadalom ning bangini nga nahulugan? Sa aton sini nga mga ka-K5, sang sini nga dipang pasahero nga jeep mga ka-K5. Alas 7:47 oras sa aton sini nga pagpangalagad. There is a Foro de los Pueblos sa program, the People's Forum mga ka-K5.
6: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
14: Good morning, good kay Ma'am Catalina Gallego, kay Sherwin Marcue. Nga nagpamati gid sa tusini nga pagpangalagad kay si Richard Hika. Good morning ka K5 Ray. Shout out lang kami diri sa Days Hotel Kitchen Warriors nga nagpamati si mo. Oy, good morning ha sa mga taga Days Hotel da, sa mga staff and sa mga cookeries, no? Sa Days Hotel. No? Nagluto aga pa, nagaprepare sang pagkaon da. Good morning gid sa mga kitchen warriors. Upod kay Sir Richard Hika. Kay Ma'am Annalyn Bahade, good morning. Tanan naton sining mga KSS kag K5 patrollers karkatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ka K5 Karen Barilia live dira sa barangay Tubli Tubungan Iloilo. Good morning.
15: Hey Bray, aksidente no nga nahulog ni kahapon mga alas 4 ni K5 Bray nahulog ni ang jeep na may sakay nga 20 ka pasahero sa higad sang dalan diriya sa may barangay Igtubli Tubungan K5 Bray. Sa interview naton sa kay Police Captain Lonilin Talamilyo ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station K5 Bray, ang ining 20 ka pasahero nga sakay sang dipang pasahero nga jeep magpamilya ini sila tanan K5 Bray. Haling ini sila sa San Joaquin at padulong puntani sa may barangay Igpaho dira man sa banwa sang Tubungan para ya maglagaw sa sikat no nga local destination sang amuya nga banwa or ang ginatawag nila nga viewing deck. Pero suno sa kay Captain Talamilyo K5 Ray, since nga ang Igtubli talakla doon sa balanga dalan K5 Ray, ang naano ni nawad-an ni or napatyan. Nagpatyan ni sa makina ang jeep K5 Ray. Rason nga wala ni naka-manage or naka-control maayo ang driver sang dipang pasahero nga jeep kag nahulog sa higad sang dalan. Mayo lang gid kay 5 Ray, suno sa kay Captain Talamilyo kay indi bala tam-an kadalom ang ining nahulugan kay 5 Ray no, kay iti pwede man lang siya malakadan sang kumbaga ang kadalumon nya dito mga asta lang man sa tuhod kay 5 Ray no, kag sa kilid ti may mga hilamuna naman kay 5 Ray kag may nagasangga man nga duta. Amo ning nga wala ni natam-an kay 5 Ray ang ining 20 ka pasahero kung sa diin siyam diri ang nakaangkon siyang minor nga kapilasan kay 5 Ray. Suno sa kay Captain Talamilyo nga ang ining siyam duha na di ang minor di edad kay 5 Ray. Tigma suno man siya may mga baby to kay 5 Ray no nga bit-bit ang iban nga pasahero kag maswerte nga wala ni nagkalapilasan ang iban kay 5 Ray. Pero padayon ni nga ginabulong sa ospital ang ining mga nagkalapilasan kay 5 Ray, pero stable naman ang kondisyon suno iya sa hepe kag wala naman sang plano nga mag-file abino sang reklamo or kaso ang ining magpamilya batok ya sa driver kay 5 Ray. Ipamatian naton ang payag ni Lieutenant ni Police Captain Lonilin Talamilyo, ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station.
16: Utom lang niya ang reglementary period kay ish magpagas sa mga sa mga expenses kag hindi na ma-interested magreklamo ang mga biktima.
17: Oo. Ma'am, bali ang ining driver kag ang mga pasahero, ma'am. Ano ni ma'am, magkilalahin sila or magpamilya man?
16: Magkilalahin sila sa magpamilya sila. Malitanin sila sa view deck.
17: Oo.
16: Dito sa barangay Ipaho sa TRA para magwali sa balat. Ano pa sa kagamot ng tugang hindi na makontrol ang isang driver. Iyagi naman yung salakitang siya. Ang mga nasamaran, medyo 9 kabilog, pero mga kajurutay, mga nang ito.
17: Oo. Ma'am, bali ang ini sila, ma'am. Pero ang ini, ma'am, mga pasahero, clarify ko lang yan, ma'am, magpamilya, gini sila yan, no?
16: Yes, magpamilya, katanan, ma'am.
17: Okay. Ma'am, bali ang ining mga napilas adults.
16: May duha kita ka minor,
17: uh-uh.
16: May ara ng mga adult,
17: may ara ng mga senior. Okay. Hindi, manisili niya, ma'am, ano, ma'am, no, patal, minor, puros lang din minor injuries.
16: Pero hindi gasto, pilas-pilas, gas-gas, reklamo sa pagpala ng kids ang lawas.
14: K-5 Karen?
15: Oo, K-5.
14: K-5 Karen?
15: Oo, K-5 Ray. Si Police Captain Lonilin Talamilyo, no? Ang hepe sa tubungan.
14: Pamilya, okay, malang nagali, lagaw-lagaw, apod mga pamilya.
15: Yes.
14: Ining di pangpasero, ining jeep nga ano ginagamit kima ni sa pangbiyahe, how? O kung na... private lang niya nga kung may pananglitan, may laktan sila nga magpamilya mo lang paggamit nila.
15: At di pang pasahero nga jeep K5 Ray.
14: Pero siyang time nga na ma-outing sila yapod ang mga pamilya.
15: Oo. Yes,
14: kaya
15: correct.
14: Kaya lang kay Wyman siyang patal kagasang nga grabe nga mga napilasan, siguro mga pilasto ti mga nabuklan ng tuguro pagulog eh. Hindi magidalo, mang bangin.
15: Mm-hmm.
14: Na, ano kung na out of control?
15: Napatyan sa makina kay Fibria mo to kay Pataklad eh. Pataklad ni ang dalan sang napatyan
14: okay,
15: ni sa makina.
14: Nag-us-us lang sila.
15: Yes, nag-us-us.
14: Nag-us-us lang sila, hindi ko on nga do pag ano yan na nagtakilid sa bangin. Kundi napatyan
15: wala.
14: Sa Tacladon, sang napatyan sa ano na wayga ano ha? Wayga kapot ang Prinoya. Wayga hawid.
15: According sa kay Captain Talamilyo, amulang na kay Five Ray, no, ang panay sayon man sang driver nga nadulaan na ni siya sang control pag kapatay sang iya nga makina kay Five Ray.
14: Mm, kaya nagdiridiretso sa kilid sa bangin.
15: Yes.
14: Mm, okay. Sige, importante wa isang patal nga na pilasan gid sila ka kay Five Karen.
15: Yes, K5 Ray. Tiyan mo itong sa Siam, ginalakipan po sang senior citizen, mga adults, then ang duha ka minors, K5 Ray. Ang padayon man sila nga ginabulong sa ospital, pero suno sa kay Captain Talamilyo, ang stable naman ang ilang mga conditions, K5 Ray.
14: Sige, salamat ka ka K5 Karen Badilla sa update.
15: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika TTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
14: Alas 7:55 oras sa to sa Libarwa nga pagpangalagad. There is Foro de los Pueblos sa program. Bantayanta ang aton sininga sugilanon kay Attorney Paul Ray Tolentino. No, sa aton sini nga mga K5 sa subong aga, kag dugay-dugay makaupod na nato ng aton sini nga mga partisipante para sa aton sini nga K5 live reporting competition enter school category, no, para sa aton sini nga elimination round. Paplastar lang ko na sa aton sini nga K5 news team, no, sa aton sini nga mga participant, i-update na sila nga daan nga mag-standby kag magbantay para sige-sige ang aton sining pagpasulod sa ila, no, sa aton sining mga kakifay. Alas 7:56 ang oras sa aton sining pagpangalagad mga kabiyanan. Upod naton sa aton sining linya ang hangkilan bataon nga abogado mga kakifay sang Iloilo nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Istoryahan ta mga kakifay ang ining natabo nga pag-isyo sang warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5 sang gintalikdan nga September 5. Ano bala ang mga proseso sini, no? Nanong mga legality sini nga ginalantaw, no, sa pag-isyo sang warrant of arrest kag pag-file sang kaso nga grave threat mga ka-K5 sa kay President Vice President Sara Duterte. May mga nagasiling nga tibi si presidente na pailan kaso? Oh, ang presidente gani hindi pwede pailan kay may aras sa ginatawag na presidential immunity. Ang vice presidente wala haw. Oh, may araman nga mga pamangkutanon mga ka-K5 sa tonsuri nga mga pinalangga nga mga tagpalamati na tinanong gimbasihan. No? Ano bala ang difference sang freedom of speech kagsang grave threat? Ano ang nakita possibly nga rason nga amayara sang probable cause? kag nagdulot gid ang ining grave threat. No, sa aton sini nga mga ka K5 kag naisuhan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte. Kopod nato sa linya si Attorney Paul Ray Tolentino. Attorney, good morning. Live kita sa Foro de los Pueblos program. Kopod mo si ka K5 Ray Umalay.
19: Mayong aga, Sir Ray Umalay. Mayong aga man sa aton ng mga tagpalamati din sa K5.
14: Okay. First of all, Attorney, no, para at least matagan lang ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Pakita tamanda mga video ni Vice President Sara Duterte sa pag-issue siya sang warrant of arrest kag sa pagkadtuya dito sa rather sa pagkadtuya dito sa may Quezon City RTC. Attorney, ano bla magambal kita nga grave threat? Ano ini ka seryoso, no? Kag ano ini ang mga ginabasihan sa kaso nga grave threat?
19: Okay. Grave threat maton is signed sa crime nga gina-define under sa Article 282 sa Revised Penal Code. No? Kag may ara kita kung suriyan kita about sa crime, no? If of course, when a person threatens to commit a wrong against another, their family, their honor, or their property, and the threatened wrong amounts to a crime, no? Ang imong ginapamahog isa ka krimen such as murder, homicide, arson, or kidnapping. So, amo ina ang mga elemento sa grave threat na pinahan sa atong na Article 282 sa Revised Criminal Code. But based on the warrant of arrest na nakita natin, it is grave threats in relation to Section 6 of the RA 10175 upon ang Cybercrime Prevention Act. This is applicable kung ang imong crime maging ubra is committed through an information communication technology or through online. So may another penalty nga gina-impose kung gin-committer ang isa ka crime defined under the Revised Penal Code by one degree higher ang penalty.
14: One degree higher. When we say it one degree higher, mas mabugat sa ang pagpamahog, ang grave threat na natawag nga naggamit kita sang aton sining through social media, no? Attorney Paul Ray Tolentino, compare sa pagpamahog nga verbally muginhambal sa imo sining isig ka pareho, Attorney Paul Ray.
19: Yes, correct. Sa loob na instead, for example, no. For example, you will be found guilty. Ang isa ka person maging guilty sang grave threats, no, usually ang maximum penalty amoy na siya ang penalty nga gina-impose is aresto mayor, which is 1 month and 1 day up to 6 months lang gid ang penalty naton. Pero kung if it was committed through online, no, ang Section 6 ang atong Cybercrime Prevention Act na provides ang 1 degree higher na i-impose nga penalty, which is magiging prisyon correctional na ini siya. So pila ini ka kaadlaw nga pagpriso in case na maging guilty ang isa ka tawo. So this is ranging from 6 months and 1 day to 6 years. So medyo mas mabugat din siya kung committed through online, no.
14: Okay. So when we say committed through online, nagagamit kita sa mga certain applications nga masiling naton ginbuyan ang aton sini nga mga tinaga, no, especially kung paglantaw bis ang aton sini nga korte o kung sang aton sini nga mga prosecute sang aton sini nga mga ara sa husgado nga may ara sang probable cause, no, nga pagpamahog o kung seryoso nga pagpamahog gitawag nato sini nga grave threat. Kung wala biya na publish online pero it's a private conversation, Attorney, no, through a chat or a video call, makabig man si gapon nga related gapon sa cybercrime sa aton sini nga cybercrime prevention act.
19: Yes, yes or no. Makabigid na siya na makover sa Cybercrime Prevention Act kay nag-provide sa aton nga Section 6 ng gidya nga committed to information and communications technology. Mm. So meaning through mga cellphones aton like Messenger, no, mga chat, etc. Mm. na iya. Kasi syempre mas basig ang pag-committer sang krimen kung ano mo kung in the cyberspace. So amo na siya nga mas mabugat ang penalty nga ginahatag sang Cybercrime Prevention Act.
14: Okay, so either it is in a form of written or in a verbal threat, no, Attorney Paul Rito.